0: yamase. To juma bati mani rimanse. O jumo ne makiri o masse. Asho luani. Ugwe yesombi. Akuku iri uro de. Ewa gba yanu. Lateno baba wani no dua. Apostle Dr. SMO Mustafa JP. Baba shibioba. Oludasile jodlomo. Seat of Christ Golden Church. Land of reality. The national camp wani. Shibioba international power line camp. Kilometer 54. Igosi Ibadan expressway. Lufu wakwe ipele ugun. Apostle. Oya.
1: Bon, ti bibeli wi. Bibeli wi pe o si wi pe bi iwo ba tete sile gidigidi si owo Oluwa Olorun re. Ti o ba si se yi ti o to ni oju re. Ti iwo ba si feti si ofin re. Ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo. Emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara won ara Egypt se olara. Nitori emi ni Oluwa ti o mo larada eni kan gbo mi sa emi so tele si ago ara re gbogbo awon aisan ti mo nda ni gunle gbogbo awon aisan ti o je ki eyan le si aseyori awon aisan ti mo nda ise eyan duro awon aisan ti o je ki eyan rowo kojo awon aisan ti mo gbowo die die lowo eniyan awon aisan ti mo gbo mo lowo eniyan awon aisan ti mo nge mi kuru mo pase bo ba le same loruko Jesu ti nasariti aisan ye gbina
2: amen
1: mo pase iwa aisan ni agwa ara iranse to ngbo mi yi ni loruko Jesu oya jade kuro
2: amen
1: aisan ti se sere to wa fe so sere di akurete ah mo pase loruko Jesu oya jade
2: amen
1: aisan o fa to wa kanti e ti e je wo gbowo gidi aisan buruku ni kai rabigala yakando hinda mo palase iru o fa ti aisan be o ya jade iwo o mo pe aisan ni si akanti e ti owo gidi o le jawo be enikan so pe ejo to ti wa laye akanti 50,000 ko wo ko owo to owo alati 50,000 ko wa akanti uri kenikan so pe 50,000 ko wa akanti uri 100,000 ko wa kanti eri 400,000 ko wa kanti eri egbo mi nigbawo lo fe kowojo lati se kan gidi mo

0: can't say agbo ogidi. In the name of Jesus. Agbo elebu eyan omo Olorun. Make sure pe ore majemu re o ja ofa jade. Eye te ti satan wan kaka ju sa can't ele ni. Beni lati account ye je wa account wuli e. Ki ase to tara wuli re jade. Ko le wonu account ye ki wona mo gbowo gidi. Pa mo gbo awon eri. Awon eri inu be gandun. Beni gbati mo gbo awon eri mo ti gbo awon eri yi. Mo ni ah awon eyan gboro gbo eri mo fe ko keko nbe. Ko mo pa lohun tin be ni se oni. Ah garabi na kafaru bi sa. To ba ri owo tele. Osu keje yi. Ah o wa wole wa.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Sa pa gbese mi pare.
1: Gbese mi pare.
2: Mo leri. Mi mo jeni mo awon mo internet radio station. Ebe ni mo tin ba injo si lati 2016 mo ti bere pelu. Itani ore mi loju we kini e fun mi station yen fun mi igba ti mo fe se PGT mi. Mo fi ju ebe fun mi. Mo de n ba lo mu ba lo mu ba lo. O de se dada titi mo fi setan. Bet mi mo nkan to wa di laarin time kan mi se wa n gbo mo bi kini. So ni ojo yi gbese kan lo fe lukun mi. Mo ma n gba ajo mo nibi ise a ma n da ajo emi naa ni mo n kodineti titi mi mo bi ajo yen se wa di gbese nla mu mi lorun. Awon kan da àwọn kan kú àwọn kan ò dámú àwọn kan sọ pé àwọn ti send owó tí bá dé bank mi ní rí owó tí ò ṣẹlẹ̀ rí ìgbà míì tí bá wò pé yes wọ́n ti send owó by the time tí ma fi collate owó owó ni pé mo wá shift mo brought it forward títí the last one mo wá rí pé mo ti jẹ gbèsè. Gbogbo gbèsè tí mo jẹ is almost 2 million tí mi rọ́nà lọ ìrònú dé bá mi báwo mo ṣe fẹ́ rí san àsìkò yẹn náà ni federal government ò san salary fún wa. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí last year to this year gbà tí mo wò ó mo wá tún padà sí ìrì òwúrọ̀ àwọn ọmọ mi ṣáà ń sọ pé ṣèbí mo máa ń gbọ́ ìrì òwúrọ̀ tẹ́lẹ̀ kí ló mú mi tí mi gbọ́n mọ́ mo ní mi mọ̀ mo ṣàbẹ̀ sí ní gbàdúrà mo gbọ́ ìrì òwúrọ̀ owó tí wọ́n san mo bẹ̀rẹ̀ sí ní san 2000 every Monday 2000 bẹ̀rẹ̀ sí ní san. Àtúnyà mo tún wá gbọ́ nígbà tí bàbá ń ṣe fi lọ pé àwọn ṣe ẹ̀ ń ṣe revival ní gbọ̀ndù. I trace the place I went there. Even ní time tí mo fẹ́ wà gan mo tún sọnù gan tó jẹ́ pé mo rìnrìn kí tó débẹ̀. Gbà tó ń parí ìsọjí the second day ni mo dé ọjọ́ yẹn ẹni tàbá ní 9000 ẹni tó bá ní 9000 kò mú wá mo try. Mo gbìyànjú sí àlẹ́nu ọlọ́run mo ti rí mo sàn gbà tó yá wọ́n tún ní wọ́n fẹ́ ṣe gbàrà mi orúgbàrà mi mo lọ mo tún fi sí ọkùnrin ìsọjí yẹn tí mo ti lọ ó wá jẹ́ kí faith mi wá tún padà mo ṣáà ń gbọ́ ìrì òwúrọ̀ gbà tó yá wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe revival and song mi lè lọ. So mo ṣáà lọ sí ti abúlẹ̀gbà. So nígbà tí wọ́n ṣe ti gbọ́dọ̀ mo bá woman kan pàdé ńbẹ woman yẹn ti nice òun ni mo bèrè ọ̀nà pé àti padà lọ ní ojú ọ̀nà fún mi. So ìgbà tí màá déjọ́ kẹta ó ti bá mi gbàyè ṣe gbogbo sílẹ̀ fún mi. ati ti gondu ohun lo so fun mi pe ki ma lo si table gba oju eti table gba fun mo je nlo mo lo si revival table gba da toni ko tu da ko son 9000 ni table gba I paid 9000 ye mo fi se isuru moju mo de ngba dura po Olorun lanu mo ni ona ibi ti mo ti fe ri owo yen lati le ro owo lowo san mo ni awon ile mo de ni kon ti mo fe ta se kin ti le fi ro owo lowo san mo sa fi ngba dura mo fi ngba dura mo ri pe tawon eyan ba ti pari revival tun o ma lo si bi pupit ni bi o ta won ma fowo si o ma gbadura emi na de be mo gbadura si ale nu olohun sha igba ti a pari ti revival ma blega ti a bere Thursday program mo sha ba won ma ko pe mo fe ma wa si church bo wa so time to ma ni program wa ni stop lati gbadura ye Mwa. Bato ma prepare revival e mwa so fon no mouni on loun. Ouye, mou fè son. Ki ba bato shi bedi, mou fè son. Sou mou sha rasho bedi baba. Mou be sinifi asho yon no. Pe lui ba bon mou fè mba dua. Mou fè mba dua. Olon waba misi. Tuesday, mo ko one shop. Mo choko, mo adam kwe. Oye, o si amba mi leru. Omba mi leru. BFCM bi se pe mini e. Pe mo ni a won wo koni o won won. Mo si amu pe, la yi wani ti dara mi biti. Arwe mko wa asi this that. So ibi bank again ta tun ma gba loan ni bi se ba ti mo se school yen ni mo fi gba won loan won ye ni mo ni ma fi so o tin lo 2 years ton tin yo wo to se yen no tu pe mi pe kin lo check salary account mi ba ti mo de ma lo wo be mo ri 220,000 be inu mi dun lo jo yen ki mo da ni bi ti mo joko si chia mo de lati bi se mo wa bo si shop mi mo joko sibe mo tin ronu bi agent yen se pe mi again ni e pe o ti ri baya fun ile yen o oni but o yi bayin o 3 million na ni won ma san mo ni ko se agba kin te le san owo lo tori gbese yen tango puta ni baba tin so soro won tin gbadura lori gbese bi mo se san owo yen ni o tokan mi fun ye bet mi mo bi mo se ma se testimony yen mo ri everybody ton se testimony guilty conscience dey worry me pe mi ti li testimony ti mi san
0: hey e te wo ti mi sa loruko jesus oya gba lati ti
1: amen
0: so pe ma rowo
1: ma rowo
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mi mo boya le buye pe bi dani bi to wa to ba ri epe bu to ba le buye pe fowo kan le fi owo re tele nle fi owo re tele nle bo nti bibeli wi pe bi awon eniyan mi ti am pe uruko mi mo bi o ba fi ara sile to won ba si gbadura to won ba si wa oju mi to won ba si yi para kuro ninu ona buburu won nigba na ni emi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won ji emi o si wo ile won san fowo kan ile so pe wo ile
1: iwo ile
0: mo ti gboju soke soluwa
1: mo ti gboju soke soluwa
0: iwo ile
1: iwo ile
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: awo san loni
1: awo san loni
0: lati oni lo
1: lati oni lo
0: iwo ile mi
1: iwo ile mi
0: ma san fun wara
1: ma san fun wara
0: ma san fun oyin
1: ma san fun oyin
0: ile ya pe mi
1: ile ya pe mi
0: loke epe
1: loke epe
0: ma se aseyori
1: ma se aseyori
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mu fonu e pada mu fonu e pada mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ma je mu ti aye ba ile da ti o je ko lasiyori loke epe mo ba majemu yen je nipa majemu ti benu eje Jesu loruko Jesu majemu yen baje
1: amen
0: oh my god majemu yen baje
1: amen
0: majemu yen baje
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now en lanu soro so pe iwo July
1: iwo July
0: osu ayomi
1: osu ayomi
0: osu ibukun mi
1: osu ibukun mi
0: osu ola mi
1: osu ola mi
0: osu ogo mi
1: osu ogo mi
0: ninu osu yi
1: osu yi
0: ma kore ayo
1: ma kore ayo
0: osu ikore ni
1: osu ikore ni
0: osu ibukun ni
1: osu ibukun ni
0: osu owo ni
1: osu owo

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo jimo. Today is Friday, thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan ni bole tin gbon mi gbogbo eyan ara ile edide e ma bo ni bi pepe e ma bo omode ati agba okunrin atobirin e ja lo si bi pepe oni jimo o mo gbo nkan kan leti mi nkan meta kan be ti mo fe gbadua si laaro yi even lori Facebook nkan yen la wa pada lo nigba ta ba fu ese ara wa tan ni ojo Sunday se ri ti won ba nso nipa oju ere laye ibi meta ni o gberu gbangban enikan ni bi bawo oju re bayi owo re bayi ati ese re se ri bi meta taun ibe le ti mo den to ba ni to ba ti ti an ba fun ni oju ere ibe la ti mo da mo jo mommy ati daddy e mo boy wa doju bo le n bi pepe yin e ja dupe lowo baba mi olorun to po ni pa oba to po ni ase engineer e pe pastor mi system ta yo mo lojo bi ti mura le e ba n pe wa si bi e wa ba n fun mic o ne e wa gbenu si mic bi asori yomi.

ki e banki e banka kiri sore e banki onimajemu ipe e banki ologo ajobo e so e ko se oba to mu o lo oni lojo keta ninu awe oni lojo keta ninu osu keje oni ni mo di olorun meta lokan si obo se dobale ko sami si olara ami kini ami oju ere may the Lord make a mark upon you, the mark of favor, in the mighty name of Jesus. This is overtaken by divine favor. Agbara kan be ti mo je ke eyan ya yan le gbogbo eyan omo Olorun bo se doju bo le bo se kun le bo se mama wa nibi pepe so pe baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun ikan ojo kan ore o se o eku ise titi lai lope mi lodo re Jesu oluwa wa boni se je ojo ji mama mo fe ke dide gbogbo eyin te fe ki emi Olorun ko sami oju ere si olara ami kan be ti won pe ni the mark of favor Olorun ni mo wu yan se a kan mo mo ohun ti won si n pe in favor a so de be ba se n ba boy and ninu convention won obirin ta si die latojo Tuesday nibi ta ti gba baba wa iko atiriju Eledumare Intercontinental Provincial Pastor Babaka Lejaye lati ijo Redeem ta ti gba won lalejo ni Jesus City nibi ti emi awon woli ti so pe ka fun awon eyan ni anointing won meji meji nibi ta ti ni anfani si omi 77 an sumo be bayi gbogbo eyan omo Olorun wa dide ka ese meje si waju kan ka ni hallelujah meje laki to ba ti gbe ese meje si waju a si fi ogun meta support ye ke mo fe gbo lenu e orin hallelujah so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meta ogo ogo ogo fun messiah ko to di pe ma mu ese bibeli egbo ile yi gbogbo eyan omo Olorun se ri nti won pe ni divine favor divine favor is what every woman being need on heart ohun to nilo ninu aye ni be se duro yen mo mi e wa mu ika to gunju nu kai e fi kan awuje yin eni baba da favor renu mi e gbo nti mo fe so yi there is no bad or ugly situation that this favor cannot turn around eni kan ni ki le wi ko sti si bi ogun se le buru to tabi la si gbo to nla koja tabi idamu ti won pe ni oju ere Olorun ti o le yi pada ah favor ni so pe favor Olorun jo mi maru nti baba yi ati mama yin la koja mami e kan fo le meji si waju ah enikan ni be woli wa tun de emi Olorun lo ni e se be sa pelu majemu ati ase Olorun emi na nse nbi mo wa yi n to ba mu o fo si waju gbogbo eyin ti won mo pe ni ola nre yi tabi ola ti ri soju kan na mo yi pe re pada pelu nti won pe ni oju ere Olorun pe lato ni lo ki ola re ko ma lo waju in the name of Jesus Christ sey anointing oyi idite je meji meji ni pe tori favor Olorun wa ni ki n fu ese gbogbo awon omo Olorun ni ojo Sunday ati ni so natural ti ni o ati ni wema ni o bi Olorun ba ji o salaba pade mi woli odekunle epaphras mo fe fo lesenu enikan ni kilo de is our covenant day of feet washing ojo majemu fifo ese ni ese re yi o ni nkan se pelu bi ti favor ran lo ibi meta ni oju ere gberu oju re bayi tawon eyan ba ti le wo le kan na won ani efun owo re bayi ni kete to ba tewo ki se gbe eyan ni mo tewo ti mo ri gba ki se gbe eni to ba toro ni won mo sanu o gba oju rere Olorun ko toro nkan ki won o fun o so wa ri ese o na ni nkan se pelu favor ese re favor ni mo dari e lo si bire eni ori mi a kan oke so be owo mi agbare mu inu mi yo ma dun ese mi adebire awon ese kan ti debire laye Olorun loji ori be so ti n ba ti bo sori Facebook ni se mami ti n ba bo sori Facebook sa ejo eyin te ba ni pef emu lowo o sashi to ba niyan iwo to ba ni cream
ipara ni nje be iba sadi agbon onoje nfe fun yin in le soro favor ki mo soro nipa ipara ko si bi se soro favor ti ni soro pef bi oba wa ni mejeje o sa lo se ewe ibu iba so se omo lafo se dudu to mo fi weun olohun bo yo sise olobi je pe te ba ye nikan to dabi eni po mo gun omo te tawon eyan sari e won ni akuku mo ru ose ti fi nwe ko so gbon ti mo fe dasi amọ te mefa se merin ti mo mo gbadua si ose a pade odekunle epafras lori facebook laaro lori youtube ati tiktok to ba tun di 12 pelu awe ta n ba lo yi olohun gbo loni oloni asin te si waju nu e awe wa di meta loni gbogbo eyan omo olohun ta si fi break loni lagbara olohun e ja lo nkan white meji agbon ati eyin meji agbon coconut pelu eyin mejeji because kini tin lo soke die die si egbon ti mo fe so you may be age mate you can never be grace mate enikan ni kin woli yen so e le jo je ojo ori kan na ki wa teni yan jo lo school ba kan na olohun bo ke tun jo mo joko po ki e jo je ojo ori in ti won pe ni oju ere olohun ba ngbo o yato to ini mo so yan den to yato so you may be age mate you can never be grace mate ori ofe yen so toto igbega yen yato to oju ere yen ototo ni mama atome babai atome to si

0: In the name of Jesus, and you can get in there before. Bow to a little way, Psalm 102, verse 13. Only on your day, you see, Sanufu Sioni, Nitoria Siko, Atisio Jure, or as Guatisio Jure, see, Nito, Tor, a coconut day, Kibbe, a coco latisio Jure, see me, a coconut day, and your friends, so by we pay with divine favor. There is no limit, no limit to what one can be in life. But Lunti won't pay your jewelry, cause see any tole song. Pe o pere o mo to da o mo bi to le gade eni to ba ru oju ere giga ro lopin eyawo eni baba da oju ere lu mi an to ba se bi asiko kan be teyan nilo lati kigbe fun oju ere asiko gba ta ba mu second half ni ati mu second half odun yi sa oba ajagba lagba oba ajo mode oba ajarugbo tin tin won pe ni favor olorun ba de asi yi gbogbo situation aye re pada mi mo bi to le dagbade wa wa dabi ani pe wo nikan lo lohun gbo ti e anu yin wa mo sise lo ni kongbe kongbe fun o eke baba da oju ere lu mi da lu awon omo mi bi aye mi dide ninu aye ti mo n ba lo yi mommy ati daddy won ni ki n fo ese yin lojo sunday ni iyen ni o lead wa lo si convention convention yi to ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lododun iwo awon ipade by women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo a so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin bo lohun bo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun jojun mi and gbogbo eyin te fe buku hostel te le desi e wo number yi 070-89-38-20-89 Eni kani etun kwe 070-070-89-38-20-89 E lekpe namba yen kwe mesi soriye An lakbare ni ton la yato hon An wun yon tin bu kwe Bo ba ve debe la ton ni lo Bo ve debe lo la Eje menu kwo mbibe yen E go mi sa Mwana oja de lo ni ni bita won kan lo ti won mu nkan kan bo ibi ti won de ti won daju won iwo jade lo ko pade o mu nkan bo ase kan ni mo je yin ori nkan mu bo favor kan ni gba o lato ni lo in the name of Jesus Christ amaje nso ojina inu Jesu ni favor wa bibeli ni Jesu olugba la bere si dagba pelu ogbon ati oju rere lowo olohun ati lowo eniyan o nikan la fun ni oju rere ti o lodi won ninu e la wa ti nbu mo da oju ere ni awon omo to bi ewon ti ya iso sa inu mi sin dadu ki n to so ni po re majemu oni lo pe ojo keta igba ti o ba fi pe ojo keje woli odekun le oja mi nbe patapata engineer e pe mama yi e wo bo se mu oro inu mi sin dadu ko si nkan meji to le se yen fun ya yi ju oju ere lo
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ire yi mi ka dokas mo wa lati yanaja.
2: Nice.
1: Mo dupe lowo Olorun fun orere to se ni inu aye mi. Mo koko fi akoko idupe lowo baba mi, Odekunle Epaphras ati iya wa Temilaya Temi Tayo. Mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bimo. De Olorun tun pa adua ati abo mi mo. Mo lo layo mo po layo.
2: Nice.
1: Pelu adua awon nigba gbogbo Olorun ti mi leyin. Ore nla Olorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah omo ti iloyun mo ni ma worry olohun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni bo ni mo ni ah olohun fe akoko ti o wo ti o ro yin lorun oni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi masaju re won o le won ba o ku ya won le that is so ni pe ki lo fi pe abi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kindi ma dupe ore taye ma dupe kindi mo wa so si di meji meji meji dem mo promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la kon pe pogbe ni ma se
0: nice o ti sun mama yi ni mo like ju nje je mo pe eyan le mo san ore le ifun lai ti igba yanu yen ma so nkan kan lai pe o le mo ru e bo le o le mo san ore majemu yanu re le asiri awon atayo niyan e gbon ti ya yen so omo won ti mari bo ke bi mo awon wa bere si mo won san ore le won ni nigba ti o bi mo awon ni mo wori 2026 overtaking ni won pe mo won ti o farahan won lawon wa bere si san ore ibeji omo ka bu ake to na santa pahaya awon ti an gbon niyan so gbogbo igba ti won na ba ni opportunity ma ru e bo iyanu to fe lori note yen ni ma ti so eyin wo gan le isan ore majemu yin oni lo pe ojo keta ma so titi di on the 7 leyin on the 7 mi ni so ro e mo iwo ti won na ba fe se ti e loni oni lo sese di ojo keta awon kan se lana awon kan se awon die se ni ojo ta si de re awon kan se lana awon kan na o tun se loni ojo friday ojo jima iwo to ba fe se ti e loni so ri gbogbo awon to se iko lo lasan on dajo ni ojo to ba kajo eni iwo to ba fe so re majemu ninu we sam 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe ti won na fe danwo ore ta fi siregun lojo ti ogun ba de tabi ti ogun ba le gbogbo eyin te fe san ti yin loni e je n fun yin account number church tabo ni da mewa re tabo ni akansi ore boye o ti san o wa ni nkan oluwa mo fi ore ilele mo fe ko iwoye odun tin bo mo ti fe ko dele ni ko to di july odun tin bo ko to di july odun tin bo mo ti fe ki gbogbo awon omo ti mo bi o se igbeyawo mama kan lo re sin ba we o wa awon omo mere ni to bi ko ti si kankan to lo nle ma ru e boti account number church 1966 36 38 73 bo le kan se mu ba iroyin 1966 36 38 73 access bank ni oko church na ni o gbe jade comfort life mission international bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international ni yen o gbe jade sugbon first bank ni yen e to ba wu of first bank ninu mejeji o ni ko fi san re majemu ma and egbo mi eyin te ba ni pef tabo ni ose tabo ni cream to fi npara enikan ni gbogbo e mo ni en ja ko pade e ko pade mi ni isin to ba ti di 630 lori facebook tiktok ati youtube kennedy ko si bo se se laye tin so roju ere ta ni so nipa ose tabi cream tabi pef to nlo ara awon nkan yi ero ja re ni awon eyan lo ki won pe loju ere eyonu ni eyonu orun awon eyan lo sodo awon babalawo ki won ba won se mo wule lo odo babalawo mo le bo se mo mo na kan to ya odo jesu ni oju ere pin si ti jesu ba si fun yan ni oju ere I mo permanent e ni bo ba lo sodo babalawo to ba bo fo eko tutu se tabi to fi ori se tabi to fi epo pupa se ojo to run ba ti wale yo pada baje na ni nawo e mejeji anything gbo mi laaro yi manika bi adi menu o menu sataka aya iwo oju ere ti dadi e olori eti mami e ori loru e ri mo so le kan na ki won fi sori e ki won fi sori awon me jijade re mo pade eni ti o se olori in the name of Jesus ti favor ba nbe laare yan wa mo pade eni ti o se olori ki n to define in ti won pe ni favor lati nu bibeli ma define re latin ti dictionary so enikan ni bawo dictionary ti won pe ni advanced learner dictionary of current english o define ti won pe ni favor mo nbo wa define re engineer je momo yo pa yo re to lo nba je ni roro mu si
1: o mo wa kun la won ni ta ba gbadura ka mo la won ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun
0: a ni anfani lati ba soro olohun lo mo mo
1: mi bale olohun wa se fun mi thursday tolohun lasiko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obin kan e je ka won obin kokoko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah o re o
2: Jesu Oluwawa. Gbogbo igba to ba wa church, make sure ko wa pelu igbagbo to le. Ti an ba ti so ru nto ofe ru e boti. It's not a sin. Na we. Ire oni meji meji. Ti e le je omo, te lomi le je owo, te lomi le je ise. Ire oni meji meji. Ire oni beji. Ta lo le bagbara si ami, ki emi mi ma ko ran si o. In the name of Jesus. E ki be baba. For me double double. Yes.
1: Amen. Promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti. Leyin gba yen mo wa joko ni ile ni joko awon mo mi ni. Next week yo I love because mo ba mo ra la bagbera ngba de be. Won a se bi ti wi won ti fun won ni won fe fi wa je good samaritan. Woman good samaritan of the nation. Gbogbo awon India, USA, Canada, gbogbo won ni sa pe jo be. O te nla dibi ti mo ni ah. Ibo to lele se paradise ni bi ni.
2: Chai, ni bi on find e.
1: Abi nu aye to lele yi. Ibi to find e. Gbogbo awon yen won lo le. Ibe ni won sun. Awa to je pe UK la wa nikan la lo le. Ago kan orusi meji la si pari. Won jojo India, won play fa won India. Kaluku jo, won jo won pe Yoruba fun a. Awa na jo, mo wa wo pe mi na la aroko. Ah, aroko ki mo wa de bi.
2: O re o. Mama le nwo ti an denge po. Ni lu alawo funfun elu akabaya ezono me kwamba hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri won je ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re. O vi jo pastor yin ni. Wa gbon ti Oluwa ni so bi mo se n gbadura ni waju eni ti mo lo jin fun. Oluwa ni ko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e. Wa ran ti oni ti woli odekunle Epaphras. To so fun o pe wa wo eyin kiki e bo lori. Wa wo waju kiki e bo lori. Wa wegbe kiki ebo lori. Wa weyin kiki ebo lori. Ebi owo yen lori. Ala to ro ko le wa si muse. Mama alagbado re. Bi mama ise tenubo itan won. Ojo ta mu won lo si ile Israel ti mama de lati Israel ni ro mi alase. Won li mo ri omi alase ni ile Israel. Emi na ko iru le yen. Emi mo lo yale yen si mi mo fun won ni aji ambi gbogbo ala mama yi lo wa si muse gbogbo ala re gbogbo iran to ni gbogbo tin wu o se laye emi mi mo yo fun o se e so pe yes sit down.
1: Pe ah omo ti comfort life mi se o yato bi mo se mura ti mo don
2: e je mo lo momo odola e pari tan yen o dun gan ha e je mo lo mo bo mo lohun ni ko ru ebo si aduwa yi olohun jo je nje nti baba mi o ri jeri je ndelu ti mama ati baba mi o deri bi oba ni deja re ohun olohun lo ngbo yi eh olohun ni mo se be e ja lo sori Facebook gbogbo eyin omo Olorun mo ni kapo ti son re majemu e tun se nkan kan eyin te ti son re majemu yin ati da mewa san laaro yi oni lojo jimo ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 20 ni ti yan ba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank ni yan Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun o ni da mewa o ni da kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri There is always a price to pay for the higher level. Eje wa ma lo, kin to ma lo, mo lo sori Facebook. Ejo, emu cream, emu pef, emu oseyin, eto ba ni ninu meteta, bo ba si ni meteta. Ori odekun le paphras let ipade mi mi e bayan chat. Agbawe loni, o di two ka to break. Ara won nkan ta ma so ni e. Favor on la ntoro. E wa gbo o mama Sunday ni fo ese yin se ri gbogbo ru awon iya bayi igba mo ma fo ese won atawon omo won to mu won lohun bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo Sunday isin meji lase ikan ni 7 elekeji o bere ni ago mesan awon 13 to 30 awon youth for Jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeji o bere ni 9 pepe yo pomo eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun gogin to gbadua oro mama imama tesiwaju e lola laaro saturday a tun se bebe elekeji ese bibeli ta ka iwe jeremiah chapter 7 titi wo chapter 12 so n ba wa ka bible bayi asiri oju ere na ni eyin omo Olorun wo ni won bi loni e wa kunle kin so tele eyin omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti Jesu ba fa bibo eseyin aye eyin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ba ti se idile eyin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa eyin omo lojo bi ki ogo yin ko ma gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin god bless you
3: Ojumo oni tumo oye alafia lakidiri luju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
4: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

0: Yes, atu debit we are dear bobita wanted boy yati de pa pa pa. Eji yaleta oro agba ni o ile ise MTN Nigeria ni o Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA latokun eto
1: oro agba re o eje agbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN lana un lamba oro nipa imo lamba abo wipe adeda o fun onikuluku ni imo re awa fi gun etan ojogbon kan eleyi to lo si agbegbe ilaje ese odo to je wipe oko oju omi ni yo wo lati bi ebute lo si bi to ti fe lo se iwadi o pade omo ko e kan omo odun 17 oni so fun wipe iwo o ni imo o nigba to ti le mo imo isiro to mo imo ebo aye ti tan o you are finished ebo to so fun niye ngba to ya ti won lo laarin omi ko si ro oro ti ojogbon yi ti ko so si omo itan o lo le iwe rara ni iyen ni mo lo le iwe die I see oluran lowo oni mo se ni ki mo wo koju omi ti n ba ti rowo kojo emi na ni lokan lati pada si ile iwe mo lero pe oro yi tutu leti to si ye ki o wonu okan ojogbon ojogbon ko mo fi wahala lorun le en tin so ni wipe omo tohun to je egbe omo odun 17 o ti fe pari ni ile eko giga university odun wo lo fe wo be you are finished 32 o ni mo oro tin so limo limo yi e lo mu ki inu omo bi omokunrin ibo se bi won ba le ewure kan ogiri ewure amo gbo bi aja nigba ti adeda ti yo gbija re won de arin alagbalugbu omi ni iji nla yi de ni nbo ri bo leyin o tun gba po tun o gba bi waju omokunrin tin wa oko oju omi yi okan ri omi o si nlo aje iyun oni igi ti won fi nwa oko oju omi o ra fi nwa lo ojogbon ni ye iru kire what is this how will I manage this situation oni ha o ti e beru to ba bo sinu odo nko oni ha ko si wala mo mo do we ma we jade ni seyin o mo do we ni asiko isi oro to omo ni eyin na o mo do we emi o mo do we o you are finished prof teyin na ti tan prof ni joma je ko tan o wa gbe mi seyin ewe ni o oni rara won o le gbe yin ebi to n ti finish tori ipo mo tin ti fe jade ni university gbugbu imo o le mo tan a jo mo nilo ara wa ni mo foju tembelu imo ti adeda to ba fi sodo enikan eni finish o e karo
1: oro agbare o e je agbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo we to yi oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: ti o ba jare igba olorun ma je ko bi committee di wogun lenu
1: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo eje je pe afawon ati family won
2: ase mu yan gan ase ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumokoro Egypti la nfe sin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
3: baba fe ndo de

0: bina ba joloko mojala ni dele ti sofofo
1: mben
0: 32 FM 94.9 boba ti dun bo ti dun laaro bayi ni bi owo ago mejo laaro
1: dun dun ni
0: ka ti mo wi pe royin baba fendo na lo oguri afefe
1: yes ko pe
0: meji pelu gbogbo eyin ololufe wa niko ni yi ateyin de ni fe wa gan ta wa si wa ni fe
1: olorun
0: ti e wa so pe a mo wa ni fe wa
1: ora yan ti e lati e gan ni fe
0: ara wa de ti e mo wa ni fe wa na ni
1: a ri bi ti yi si eyin na ri bi ti a si
0: ajo wa nitori ko
1: ajo le po ni won ti blu wa po bayi olohun
0: awon kan de ad ma won kan to ye pe won oni bo mi ni sa se yin fun mi won ti duro ijoba won ti duro soba tech won oni bi an lo
1: yes
0: obi mi lo la fe kanu eyin adipele
1: olohun
0: ka ba rapture
1: ati Inyo ti de family. Family
0: ki se family.
1: Is a family.
0: Abi cha so lapo si.
1: Omo wa niyan.
0: Abi
1: o lepo ni, o lepo.
0: Abi Alaji Ogunride Morin Doti. Abi Alaji abi Ambali assist.
1: Latin
0: America. Latin America.
1: Owa ti jo lepo.
0: Wendy gbogbo yin patapata na la ki e kaaro. Eyin momo wa loja oje eyin ti momo wa loja bodija. Oja gbe ni ayeye ogunpa ni gbogbo bi ta tin se kara
1: ah bodo lokada ti ti yin soke lowo yi eyin ile ko oni moto
0: padimi padimi
1: awon eto ti wa n se keri ati na to je won ti won lo koko yin ibe nu
0: what it elomi
1: ibe ni ma resume si ta ba ti wo office bayi won resume ni
0: ya pin si o gbe se ti ni
1: o mo gba ajo le po ni jare e mo si selegbe kan
0: beni
1: kan si mo gbo wa legbe kan
0: gbo wa lasi olodu ba
1: mi ami ami
0: ba nu je ko ni bota latodo ni
1: ami
0: eru tabi amo itu
1: emi gun ni bo mi ti mo gbo
0: ewo
1: emi ah se mi o se fans yin
0: se ri omo te bi ba
1: se mi o se fans yin
0: ebi ni pa o ebi ni tin pa o Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: o ye ki to jima fun mi lowo pe mo je fans yin
0: baba
1: at least Eomi
0: oro ti pada ye mi Wendy gbogbo yin patapata na la nki e ka ro le ko si royin baba fendore oni lojo jimo fen ti o ba mo ko ma mo lowo lowo lorilede Nigeria awa ti wa lojo jimo gbogbo awa muslimi ati muslimo ododo bo ba ti tasiko e pade emi ni mo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ah no I bobe lo
0: ah fa ya je yi
1: bye
0: eh ibo bi lo amele ki si omi se pe si
1: ero won ni a
0: se pe si
1: omo lorun le mi se
0: olubi npe fatoye lo ko mi e ka ro so iroyin baba fe ndo
1: e ka ro wa ko jumo ododo bi se dada la bayin gbogbo bi kibi te tin lanfani ati mo gbo wa jake jado agba nla aye eyin to America ni UK ni Dublin yen Republic of Ireland ati be be lo kuda ni China e tun gbo wa adupe o amo lori e ka ro a ko jumo Peter Olasupo Captain Pitu on loruko tawa e ka ro
0: awon iwe iroyin olojojumo lewa ta ko papo
1: ta pe
0: ni iroyin baba fendo na re mo lori ofe si iwe iroyin the nation
1: iwe iroyin the punch re to jade la ro
0: iwe iroyin vanguard o se dede owo bi npe o
1: iwe iroyin daily trust

0: Hello, Wani Emate, Lewa Lodjo, Kwa Yelu Jara.
1: Yes, sir.
0: 32FM949. Facebook, YouTube, at Instagram. E like you, I love you, I but I shall love back me. E follow, wow. You know, you mean it's a Nita bang by wearing the goddamn. What's here? Kwa Rege. When it's in bed, Lodjo, I wake it up. She won't even bother anybody. Jale, oh she la, we.
1: When
0: you bit up a city, you can buy a man. Then you buy a lorry, buy a mugambi. I'm a doni jojo. I'm a bekun dunsi. Oh, she buy a wedding.
1: Okay.
0: Fine, wah, Jess, you are labo. Security agency. When you tori pe, ah, when you met for me, in your sofa, pe, eh, wah, eh, let your Japan wa morile de Nigeria. Nitori, we pe, eh, yi gan gan le, ria, wo wa, bako. Gbe kale fun awon agbe somo mi bi pe elore ma da lafia orilede Nigeria laamu won ni awon eyan mefo hun won ti na gan won nje Peter ko yin Krista Ifa omo so ko yin ko yin
1: ne kini elo mo ni ti bo finance eyan
0: eh
1: elo stage
0: mo se bo lo ti lo lo
1: nde ro mi ni se mo ti call epo tun mo ni mo fe cotton ni
0: eh mo se bo lo oju we keta iwero yin de gaja
1: eh lo ndero mi ni lapo te fundi won mo ti fundi ara mi na tin ba ti afẹ fundi wa ni mo fundi ru re pe o ya mo nawo nso
0: tanku to jogun owo
1: o mo ye investment mo se pelu dangote
0: wo gan bo se wa tin ba ta ora pura ni gbogbo tin gbogbo tin mo fi le ni
1: re dangote sami fun emi mo fa mo moju to bi epo yen na o
0: iwo
1: tori e la yo 50 naira
0: e dakun eyin mama wo ni paro be ba ti koja e wa mu kini ke ba nfi ko
1: lele o da won ma bi
0: gidi momo won
1: o ma won ti o le ra mi
0: be ni pa ikole ni e mu wa
1: se ya gan ku lo ya si bi ni abele yele
0: ibi to ba ti ya si onu gba ona ile ya gan ku ona ile ni
1: no owo lo ya ju
0: gba ya gan ku ona ile ni
1: se testing grand si jin o
0: daru kilo fe lo se nbe
1: no bi gba on ta mo ra ma bi nkan to nso yi
0: ero yin ta rara rara mo fi egba ko le ni mi ta exchange rate ni
1: eho daddy like this
0: exchange rate ni o
1: eho mi
0: check by butter no npe
1: ta won ra kunle oyo awon omo badan ba binu nitori n to so pe o ta ori di omo won
0: ewo
1: omo lu abi ojulo
0: omo ti pe kayoku
1: iro
0: omo
1: e pe o
0: omo ti pe
1: mi o ti da afin loni nisin won ti n pe mi
0: ore ti pada ye mi
1: abi esi ni pe o ni oju iwe kini iwe iroyin the nation laaro yi eyi ona ni so wi pe minister wa nigba kan ri won ni won tun ti padanu awon obitibiti dukia olowo oye biye oni billion gbe billion kan won ni baba tun ti padanu re sowo ijoba eyi ti je won ni mama ni se mo won
0: won
1: ni ti padanu awoda mi enu nu ile eleyi ti nbe ni maitama won ni adajo ni ewo eti egbese le dukia merin mi no fun igba ye e wa wo kini esun ti daddy mama an se ti adigba kan ri je minister nile yi won ni eje bi kiko owo wa owo na akase se owo na oni billion mejile ni ogun naira won ni wa won tun ni kan lo si ewon odun marun din ni ogorin ile ti adajo won lojo keje osu karun bakan na yan so wi pe gbogbo bi nkan se nlo yi won ran won lo se won leyin je won tun so wi pe awon ile won awon ile nlanla awon bi ti awon bi to lagbara awon bi to wa juicy
0: multi billion naira
1: won ni won gbese le ni
0: gbese le
1: won gbese le
0: gege
1: ilo won le tabi ile mo ma fe like I like this one I like that one in case tin ba lo Abuja te an lo tambo sumo
0: iwe royin the nation o gbero yin ti Peter Olasepo toka town koda imbe ninu gbero yin the guardian no bakan na amo iroyin eleyi eti emi o muka won ni awon kan na tun ni owo ile ise olopa lo ti te won awon meta lori esun wi pe won gbero won gbiyanju lati demi enikan legbodo ni ipinle Osun bi won ti ko iroyin nla waka iwe royin the guardian na lo sigbe oju iwe karun ibe o letiri amalagbo oselu won ni ile asofin apapo ni bamu pelu awon oko ti won ni gbe jade gege bi awon omoye won ni ile ise are won wi pe won fan mu o lori ibi ti an to won si ni pele Ondo won wa ni awon egbe oselu APC won ni awon na se iwode be gege na ni an si soro wi pe na dugbo mi o
1: ini yo
0: na dugbo mi ani
1: tini be
0: e se gberefu
1: belefu
0: loju wa taru iwe royin the guardian
1: oda o je ki n lo si ipinle Niger ko lo mo sanu eni tori iroyin ohun tun lagbara o won ni awo laarin awon agbe ati awon daran daran nipinle ti Niger o titi memi eyan meji ti ni ogun lo ile ise olopa o na ni soro ohun jade ninu iwe iroyin Daily Trust ojuwe kejilelogun oni oko si ko lo sanu wa
0: won pe ohun ebo ohun etutu eyi ti erufa itoru won mo ni ogba
1: se o leponu ni
0: Ah, wa mo boya bi ejo ni o tete bere pelu
1: e ko ni abi o lepo
0: won ni awon ebo kaka ti kagun laya
1: oh gosh
0: e ti le ejo so wi pe ki erufa yi ko ru
1: se ko kan ni abi
0: won ni baba si mo won ebo etutu won ni won tu o
1: eh
0: won ni sugbon nigba ti an gbede waju ile ejo won ni ile ejo pe laye
1: lori
0: wa ko jo ilana ati gba oniduro baba beeli won won ni won so pe
1: no
0: it is a refusal of the refusing
1: Bale.
0: Of
1: ah won wo bo se nlo yen ni ah
0: le bo nfa
1: a o ba won be
0: ta ni e ba be li ejo oju we kejila iwe royin Nigerian Tribune
1: an gbe bo so waju ile ejo ko gba a o ba won be
0: yin ko e omo orile
1: yin ko e omo orile de
0: e gbo won re re
1: ah bawo la se ba won be be bayi
0: e je a lo si ile ejo
1: se waju Oda eja ma roju oja
0: be bo fe je gbese die
1: no emi fe mo bi mo se le pe mo eni meji meta mura won ta fi ba won bebe ni e wo ta ba pada de iroyin mo te si waju oja re e ku kale o
2: awo mi bi mo se fe yin
3: mo n bo ta ti tu e fe
4: 32 fm 94.9

dada alawo funfun omo araye safikun ewa re si dudu be atorun lo ti yanpin ajumorin pelawon ipimo re ki fi saki sere pekiri atomi obe ti ko ta eja osan panla ama mu irin ajo re ya kia kia opala malala rin awon onje ma je amala ku si lokun to jire e ku ojulona

0: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
1: أعانكم الله.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أقبلني فبرئة سوى مسلمي.
3: الحمد لله.
2: أتمنى لكم إكراد جرفان النبي صلى الله عليه وسلم. أن يبرئ الناس بما جاك يفهموا. أنا بنسى لكم كان النبي وا. بنسى لكم ولا ري. أتيا وارا لي النبي أتيا الصحابة ري. داكن جو. توبة كان النبي. إن جو بري كيام تاعك بحوكي. أتامرا لي ري. داكو توبة إن كان النبي تا. كيا وانا أتام بابا واو. أتامو يا واو أتام واو. أتامو أفا واو أتام كي واو. أتامو ري واتام وانا واو. Waji aseru kwa ye dunu. Ayayo, ayifokabale. Njyo kwa liki yama u. Jama, anro wa kajo, kama foju wo, bilu wa siri. Belwa wankata nsolo woy. Kesoro enyo, kakba wikwe ipile genge niye. Awa nka kasikeji, inlo sonu. Mwalo, ni ibono ngobalu. Tofi dikwe abnoma, ilo dinoma. Tofi di, illegal ilo di legal obare ada ko sanu wa o muadu ani arrikazu oni duki ati abo mole gold ni gangani ni asiko ti o ti si esin ta pada wa mo pa won ti won ese muslimi ni won ni pelu awon apere kan si keji e mbari ru re o kere ni o tobi ni o ai gbegege ile pe so woye ni so bu zaka so ita mo zaka mbe o nto nwo yo 1 over 5 in kanye 20 over 100 those can you on your yombe ele la mbabo awani in keke farape o yato si o o la npe ni alukotu bi fati e cough alukotu yi o ni pe won so pe eyan he nkan le eyan ri nkan he jama yoruba ni la so yoruba tun ni yoruba nu kini definition re alukototu alukototu hiya ma yultaqatu min al-ardi min al-ashiya'i wal amti'ati al-muhtaramati al-mamlukati li'l-adamiyyi al-mamlukati li'l-adamiyyi ghayri al-muhraza wa ghayru mumtani'atin biquwwatiha in katamariye ninu nto niye lori to si ma je pe bi duki oma ni bi adama mi ni sugbon gba tari ke se aye bi ama toju ru e si 20000 naira 100000 naira bole la po yen abi ori paso kan se ni banki wona si lo banki lo npe orowo e orowo e o ibi ama toju owo si gan ni
3: o ti ri lo lori
2: ke yo ko capstar ko lo ri pe ko suuta ni so su won ma ko suuta lawo ja to ba ni tumo to tobi o wa mu di oko obe o nsa pe no ibi e ma toju ru nkan si ibe ko lo wa in ta wa nso nu eyi ororo owo e ti awon kankan be te yen le ri e ti o wo nu awon idajo yi in to si de na ni pe in ta la fe ri e te yon wa ma mu lo ta ni weye wo ah ke se nto lo mu ni bi ma toju ru e si o gairu muhraza ke se bi ma se kini o mo ma toju ru e si jama eyi ibo ni ma toju eyi si te ba ko nu credit to ba po wo gbe nu store no shop e tin tei ni famu awon ti won tin se die kẹyọ wa bẹ iwaju ta ti o se nkan be idawo kan fa so tori wi pe awon kankan be to yato sira won to je pe eyun ke se riri nkan o ndaju eleyun o ni nkan ni o ni die en to fara pe ni je ti nemo lo maru la robi la ro lo ma ko ja o ja pe ni die ni bi egbe s4 ye a pe urita la kan bembe ka to debo ku soro mo ba ka pe pelu epo gere ati euro 21 ah euro ti je ba olomo la wa si si lo ko mere rere si un to du eyin si
3: ibi orita
2: ibi
3: titi
2: en ti oni di e ma ni
3: mo pe wa
2: lo ko be ti ma ni kin ko eyin eyin o fo ku to do san ta jade le ki
3: epo ba po je
2: mo se epo kin
3: epo odo ti apo
2: mi mo se to bo nu epo nu mo ba nsa gbo si si be gba mo sa owo to kun mo sa owo keji una kun
3: bo ya ko owo coins
2: mo ba ra kon ja le ki mo se sinu bi osu ka bo me na
3: alanjo
2: die die iye yato in ta nso yi
3: eyin ese pe ri nkan e oni idi e lo lo gbe
2: o le eyin o yo clear eyin keji awon baba wa gan men soro kan won ni esu pe ti ola akowo ebo ni oje esu na ogbon lo na da ti fi nbara ile mi o fi le ba se toro le ni o na fe kole in lo se bad bara lori ta
3: alanjo
2: ka pe fe bara ni ba ti to da esu na fe roko gbogbo en ti ma kowo ni waju esu lori ta awon wo jesu oko le ti wo je kan nu won
3: allah akbar
2: awon jesu ogo ko to fe gun to mi ga je kan nu
3: edisin
2: iyan yato sugbon tan pariwo fun a oni alukotui in ta ri e bagila owo kunu e bagila aso kunu e bagila
3: golu
2: goldi kube
3: fadaka
2: dola kube naira kube
3: ya rab
2: silver kube
3: bastali
2: o kube euro kube intansonu koda bagi latari bata kube lori sirisi he ta si mo pe iru dukia yi dukia mo bi ara makan ni oje tori bi pe ke ijabo nsan mo oya to ojo nro le wa reja loju loji titi pero o le bole po lomi eleyi kon ni o mo mu ka ki o pe tan le ja o egba nro o
3: wa lo ri bagi pe ibi to n ti ri pe boya ba lo so ninu balu lo ti bole
2: ki wa di dajo yi ja min hadith khalid ibn khalal juwani wal hadith khuf sahihain wa fi ghayrihima khalid zaid ibn khalal juwani wa sallallahu alaihi wasallam jokal o ilo ngba di fi wa oni sala ja arujuna sallam okuri kwa banabi sallallahu alaihi wasallam ninu awon mima won tanawo kokore oni ni umairu abu malik yes anu sallam anil luqata ira nabi ite yan ba riye kin da jore mo bo nu apo mo bo ru kin ka o so lon ni e arif ifasoha wa wikaaha wo daada ali ifaso ni baba wa o ni apo ti mo ko nkan sinu re tabi kondo god lori wo nu oru ti an ko si maru e kini color re se black ni aboni kini o aboni brown wo daada se wo peso sara re e mo sara re bag ni kini color re e rif ifasoha wa wikaaha alwikau ni alkhaytu alladhi yurbatu bihi oku woni o fi denu re ka pe okoko ka pe zip ni koro ni zip ye iwo gan koko mo dada tori anfani meji anfani akoko hatta la yahtalitu alayka al'amr ti oro fi ni daru mo lo ti o fi lo da ko mo wo re dunule aw li ta'rifa sidqa wa asifiha wa talibiha in jaa yawman en ba po lo ni ko le ma koko lori iroyin ti fi iroyin kan so bara won mu iwo gangan ti koko mo o ye nu ewo o ri pe igbo owo kun betan o tun ba bi socks o mo keke mi meji nbe ara ti ni ka wo nero ti baba o ri bi fila ofi kan ati no respect kan o ba ni sale re iwo wo ra wo bo oba agolo soro meji ni sale re fine summa otoba toba wo toba ti wa ile gbe summa arifu ha sabitan odidi odun kan ilo mo wa fi ke gbajare ta lo ni o fa ta lo ni o ni bo lo ti ma ke gbajare fi majami'in nas ibi an ba ma ko jo si ka abwabil masajidi gege bi eno masajidi ati kin ko kan tan era ko ari gaga kan o apo ni o ti e ba ri pe ilu eyan da o ku fowo ke ko lo da bi lu ba se ri la se jewo ah ari bagi la kan kan ba yo sugbon igba yi ta na bi nso yi awon nkan kan to le help ikede ke silaye bi radio station bi
1: television station
2: ke tisi o ti wa nisin jamaa te ba wa ri e mo ti wa nbe lu wa ti eni kan ba daru ewo nilu iloni e bi re oko ara nta pariwo lu nitori wi pe
3: yo gbe pe ti o gba ru eri
2: wo so wa mo lo lati le
3: bi won ma se fun nese re
2: awo ore oko iyawo tori e po le
1: iko le da vele mo
2: omo gba po ori joko ba awon mo
3: ele ko bi mo
2: ko ni kase le kura abo to wa moro olo to loko ni wa gbe lo bi gbo won wa bi so esi e o se kini kan o se kan kan e won gbe change ko lorun won gbe ko se o se dada o ko re na won gbe lo na foroju olo sa bi rube jamaa ikai me la won afa fi pe meji pe momo apakara wo gba ke yomo apakara afa ke yomo tori poro fe ka so dukia tori pe momo re o fo ye ni se beju mu lo nibo la ti wa mo turu adi fi nibi te yan ti fenu e so wipe laarin gate is bus stop te ba so ye ru to n ba le ma so ye bagi to n titu o to n ba pampas ibe nkan bi o se so to n ba nbe olodi omo ye se nti o wa eyan ti wo ejo so onuge
1: na ti sonu already
2: na ti sonu already
3: ololon jo orowo e bo se
2: ja sene re ni yawo e ma bi to ko re ko si oko ni bo ti yawo fo pa mo se ba jo wa nu ile ni mo ko wo mi lele owo yawo boli oko mo
3: ya rabbi ya
2: rabbi ni ole
3: o si nlo ko jewo ko re nba ya wa dada o se sa won ma re ko ni
2: amu amo so fun ona mo ma pe de lati shop giri lo fi ka wo lo ni se boya bi to tin ko sinu bagi
3: o si le je pe kulo yawo
2: mo ekuwo ekuwo oko na ko ole yawo na bo be
3: ya rabbi
2: o le ni yo
3: Only,
2: no, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only,
3: only,
2: only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only,
3: only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only,
2: only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, only, sana bi eleyo ni o wa ni jiye gbe o to ba ti gbe wa gbaranso ni
3: re
2: abadan
3: sallallahu
2: abadan abadan la fi paruwo to ba eni ti o ba ti mo pe esin to hun se su o file bo ba file da le enu re ma fi esin re ma fi besin elesin de
3: ya rabbi
2: itu won se be ti o ba yi o fe ti se sin re le ti si ti se ye se bodo olodun lajo lo
3: ya
2: rabbi la ikraf din kosi si andare labu o se ko ti wa la batele he muslim ya dio be se ma se nu ko so igba ta si ri 120 si gbogbo ti wa nka le gan ni si o ya le nu
3: abi
2: te fi ndo lori lori lori lori ijo olorun se je o mo se lori buruku o
3: kaluku na se 12 quran ni si e pe kuda gan quran o fara mo jini pe ni se ni se le wa se nso
2: enu se se anoro jamaa anabi le mbari gonu e are to ba ri gbogbo awon to ba mo jamudukia to ni tumo bayi e n ba ri e kin da jo ntohun ma lo re to ba fe soju re mo are na ni fonu ori dukia dukia 17 ah sorry iphone 17 to to ilori ko si pali nbe alẹ lo mi ma ri ti o fi mento le nkan loju ese nkan ni oko pare
3: allah
2: ba ri phone bayi simo oyi mo mo
1: yo kan danu
2: o yo danu o tun ri phone be o se address ale se no ko gbegile tabi ko yo paper ta address membe nko yo danu sugbe kan wa wa
4: haram umaka inti abari mbe ki amaralo ti anbe mokpare arifo asanata ntana bi wi ke se ti maka o arifo abadanlo
3: Allah ya kore si yonu
4: o ma wa ke gbajare o ma nonsi ni ka ba me ki abi ojo o e jama je kuwa yo so fura o yo so fura ma jama mbo ni fe gberu ewo
3: o ni olosu kan maka ti
4: 1 billion naira
3: anakumullah olosu kan
4: ti maka ni dollar dollar
3: moni arifo abadan
4: ro ti maka won e mu nte yan ba ri mbe o eyo mu lo si maka ti bu kini o ilam wa ilanat so office ti ti market run ka ba office lo si wa nbe ti ti ti ti ti fa to ni ko ede sugbon to ba ti yen nbe o won fun alanfani ka ma ke gbajare re fodo kan nibo lati ama ke gbajare ogege bi ati ri nkan e to si ona be ha lo ma ke gbajare nbe ha won lo ma sala si oja aye titi wa run bayi iyan le wa si feyin e ilu lo lati fi se ikede sugbon egba mi o borowo e o eh irowo o ah mo yere o dola dola le o o sa kono bagi kan
3: da
4: ko mi o
3: address mi o
4: da ko address mi o mo fe so ki jo ma ah lo ni tiru e ba sele olorun ma je won ja ile ko to wo ibi ko to dosan wallahi ti jo ba badasi ti joba ni gbogbo en to ba pada so nkan to ba yato sin tin be mi kini ta mo ko wa paro ewo ni lo awon yo wa
3: awon yo wa o
4: eh
3: awon yo wa kama kuma lo
1: owo mani
4: eyi je yo je mo le so ti oba
3: mo mu won
4: pre se ni tele yo wa bele mi re abe ti e ti ku o le tin pe wo lo sanu mi ni lo mo lo kini yawo ato mo je sanu gbogbo je ri nkan mu bo ato olowo ato wo eni koda je rowo e
3: kosi belon ko won so won
4: jama idajo re nu ko change e ke vera be bi san gba ye jo ko change o
3: sallallahu alaihi wasallam o moye sin na o mo lo abadan
4: ko se ni o
3: ko change o
4: bo ri change to jabo lo loro e nikan abi egba ni abi kan
3: abago
4: 22 man abago la intention ire o e yo wa mo fori odun kan so odun kan wa pe enikan ko wa anabi sallallahu alaihi
3: wasallam
4: eyan wa lelu
3: oloda abam
4: lino to wa lo o tun tun mo eyan o lo le mi pe moro sorun fa inja so ibu aye o man body nkan be denjo kan to wa pada so wa won royin josi bi ah wa o wa ngba ti mo kede iro o
1: o ti digbese
4: o ti digbese
3: o lo lana oni nkan de loni
4: eyan o so pada o odikini o odini igba o so yun tan oba tun ni fasalahu an dolatil ghanami oni di annabi
3: sallallahu alaihi
4: ti bi ewura ba wa so nu nko te yin ri o so ni khudha mu fa inna ma hiya lak aw li akhika aw li dhib tori to ba mu elomi o mu to ba ti tell me ba si mu ati wa tell me ti o mu na ikoko ni o pa je kan jama ke se wure arin ilu o ile n gbere jona lo ke se wure arin ilu o ke se wure enu aba o ke se wure inu oku etile
3: omo le omo bi tin lo
4: omo bi tin lo
3: o kan je kin ti e ni
4: o je ewure pe eyan ri nkan e teyan na ti ri jina ko nu teyan wa nu papa tabi nu gbo nla ah ewure yi bu wa le le bayi ku pa sasun o so le ke yo mu ti e ba tun wa mu ti e tun wa nsalaye le o ti paje tan le ni kan ba npe ah awon wure bayi koda ati su bi ka bo lati lo wa ni ko se dede
3: olo meji lo ni
4: eyin o do wo le fara la fa so pe idajo ti e yu khayyaru multaqituha eni oba mu a khayyaru laarin pe so je to do we para to ba re to ni abi o ma so mele to ma toju e o si ma ko onje tin je
3: si olorun
4: si so nto olorun ijoba lo lo ni odijajo odijeji eleketa obo tu bi annabi lere andolatil ibili ira nabi ti en bo wa rira ko mi to sonu nko ninu egba wa mi ihmarrat waji natau oju abi bejeji pan wa loju ese nitori pe nteni yi nbere o ti mu ituma mi lowo nti ojo lo fe ma jora sira ko mi ma sonu
3: apo mi era to
4: se ma nu ma sonu
3: era to fisa
4: won le rin lo jina jina tori pe won ri n to wu won je won ni bi o se ma seto ti won fi dara da oju ona mo pada ambi wa ni malaka walaha fa inama hidaha wa wika wa siqaha taridu lma wa taakulu shajarata hatta yalqa rabbu sahibha ruwaya mi taridu lma wa taakulu shajara hatta yajidaha rabbuha kiloka wa tirakomi fa inama siqaha iku re bembe bing bing ti o mo mu mi si ti o tu fi oro mi mi apa ka juma si kon si onuku oro bembe kilo fe je ti ori je wahidaha patako mbele sere o le rin iseko ti o mo toju ara re o le lo fosu meji meta ti o pa wale mamu o mamu o ma de be o we ri maluwe o we ri akume o ni ayere bayi kaaki ni to si ilu kora ko je ti ilu asida ma lu nu gboma amefan abi wa subhan idajo wade aluqatu aluqatu inta mari opeka kin dajo kokan alakoko ma yukhsha fasaduhu in to je pe ariye awa nbẹru ko ma baje katto ami wal fawaki gege bi onje eyan ri apu kan nle lo la masalasi o fi lo ene ko so kan lo ba san no turupo ti pon ko oje tan lori nkan ba de unun ni apu eyo do won para bakana suti bole but boturu awon eleyi teyan ba nkan wa game e para mo ko sa buru nbe in lo de ni ama pe awon alashia wa tafia awon nkan to je pe ko lasu si mo titi ori peni kora won ti luku laji to ja bole
3: peni ti o ni ye lori
4: kilo ko ri o kan te mo le ni okada
3: pensu
4: yo si baje pensu
3: irisa
4: irisa
3: chapina
4: o ni o ma ka ki ese mo sara si
3: ah lo ni pensu
4: ijo si ri
3: ro we ni kankan gbo
4: o ga o kokko joku le to se be pon yo se ki e pele o se ki e pele o
3: se se se nka se ju ka koko lo ju ka
4: e sa fo nle bayi
3: e jo ba aya ba e pe se ni
4: o ma ka ju ga
3: yo na
4: lo lo
3: ti ma se tele
4: o a ri pensu ni pe e o tori nko ni nkan
3: won ni a lo
4: o gbe ri o lati keke de mi ni o en ti o ni tu mi iyan le mu bi oku ere oko ti a fi di eran ta ni ka free bi le yo bi ke tori ustad ni nkan ta ni pe ko ni tu mi
1: mo pa fu tan ti din lo gbona
4: ben lo jabo sinu ora le rin sin ni daji tabi abi eyan lo le kan pa ko nu ora ya ti gebe bi merin si marun bayi nyanka ki stay nyanka ki garage
3: tori o
4: lasiko yi ni bi ti ba o yan duro ti won do lomode won gba pe pako oran ni lo pako ko do fe
3: ti fin kan si
4: bo lo ma la wa bu la fe si ta gba mi bo ari je na olomo sa lo wa o dele ele akeji ma la ya mutani bi nafsihi min al hayawanat awon ran ko to je pe won o le gbara won le ti wa la bade euro agric iye wa le sele ninu awon eranko ta jo ngbele tabi awon tuyur asogiro awon eye kekeke bi odire
3: bi o ma die
4: o ma die abi ye die gana keke awon le se ye so awon elewun o le gbara won le ti wa la bade ite won tun se wa loju na gba ki o fi le ti an ba si ri pe wahala mi le ba ki o kiti o mo paje iyan le mu ki on ba mo ba won sin ki o si mo contain re lori ele injo ni nkan bade ki o fun ni nkan re to ba wa je pe iyan paje to ni nkan bade pada ki o se gini o ti bo wa paje ti o re ni nkan wa bere kankan mo fine ele eketa ohun ni rakunmi tabi maalu oni ma yamtani bi nafsi min al hayawanat awon eranko to je wipe won le gbara won le di aye kan won le dase mi won da lodo won da mumi won da rin ki won da gba faji eni kan ko gbodo fowo kan won lai lai gbogbo nta wa so kale jeman eni o ba ri awon nta la da pada orowo inu bagi awa ni kini won ba ni ama yo 40% in bi zakat won asi yo 10% in bi ere ifolo mo ko senu mo si ma si da banki to pe na kan mo ko ri umuro ndo so folon pe iwo lo iwo lo gbo
3: tari ele iwa
4: o ore npo o ore npo o
3: ti na la kokko fi se o
4: ah sugbe olon sanu wa mi olon sanu wa mi ngbe ma ti so pa mo ru di oko.

Ako ojuma o e karo. Moto ti de loni, bi mwenche mande. Ni bo bo joe ti lori koni 32 FM 94.9. E wafek bo. E gao son, kwa ni mo mwa funwa la ro yu. Amo kinti etu son, kwa ti mo mwa funwa. Shala fia ni mo bayin, e kwa jo meta. Kilo nshale lode, titi yini be yen, ilenko. Be ni uya, eba mi kwe, anwa ra le yin. Anwa ra bishe yin, anwa re yin kwe. Kini, o bela, wato ti de lo ro yi ba yi. Kawashe kini, katu wa gbo. Nko tatu mwa funwa lori etu loni. Katu wa konje kan. Ti e tun mo te ma wo pe mo ti ati Jerry emi gan gbadun e nigba yen gbugbo awon to wa lojo ko wa ni Facebook won ati ri aworan ti mo ju si bebe yen aworan yen ma pe kilele o ma jo kini kan ko ma jo kini kan e wo eni suru mo yin meye bo lapo ni se lo nje ti mo mu wa fun wa lowuro yi onje to je pe ki se pe ma kan dede sari ni bi bi ayeye ni o tabi ni titi ni be on so won won ta ni o amo eyin fun ra yin ele ko gire njo gan ni Baba imu meje, mufeje. Onje na lo uro yi, owuni. Oh, jojo. Be ni, oh, jojo. E yi te feron, oh, jojo. Oh, ya ni ba insi. Ka shekini, ka wonu iyarada no walo. Lati lo shekini, lati lo din, oh, jojo. Ah, ki insi, oh, jojo. Aman shekini, aman din, oh, jojo ni. Awambo, atilo.

0: kaabo pada sori eto wa obela wo pelu chef mamzi lo roi muni ojojo ni mo mu wa fun wa ni ori eto tori na ewo e ma wo pe ewo tu lo jojo bayi awon kan teni e mo ti gbo ri mo ti riri mo ti jerry awon kan tun ni emi o jerry emi o sekin ewo ojojo je onje to je wi pe seri o nsara lori ara o lo nse lori atomode ni atagba ni lo nse kini lo nsara won lori iyen nikan tu wa ko o je onje to je wi pe o man kunu iyen kan ta ba tu wa je tona ewo ni ero bayi lo ma se kini lo ma lo sibi to ye ko lo ma lo sile kin so te pe eje tan e wa ma yi kiri pe ah onje yo ma ti so kale e to loyin bo npe ni easy digestion te ba ti je ojojo e wo o ti lo niyan leyin ke gbo mi le lori o ti ton niyan eyan te kini eyan to tin lo niyan ko de sigba ti a le je ojojo ki la ma fin se ojojo kini awon eroja ti a ma nlo nigba ta ba fe din ojojo wa awon kan ti e ma ni iye bayi le nkan bayi la won ma fi sita won e wa gbo eleyi lo ro yi o gbo won ti o mo nipa e ti won ti e ti e ti wa ti igbori ta mo ti e tu gbori kan se pe ah o yato ba won se tu man se ti won pa se man din ojojo lele kini kan ta ti e nilo lati fi din ojojo wa lowuro yi seri isu ewura la man lo be ni an kan ni se yen o le lo su lasan rara o ki se su ta fi ngun yan la fi nse ojojo isu ti e yato ohun ni won pe ni isu ewura e wo awon kan ni ah ijebu lo nje e won ilu kan lo nje to ba pe ki se ijebu nikan lo nje teyin na mo pe ilu bayi o ilu wa na an se kini awa na nje nbe nigbati ma ti si ojo po sile fun wa e gbagbe la e ma gbagbe la se kini lati so fun mi pe ah ilu wa na ma nje ojojo awon erija ojojo lo woro yi ohun ni isu ewura gangan be ni leyin isu ewura e ba mi wo atarodo e tu fe gbo e le lu tata se alubosa ati ororo wa ni a fe fi se ojojo wa loro e e wa gbo o e ma fi tomato sinu ojojo awon kan ni ah se bi gbo ata no le lo rara o te ba lo tata se e le korodo mo e tu le lorodo ni kangan ati alubosa bawo la se wa fe se nigba ta ba ti ge isu wa sheri do ba ni doti lara e ba mi san kuro tori bi ta tin ge isu ti yepe se si ara isu wa ti a san be yen ta ba so nje wa tan o le ma pakuta a le gbe ile ojojo ka ma ri pe ah o dabi okuta dabi yepe wa ninu nkan ti mo nje yi iyen o da tori ta ba ti ge isu wa e ka ri pe a san gbogbo yepe to wa lara e kuro e wa ba mi ge leyin te ti wa ge yen e wa se kini sera tarodo ti mo daruko lekan yen ati alubosa wa to po to ma se kini to ma je ki onje yen ni adun kan jade ninu e e ba mi sa be ni e le fi ero olowo yen e le fi sa e tun le se kini e tun le lo na ni ori olo amo e to ma n saba jade ju ninu ojojo ohun ni pe ka fi ero olowo yen se kini ka fi sa e ton pe ni manual blender leyin yen se wa ri su tete rora ge yen e ba mi mu orin awa ta mo orin kokore awa ta mo orin ton fi rin la awa ta tu mo pe oju bayi ni won fi n se isu ewura e je ka loju yen e ri pe ni ara orin yen oju kan wa o kere oju kan wa o tobi se ri oju to kere yen gan ohun ni ka gbe isu wale ka de ra ma se tori awon kan ma ni ah awon o fe ka awon ma rin isu o ma n se awon lese tori pe e ni suru e de su se kini ko mo yin lara e de feran ke ma rin isu le fi n so be ti a ba ti ran rin ni oju kekere yen die die ko ni se yan lese lowo to ba ti ku kekere bayi ko to eyin ni ora wa be se ma se boye fe fo be ja ni o tabi ke ra se ni ori orin yen na kekere ko ma ba rin ikona tabi rin ara wa mo isu ta fe rin nigba ta ba ti wa rin isu wa yen tan e ba mi gbe segbe kan atawa ta tun ti sa yen na e ba mi gbe segbe kan sewari ororo ororo wa gbodo gba da be ni tori ti o ba gba dada nigba ta ba ti ko su yen sinu omi a inu ororo yen a ma sun sile a tun se kini a tun fa ororo mu de pe nigba te ba fe ma je bayi e ma te e ma ri pe ororo n jade ninu e iyen o da ni bayi o ati wa mu isu ewura wa ati rin tan ati sa atawa ati alubosa wa bo se wa wa nse ri atan yen e wa ba mi da si ori isu ewura ta ati rin yen leyin ta ba ti wa se yi iyo ni won ba ati wi pe awa ta tu wa fe awon nkan ta mo pe awon ni awon nkan to mu obe dun ta ma n lo yen mi fe daruko nisin yen eyin na mo itele lo si e wa ra ba mi won kekere si e ma gba pe e ti fi yo si o ehen ni won ba na ni ko ro je ko le se kini ko le dun na ni nkan ta se yi leyin te ti wa da ile ile lori beyen e le fi owo po be ni bi gba ti yan fe po puff puff be ni e ti le mo worogun yin na e le fi po koko ni pe ke po ki gbogbo e se kini ko wonu ara won ati atarodo ta sa ati alubosa ta sa ki gbogbo ile wo inu isu ewura ta ti rin awon kan ma ni so bo se nse lele be ni bo se nse niyan ibi ta tin po issue ati issue wa ta ti rin yen pelu ata ta tin po papo ta ti fi gugu esi yen bo se duro yen ororo wa ta gbele na eyin gan ti ma wo boya ororo ile ti se kini o ti gbona leyin bi iseju merin si marun ororo yen ti gbona to ka fi issue ora wa si awon leyin bo a ma ni ise bi la won o fi da ojojo iro owo la won o fi da ojojo ti wa laaro yi se wa ri ni won ba bi eni pe yan fe bo popof lo to era ma bu die die sinu ororo yen ikini te ba ko bu bayi teyin na ti gbo e ri wi pe ah ororo yen se kini o ti gbona looto se wa ri ngba te ti dan si gbogbonu isasun ororo ti a ti gbe kana to gbona yen e ri daju pe e fowo kan leyin bi abi iseju meta si merin eyin go ma wo lojo pe ah o den po nle mole ehn o ti nfe ma gbera bo niyan se wa ri leyin yen e ba mi ra mu sibi tabi frak e ba mi fi ra ti soke die to ba ti soke die o ti setan lati dide niyan iyen ni pe e wa tun yi oju re pada seju keji amo to ro yen ba ti e tu wa po ninu isasun wa a nilo lati e ti wa yi pada leyin pe ka fi sibi alase gbogbo e papo ninu ororo yen won a jo gbera papo e ti ma ri pe oto ni awo to wa lara e nigba ta tada sinu ororo nigba to ti pe bi abi iseju mejo si mewa o ti yi pada iyen ni pe o ti n pawoda ni die die o ti n jina bo niyan e wo nigba te nkan ti roju e tete oko ile gan ti to e ba mi se kini e ba mi fi sibi yen wa si inu abo e wa kuro ninu ororo nigba te ba de tun da ni ma da ororo mo tori nigba te ba da ororo mo ninu abo ta fi si ta ba fe je ororo yen tu wonu e ko ni se daada lenu nigba ti abanje ale ma de yin mo ororo nigba ta ba nje ojojo wa eyi o deda leyin ti a ti wa ojojo wa kuro bayi e to kunu abo yin na e se be se se alakoko yen ojojo ti se kini o ti de le niyan ko wa si nkan ti e le fi je ojojo awon to feran ojojo to mo ojojo lowuro yi eyin ololufe obe lawo pelu chef mamzi ki le ma fi nje ojojo ti yin se ma nje se feran e ati wi pe ijo wo ni e tun ma se kini le tun ma tun gbe si ori afefe fun wa 07055300949 tabi 08097300949 eku ojumo ta lo npe wa
1: o be lawo
0: o nje lo re awo ya mi ki loruko yin bo le tin pe wa
1: mi so ni so gan na ta ye gun le yo
0: e ka ro ma o ye ba mi da se to ki le so e ko eyin le oko pe wa ti da o si ye mi beyen e se ani ani ero ibani soro yin lowo eyin ma wo ntin o ya ojojo la mu wa fun wa lowuro yi se ma nje dada ene ko
1: ah ma nje o e ko ma fi nje
0: e ko yin na de lo a mi tete ro si ye mi njo te ba sha ti se e je kin se kini e je kin gbo e se gan ni eyin ni e koko pe wa ni owuro yi mi se solution galati ayegun gbogbo awon ti o n gbo wa na 07055300949 tabi 08097000949 awamu onje to se pataki te pe ah se ra won kan wa te pe bon se inawo bayi won gbodo fojojo si e ko jumo ta lo npe wa
2: e karo
0: yes my karo ma ki loruko yin bo le se npe wa onje lo re awo ya mi
2: ya elizabeth
0: lati ojo ya ya mi ba mi da se to
2: ah ojojo ma nda
0: ki le ma fi nje
2: mm
0: bo lojo ti yin ye li
2: ah
0: ye li de la ro yi
2: ah ila ni
0: ila ro gun eyin le won la won la won ni
2: lojojo a ma n fi la
0: emi ro boya jebu lo lojojo ni
2: iro iyawa nani
0: awon ila
2: won ma n dinta lodo wa
0: o ti ye mi o ti ye mi
2: da ma n dinta so seyan ba wa din tan be yen oni din a fi kini nkan kan si leyin atarodo ati agbota
0: alubosa
2: no ma mu dun
0: ye ye le tun ma n fi ila si isu
2: ewo a ma n fi ila si
0: ah awon ara ila
2: se ba wa re ko so tutu
0: ke yan gbalu
2: se ko si legbe
0: ah ada fun
2: elewe mi o
0: eko elewe ki shogi o ye mi e se gan ni ye ni
2: o ye ma e ma
0: ba wa be to bo e se gan ni ye li tun ni kan lo fo kan bale ngba tan ba je ojojo tan e ko ojumo ta lo npe wa ni bo le se npe wa
3: hello mi te ko se
0: e ka ro sa yes sir ki lo ruko yin bo le se npe wa
3: awu lowo idowo gbo e tomo mo gbe la ta le to bo gan la bana
0: o ye ba mi da se to
3: ẹjọjọ yẹn èmi náà wọn jẹra
0: ìjọba
3: àwọn ti fi láti ẹkọ tútù
0: ẹyin náà tún fi láti
3: fcc o
0: da
3: wọn bẹ bẹ nǹkan kan bẹẹ gbọ mi
0: bẹẹ ni sa
3: ẹkọ
0: mi gbọ yín dada o
3: ẹkọ
0: mi gbọ yín rárá sa ewura ni ṣu
3: ti ko.
0: Eyan le se kini sa?
3: Lẹyin buwan.
0: Awon kan ma nfi isu ton fi ngun yan yen, isu ta ma nse jeyan, won ma fi nse. Awon yen ni mo mo to ma nfi lapo papo. So ti yeyin. O de ma jade, o ma jade daada na, amọ o yato sira won. So ti yeyin. So boya lai.
3: Mo mo ko ti si se wa o wa lo to.
0: Beni. O ti e ti ngbe. E se gan ni. E se ma ba wa be to bo beyen. Obela o le ngbo lowo lowo lori kan ni 32 FM 94.9. E kojumo. Yes ma.
4: Obela wo.
0: O nje lore awo ki ya mi. Ki loruko yin ma?
4: Oh
0: yeah, Bami, that's it. Auntie Fatima. Rara, mi o kin fe po se ti temi ororo.
4: Awon na ma fe po so e di ojo loje ma wi be.
0: Auntie Fatima, e wo, emi o gbo ri pe won fe po se o. Boya ta ba ti gbianju enjo kan ma so fun yin pe ah, ngba ta lo epo o jade daada. Abi? Mo ti gbo yin, mo ti gbo yin.
4: Eko
0: le ma fi nje. Oda, e se, o ye ma ba wa be to bo. Se turi bi tanti Fatima gbe mi lo laaro e bayi. Eh? E wo, emi o gbo ri pe won ma nfi epo pupa din ojojo o. Tori ororo ni a ma nsaba lo. Eko ojumo ota lo npe wa ni bulletin pe wa. Eko ojumo, ki loruko yin ma?
5: Eko eto.
0: Yes, ma.
5: E le wo la taro lo.
0: Ami ma, ami ma.
5: Opo lo ye ru ni lati
0: o. O ye ba mi da seto.
5: Onje to gbadun ni ojojo.
0: Ah, yo da fun yin.
5: Ah,
0: ti da mo ti gbo mo ti tu keko kan laaro yi ni yen pe a tun le lo epo pupa an lo si ojo oja ah nbo

0: ma gbo won ayo nti o ma pa eleri e ni sunku.
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fidunun gbowe apodunun be alu sekere onagere kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunun paraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: ori oke tete premier mokola ibadan
4: show me your 32
5: What is this?
6: Like she rainbow. Be sheri bi assignment in finance. Eh, she painting ni yin ni. She ka kuku gbe yin ko giri museum. Ke ku gbogba ara she color. Ara won sanu yin ko ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
7: Eh?
6: Makeup ele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
7: Ah ah.
6: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yen je pomo kete kete.
7: Ah,
6: o pari o. Na ba le yin oni sogo mo. And so bago ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
7: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
6: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
8: This piece was performed by Usain
9: 32 FM 94.9.

Hello. Hello, e karo ma o. Ejo, ejo mo boya mo mi dabira ni mo nba soro. All right. Ai akojumo. All right. Ai to bi lo bogun sina loruko mi. Mo npe yin lati ile ise radio 32 FM. Ni Badon bi. Ko si wahala kankan o. Ko si wahala. Na eye to wa kan wa ti a ma nse ta pe ni ija o dollar. Boya ti gbo ni pe to wa nri. All right. Now, it's on one man lo lati da si pe oro ja pe nkan oro ja wa ile arin mi ati ni bayi o le je gba ataburo o le ja buru ati egbon pe ki alaafia ko le joba nibi ti ijaba ti n wa se ngbo mi before you apply for your Ellie, excuse you, I'm for me 5 minutes, ma'am. Can you tell me something? Oh, okay, okay. It's not because you're going to apply for your license.

07055 odometa 949 number n wole ni sori eto yi ta loro jajo n waye laarin yin ija odola o ko ni so ni ka ma bara ni ja ka wa tun pe ani jo soro mo ko si nta be jo sipo mo to si je nkan to je to le lojutu to le lona bayo ta ba wi tata ba keta e je gbo lori eto yi igbeyanju on la gba olohun bo si yo be de gbeyanju a yo de lade biti ma se 07055 odometa 949 egba ataburo e ti jo ni ifanfa ojo ti pe die lori e e wa wo pe kini yo ma lot by ma number te pe sinu be ba ti pe wa e ku mbi ti radio yin ba wa ke le ba soro dada number in toro joda yin po un e ti kokoko sibi kan ti o wa larowo to baba ti ni ke fun a e le pe lowo kan be 07055 odometa 949 pelu 09062 odometa 949 owo wole sori eto yi ni tara ni ori YouTube won wo mi nbe 32fm 949 feyin e 32fm 949 feyin e lori YouTube direct won wo mi

0: Hello.
1: Ekaro.
0: Adeun ke lo so lati apata.
1: Lati apata Ekaro.
0: Ekaro sir. Mi ati sister mi omo ya mi gbe en ti mo pelu.
1: Okay, ke lo da yin po.
0: Last year. So won so fun mi pe husband won. I pe se wole mo. Ou la ti pou mizan pe enye amon ti ma ti ri ma pou an mi bayan ni ade yon kajo che, mo che pou an so wak ou bi yon se kan ti adajo yon nou yon son nan mi sha ou son nou wami amon di adi 20,000 yon so wak ou nan te che mwen mwen bayan mi sha yon che mwen so wak ide sa ni yon kousine pou nan yon ati yon ati yon ati yon amon now no I can figure out.
1: Se nigba ti o sele ba won se pe won lati salaye fun abe lo ba won.
0: Mo lo nigba kini mo lo nigba olimo yen gan mo lo. O nigba ti sin yen sele ko mi en so ni. So won an gan wa ti won be mi pe a ki ma ronu ki ma se kini kan na a di Olorun ati gbọn wa sawo. So ko ti mo expect nigba yen pe omo kan ti o ti sele si mi pe ke kan fi binu. But still won join won react step reaction won join gan. Won gbo je fun mi gan mi le je pe a so
1: ati ben lati la se amun ati buda ya se bayi number one
0: share
1: le fun wa
0: den sir
1: all right e ba won number one.

0: Hello? Error amon. Hello, ma. She eti eti she tan meeting abi? Ti mo so ni pe sha le soro bayi boya fun bi iseju me marun. Hello? Mi gbo yin dada ni. All right, mo bo ise ngbo bayi ni. Now, I lati 32 FM ni mo tin pe yin le ise radio ni Mokola. All right. Eto ija odola o jeto ti a ma nse lodo wa nbi. Ta ma fi nwa pe a ki peace o wa. Ni boya laarin ore sore o le je gba taburo nkankan. So ni kono wa shalaye oro fun wa laaro pe o je nkan to fa nkan bi ija laarin eyin atawon tawon de fe ki e ba won kawon ojo sokoro si yanju sibe won juwa gba number yin lowo won pe ko je kemi ati yin ka soro na
1: ejo ta lenu yen to lenu be ni bo
0: pa yan o sheshe ke ma ba yan ija sugbon eh in ba ti daruko nti e ti mo eh baba dabira ni ma sha la ya won oro pepepe kan to sele to si fa ki o je pe won kuro ni inu ile pa won tun lo awon lo dagba ile bi kan ti eyan ata omo na wa nbo mi o wa ni iru nkan bayi o ti so ngan pe andagbe afa omo ati yawo sibi kan a wa lo ndagbe nbo mi awon si tin wa ogbo ona lati be yin pe da ohun to ba wa nbe ke je ka mu pari e tori awon omo yi olopo gbese lawon de ti gbe na lati ba yin soro be yin pe ke je ki n to ti lo ke fi ko ja fi eyin tegun fi so wa lo da ko je ka wa ti nu soro lori ona ta ba gbigba ti arin yo fi ni di pe omo wa ise ma mu phone pe je pe daddy mi mo fe ri won eyin na mo pe in ma bi o wa in mo kan te fi jo wa papo loju kan na o lo je kin pe yin la
1: eh e se gan ni sir e se gan ni mo really appreciate the coin but sami o ro pe yan ma le possible sir tori mi o mo boyo salaye nkan to sele fun yin mi o le duro sinu abusive marriage mo de wo pe o da yi pe constitution nigeria gan o faye gba bi pe ki eyan duro sinu igbeyawo ti won ti n yi ni gbogbo igba ni orube so koko nkan kan to sele gan niyan iyawo odun mewa le an soro e o odun mewa ni odun mewa e wa yen lati mo be le so pe boya lati osu akoko ta ti pari igbeyawo on ni wahala ija ti bere ti lilu de tin gun yo change yo yi pada ti o di odun mewa ko wa to sibe iya ati baba to bi mi lomo won ni respect kokon ni oju e ko gbowo fun iya ati baba mi ba se ma soro si mi la ma fi mi ranse si iya ati baba to bi mi lomo ko si ke wa si bo won ni pe kikere la bere kere lo to ki se ni mi badi e I tun ye ba de ti fi ki loruko e won ko awon bi to bi mi le ba ro ke te pe mi ti mo je yawo nu de le o se kan ti baba mi le so oko mi a da pada fun won ni aran mi si baba mi lo ju gbogbo awon aburo mi abu mi ana mi mo won lara ana awon aburo mi mo mi lara ejo tori tolorun jo si baba de tusu se yen to ale su ni ohun omomo esu ni ohun omomo esu ni ohun omomo ifu ni baba to kuro ni legon o tun pada wa si bi sinu ile ohun o tun wa tun mi na nbe
0: inu leta yin gbe o tun pada wa
1: so fun yin bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kó kọ́là kò ń ṣe ẹ̀kọ́ kò sì ń ṣe ẹ̀mẹjì kò dẹ̀ kì í ṣe kò ń ṣe mẹ́ta mo lè fún yín ní nọ́mbà àwọn àbúrò mi wọn gbé lọ́dọ̀ mi wọn kí wọ́n wà ìlọrin ni wọ́n wà mo lè fún yín kẹ́ bí wọ́n léèrè mélòó ló ti sojú wọn àbúrò mi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ torí ìyàwó méjì ni bàbá mi ní so mo ní ọmọ àbúrò mi ìyàwó kékeré ẹ lè bí wọn mo lè fún yín nígbà àwọn tó jẹ́ tẹ̀gẹ́ mi gọ́gọ́gọ́ kẹ́ tún bí àwọn náà léèrè àwọn àbúrò mi ò gbọdọ̀ súnmọ́ mi ko si family kankan to mo gbadu to gbadu so mo mi lori pe mo loko e wa bi lati gba to ti wa ko kuro nle ohun won gba omo mi sira won bo se wu won ni nigba to mo mi se tun wa pada wa sodo mi e bi lere pe so somo school awon omo ohun ko somo school awon omo ko de fun won lo nje emi ni momo ba awon omo mi ni koda ni ojo monday to koja won le omo mi wale ni school nitori balance 12,500 naira baba re awon omo mi so fun mi pe wa ba won ni so ma so fa won pe ka won lo duro de ni junction bi kan ni junction le wa ko ma gbe won lo school laaro o ma n gbe won lo si school laaro won de le omo won so fun ko ma gbe omo kale pe ko pada bi pe ko mo pada ko lo gbo won school baba e de gbe pada wa sile o de fi omo yen si city oni ko ma lo le pada ko de so kokan de ni pe ba won lo se pe ba won e de so won school omo o dadi ejo se kin lo jale ni abi kin lo doko fi wa sugbon mo ma to yawo yen mo ma to so o take responsibility awon omo mi o take responsibility awon omo mi o tun ma wa o tun ma wa na mi just of free send be 2 or 3 weeks ago o wa nu le o tun wa ko gbogbo ti e mi kuro olohun lohun ni se be loko ya won se nigba ti mo ri pe kini ti de gongo e mi oni mo fo so pe mi o se yawo mo ten dadi olori owo mi mi o se yawo kokan mo oun lo la awon omo re mi o si pa awon omo re mi o fi pa awon omo e pa mo fun to ba fe ra awon omo re ko lo ri won sugbon mi le gba ko mo mi kokan di olodo re
0: all right ai oju oni ti yin gbogbo oun te kakale yi olorun bo ni je ke se lasan
1: ami jesu
0: akoko nbe ni pe baba bere kini to ma nfa ija yen gan
1: koye mi o koye mi to n ba ni koye mi ro ni mo pa fun yin sa nkan to ma nfa ija koye mi
0: ko de se ko de se pe boya won won ri
1: to ti ko si gba ti mo bere owo lowo kan ni alohun oni na ni alohun oni ni ti mo kan le so pe boya owo lo nfa ija mo ko tun fun se owo na ko si kan ti mo se poto te lorun gbogbo nkan ti ma se bayi mi o mo se loju e na ni so mi o le so pe koko nkan bayi lo bi nile lori
0: se ko de ki se ke boya won wurinu kan bayi ba kan lese yin abi ba kan pe
1: olorun oba ti mo sin mo le fi bura si ibu mo le fi bibeli ti mo n ke pelu ti mo sin lojojumo ti mo fi n gbadura olorun mi lojojumo mo le fi bura si sugbon iro ti oko mi n pamo mi kaakiri niyen pe mi rinrinkurin mo rinrinkurin o mo password fone mi mo rinrinkurin o si nkan kan mi ti mo si nkan ti mo fi password si ti o mo n pe ni ti o mo n be sugbon si ye ti o duro lori e naa pe mo rinrinkurin ti n ba rinrinkurin ni o ye ki n le bodi ki n le ma ki n le ri nkan awon omo mi se nirorun ni na ni mo fi se gbogbo nkan ti mo n se nitori ise okun mi ni mo fi n se
0: olorun wa ni fara ni now tori ngba ta won salaye oro awon je ko ye wa pe koda to fi daro ya won la won si gba won mo lo school laaro yi bojojumo la wa
1: ma ni o na lo so fun won pe kan mo wa duro de oni ki lo ru pe ni junction ile pe so fun mi ate orira
0: sugbon leyin gbigbe lo school won o se toju kankan lori won latodun bi odun to lo ton si ko le now e wa mo n temi o beere lakoko ni pe se eni gbagbo pe won le change
1: mi o ni gbagbo pe le change mi o ni gbagbo nitori oro ti mo ran ta ran so yi awon alufa church ti da si awon agbagba alufa church ni different church bi meta bi merin ni won ti da si to de so pe ohun a change to ba ti change o change patapata la change ose kan ma tun ti pada si normal ba se n se tele
0: a tun ba na mi mo wa wa ninu igbeyawo bi to mo wa ninu ewon kilode olorun bo si ni ko ni jemi eni o bonu into to se yera fun now to da awon o so de bi pe boya ma n di pe nja en lura yin won o so de be alaye n ton se are ni mo ti so saju won le lagidi pe e ki n bowo fa won ninu ile on le yin na si so le ni isin pe awon na won e bowo fa awon family yin all right e mo ta se ko si bi nkan se fe gbona to ti o ni tutu ko si be yan se fe roro to ti o ni nigba to na o da jokojo pe ibo mo ti sasise ibo mo ti kose ibo mo ti si ese gbe o le je asiko nla won na o wa bayi to ti tun ro pe mo ti se omobirin yi mo ti se lede abero be lati gbogbo odun te ti ma ja tele so ti kokuro lere
1: ewo nigba ti mo sta se yawo ti yawo yen pe odun kan ati osu mefa owo ise re wa bo nigba na owo le wa fe nira die lati son oko mi wa ni ki lo duro lodo iya ohun nitori nigba na o re mi kan mo wa wa lodo iya e ni pe ki oko mi fi gada ara e ka fi ri owo le son oko mi inu odo iya e ni mo wa ko so fun mi pe awa lo duro spa sibe ni odo iya e ni mo wa fun odidi odun kan ati boya osu meja bo su mejo oko mi ko wa je ki n pada lo si ibi ti a n gbe ti ma so fun pe mo fe mu nkan mo ni din kan le ani ki ma wori ohun ma ba mi mu wa o ta gbogbo nkan to wa ninu ide to je nkan elo ta ra sinu ile fun pe afa bi se yawo gbogbo e lo ta
0: ko to ri pe pada debe
1: be ni mo so fun yin o ti mo pa o ta bedi ta si n sun ojo ti mo pada lo nu le yen omi je ni mo fi pada lo bayi e pe mo lo salaye pe mommy nkan bayi ti sele ibinu e ni mommy wa fi ni pe ki n jade pe ki kuro lo da won poko lo wa ko lo fi bi ti bi to ba te ti ni si pe o sa ti ni yawo si ti lomo
0: na
1: mi mo bi en gbo mi dada
0: mo gbo yin dada
1: mo gbo yin o fi mi pa mo si bi ko to je pe tawon yan ya mo le ni e pa n bo o ma ni ki ti le ko ma mo tabi ki ma gbeyin sa jade iyan ni mo wa ro pe idowo ni mo to fe se leyi da bayi se pe boya mo ji oko loko fe ati o ti fe yawo kan si bi kan tele to je pe mi yawo keji
0: inu gbogbo alaye ni si
1: o ni egun e to ti o tele ti oko mi tele
0: okay
1: lo wa fun mi ni owo emi na wa je eku nigba na o wa fun mi ni owo ani pe ka lo fun na fi gba ile mo de so fun mo poko mi pe okay je ka lo awa gba ile yen o sa binu o fariga pe kilo temi be o sa ti ni pa won pa mi jo kini kon awa sa gba ile yen oko mi o be be emi nikan ni mo dagbe inu ile yen fun odidi odun kan sa so elekeji to ma ko kuro le ni
0: ile yi
1: so ki wa ni anfani pe ko kuro le ri eleyi to de tun ko kuro le yi na ajo lo jijo ta fe lo gba le ni asanwo ile nígbà tó dẹ̀ ní wàhálà mi ti sún òun òun fẹ́ kó kúrò ó dẹ̀ kúrò ní ní lílọ tí ọkọ mi ń lọ ó gbé gáàsì dání
0: gáàsì tẹ́ ń lò nulé
1: tàfi ń dáná
0: gáàsì mélòó lẹ ní gáàsì
1: mélòó
0: náà ló wá gbé lọ
1: bẹ́ẹ̀ ni ó kó pọ́ọ̀tì dání ó kó ike mi dání ó gbé bẹ́ẹ̀dì tàfi ń sùn ó yọ tv o yo center table
0: lilo eleyi tan lo yi le nso yi
1: be ni mo so fun yi lilo eleyi to lo yi gbogbo inu ile yen lo mp the only thing to settle ninu ile is chair yen lo de wa ni bi 3 weeks ago to fe wa ko bibi to tin fa awon chair yen sita to tin binu to tin binu ko gba awon chair yen sita bo se se binu lo soro sawon iya mi lo soro ti baba mi awon aburo mi de wa nbe o ni aburo mi eyo kan to wa nbe o de n bun iya ati baba mi o de n fi ni ranse si ati baba mi loju awon aburo mi bo se wa n ko awon omo yen wa tun ko tori omo mi akobi mi o ti le ni omo odun mewa ekeji o ti oun na ti pe omo odun mejo awon omo yen wa n sunkun laaro ojo yen bo se n ko pelu bo se n ko yen mi o ba so anything mo lo ra wonu betu mo lo we tori mo n lo si ibi ise o je aro kutukutu mi o de be le bó ṣe bá àwọn yẹn ṣe wá ń sunkún bóyá ìyẹn ló wá rò mí bóyá kinní kan ni ó wá fi kí ẹ̀yẹ síta níbi tó kù sí.
0: wọn wá padà kó lọ
1: ó wá sọ fáwọn ọmọ pé kí àwọn ọmọ sọ káwọn ọmọ lọ kó tí ẹ̀yẹ wọlé ẹjọ báwọn lọmọ ọmọ ọdún mẹwàá ọmọ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ lé lọ́dún mẹ́wàá ni àti ọmọ ọdún mẹ́jọ ṣe fẹ́ gbé kí ẹ̀wọ́ nu ilé padà
0: gbogbo ntẹ n ṣe lálàyé pójú yín ti rí tẹ ti là kọjá yìí kí nǹkan kékeré kọ and nkan ti o ba ti de ti di pe yo la emi ti o jagbon lo ni jagbon lola na beyan ba si ga ya die fun ko buru sugbon nu gbogbo e na awon agba mi ma wa teyan ma joko teyan o si dero ara re to ara re pa pe ibo mo ti kose mo fe satunse en o le mi rinu oro won tan fi ngba won salaye fun wa ni ri wi pe bo mo si fe bo mo birin ti ma be ko mo binu kin le satunse on ni mo rinu oro emi o ba wa ro yin to ba je pe ba le fun wa laaye lati gbegbese tesi waju lori oro yi nipa pe ka bi won gbugbo awon alaye te se bo lo se ri kini to fa bo ni o se ni waye mo tori bo oko ati yawo gan toju omo ko rorun anbele ta se ka wa domo meji lo bi ni kan laya ko se to rorun olohun ti sin ba yin gbe yo mo ba yin gbe titi toro yo fi yanju se n gbo mi mo fe ke fun mi lori ofe lati tesi waju lori ninu oro yi lati gbegbe se ti olohun ba ti o fi ba wa tun arin se se ti gbo emi ati won soro ni isin gbogbo nte so kale yi a bere lori e kini to bi kini atunse tawon gan ti ro lokan ko fe ti o fi ni waye mo to ba waye awa na o fi le so awon igbese ta wa na ma gbe tiro e ba tun pada waye awa na ma gbegbese lori e eyin go ni dati leyin keyin o bun wa gbo ka si mo igbese ba se to fun jiya fun ro eni fun ro okunrin be
1: se nge ti eyin keri imi tan yin oro o ti su mi ifi ni fe re mo biti wa la wa ni mi o ni fe mo igba ti mo ni fe o ni mo o se ko ti mi o le se fun mo mo ye gbese ti mo wo nitori pe mo fe oko oko mi ma yawo lori salary account mi without let me know as now did you want to pay the debt o ma da owo lori phone mi o ma yawo lori account mi o de ma transfer everything o de ma delete ki lorun pe salary mi ma wole won ma redot owo ni mama wo pe mi o yawo e jo to lorun iru se wo le fe ki ni fe niyan pelu gbogbo e na mo wo pe no mo gba do je ki manage yi wo
0: ni igba to ku o wa responsible
1: wa ma wa to ma lu mi e wo mi o ni fe mo
0: o da pupo oro yin ti ye mi bayi pupo oro yin ti ye mi sugbon sibe sibe tori wipe ki yawo mo ba ja omo yi awon igbese ti a gbe se n gbo bo kan fe se sa fun mi lori ofe lati gba won igbese kan si lori oro yi enife mo mo koju ape tete joju ara looto sugbon bile aye se ri bo lohun ba deda se daye ni pe a mo se nti o dunra wa a si jo mo satunse nbe e je kemi o mo to n sele laarin inu oro ta wa ti won ba so ni isin ni o so boya looto already ati change abo ti e ti change bi o ba ti change eyin mo nu oro yi ta ba jo so eyin si fun yin labo iyen ko
1: e wo mo gbo nkan te so sugbon mo mo eni ti mo fe is a manipulator as in o mo bo se ma manipulate
0: ni wa se ru awa eni wo ozibo e fe manipulator
1: to mo ma bebe o ma se kini fun well, he got to see that she, who she won. It's not that people, yeah, he has this in mind of doing it that time. But more fun, oh, thank you, more fun, your semi-ji. That spirit will still come back, and he will see how much, also to my strike in it, sir. Also to my strike in it, so I'm tired of it. So, if you ban me, mama, the only help who comes, so if you want, only if you build your market, so Lori, I want one. Only come, near, but you want one.
0: Iyon o di dada ti to ba ti di wipe
1: pada yen ni o fe so ko ma se to lori awon ko ma so mo school awon mo e
0: to ba ti
1: fun awon mo e lo nje
0: iyon o ti di dada bayi egun to ti bode si ko lai wo to ba ti ja si pe ti e ni pada jo fe ra po mo iyon o ti di si si bayi o gbodo ma soju si bayi bi oro nlo bo ba je pe ba pada ni jo dopo mo se ti gbo e ma wori iya yin ti dopin bayi Olorun ba yo se ran lo se gbo e je ka wa ti won soro inu nta ba so ma fun yin labo re afi mo to kan se gbo ma so kun da kun Olorun o nu
1: je
0: yin
1: all right e se go ni ta mo special
2: olagba olagba eh baba adabira bi n ba ti ku lori eto e ri daju pe pe mi e ri daju pe pe mi bi n ba ti ku lori eto e ri daju pe pe mi tori awon oro to bi rin so kale on so n fowo gbaya lori e ni pe awon wa te n wo eyin o si ro de be n fa wa wo ko sin ti o wa nbe na ti o ti be ku ati ri oko ati yawo titi won na to fe lagba ganjo le lo tolo si tun se do ni won wa lo de ara won kolon oba ko do ti a tori ipa wa fe ki ile yin o mo daru ke mo lo loto oto koko gba bi ki yawo gba beun iyin o wa nini ki awa fa omo olomo le yin lo ke wa lu sese olohun ni jawa na o jebi ide abanu to je bi pe be na ba ti mo pe e le sai mo lu e je mo be ba ti pe mi e pe lilu nle yin ma fi gbokun ti yin e je mo e ma fi kankan bo fun mi be fi bo gan inu oro yin ni nti mo nta tin se ti so je se ti se ti sai mo yo odun seyin ko si be si fe si nigba ti soro seju kan pelu yin ni mo ti mo ru iru eyan te je nti mo so ye awo ni fi tipa tipa so pe ko e fe abi ko fe yin eyin le mo nti e tun ro ro ro te fi wo pe ke pada po o na lo si mo toju e ti ri to na fi wo pe awon o tun fe pada nu adanwo sugbon ai o ma sele be seyin o tunu re ro pe mo ti se to ku die ka to lawon asiko bayi lawon bi bayi o ma sele to n ton o si change genuinely ti o si change genuinely ati riri daada lori eto ina ni ti o si ni ise ni gbo pa kankan mo leyin igba na ba ba ti ri pe etuba agunugun ni n te se ko le je awa o le ja won mi ke sa wa ni o je mo en to ba je en to wa lokan yin oni ke so fun mi ege bi okun isokun yin won ti so ti e ni isin onu o ni fe yin mo a wa le fi dandan pe ko ni fe yin pada lo ojo be nti mo so yi e tunu ara yin roko to di pe pe mi ke to di pe e pe mi bi ba pari eto e ti ro daada e si le pretend fa wa e le pretend fa wa a mbo psychology nkankan oyewa daada number mi re jan fun yin 080 66 64 99 99 number minu number wakilu manu e safe we 080 6 meta 4 9 mary 6 meta 4 9 mary 00 lo bere Alhaji Abdulkani Oyewo e seun baba ojo ni ti be se n pe mi mo n gbo daada e seun o Olorun ba yo ba lo re mi yin e pepepe fun wa ori Facebook gbogbo comment mo ri fi sayo ro ti mi lo ope adediran abodere oluke gbe pata mo ti ri e je ka ma lo laaro yi ka le pada laaro la e seun o Peter Lasupo o ti kankun o ti koroyin de titi ola ta pade ire lodo yin lodo ti mi mama ta ni ki won ran yan wa nipo okunrin ni fanu o se se pore won na ti wanu ogba wa mo n lo laaro yi ire gbogbo dola o dabo

Ekason. Eyi ni akojopo oroyin agbaye lede Yoruba nikani 32 FM 94.9. Ta kale si Laughter House ori oke tinte Premier Mokola Ibadan. Peter Olasupo lo ni royin. Saju egbo awon koko to wa ninu royin tini. Ogun lago awon orilede Nigeria ni ati ke gba jare owo ile ti nbe lori epo bentiro. Ati bi awon kan tenu nje bo se gbowo lori loja latari ase konile orele eleyi ti npa nile South Africa owo keji awon orilede Nigeria ni o mo bale orilede Nigeria lati le South Africa loni labala royin le okere agbeyewo itoju arun Ebola lo ti bere iyen orilede ti DR Congo labala royin re daraya orilede Algeria ni ati yowo kilanko won kuro nibi idije ife ye agbaye FIFA pelu ipadanu ami ayo meji sodo sowo iko egbe agbabolu torilede ti Switzerland lagbo amuludun kunle afolayan ati ijoba orilede Benin Republic ni ati ifilole tutun eleyi ti won fi nse agbelaruge fawon osere odolangba nile Africa iroyan re lekun rere ijoba apapo orilede Nigeria ti kede agoro awon omo orilede Nigeria orin lerugba odin mesan eleyi ti oro iwode konile orele ti won pa lolede South Africa kan ona ni won mo bale silu oko iyen loni ojo jimo ile ise tori soro le okere ninu atejade ti of sita latenu agbenuso won iyen kemi ebi ebi enfa o salaye wipe awon owo tutun ohun ona ni ijoba yo tun ko wa sile leyi ti yo mo mu ki won sumo fifi opin ati pari kiko awon omo Nigeria ile tan finu findo foruko sile lati pada so ile de Nigeria iyen lati orilede ti South Africa ile

nitori soro le Ukraine nje ko di mimo wi pe awon 1500 odin meje omo Nigeria ona ni won ti ko wa sile lati le South Africa ninu iku won wale ti an ti kokoshi seyin

Oludije fun ipo are labe egbe oselu National Democratic Party NDP Peter Obi ona lo ti so poro ranse pada si owo ti joba apapo ti fi mu eka eto eko ise lo je de mimo ipe ikuna ilana ofin eto eko nipa yiyo eka ile eko grama kekere ati tagba soto lopin o pelu aina owo toto wo si to eko to fi mo awon adari ti won ko kaju osun dipo awon kudie kudie eleyi to nse akoba fun ilana ofin ti won samulo re Peter Obi lojopo X loni ojo jimo nigba to nfesi si igbese ijoba apapo le yi lojo ona te fagile ilana ti won lo lowo leyin tan ti gba wi pe ilana ohun ona ni okuna fide remi lati mu abajade wa labala eto eko Peter Obi je odi mimo wi pe idokowo orile ede Nigeria leka eto eko ko tobi ti wo mo to je odi mo wi pe eka na ni won ko na owo toto owo si labala eto isuna eleyi to kere jojo si ye ti ajo UNESCO ti ati ya soto fun eto eko ana ti mu irorun de ba fifo epo labele ijoba apapo orile ede Nigeria nipasẹ ile ise ilepo robi NNPCL ni ati bere awon igbese ati wa epo robi sowo si ebu ifopo Dangote labala ati lo ilana awon oloko wa agbaye miran ti won o fi jo so won papo ninu ate jade ile ti ile ise ilepo robi NNPCL ofisita on shalaye ti o sikilo wi pe iranwo ti an fe se ohun ko le tete mu ki oro owo epo bentiro jawale lodo awon ni bara sugbon igbese na won jodi mo pe orilede awon mo Nigeria una ni won tin ke gbajare latare awon gogo epo bentiro bo ti le je pe owo epo robi ti jawale leyin eleyi ti an ti petu sawo laarin orilede America ati le Iran owo epo bentiro le ogoro awon ipinle ona lo le ni egberun kan fun jala kan soso nigbati awon le epo kan si nta ni egberun kan o le aadoj

0: poju ko ni fe wa o affect oja o dey affect gbogbo eniyan nipa transportation so kan mo kan ro ijoba apapo si ni pe kan jo ona tan ba le gba taro fi de aralu kan ba wa ona na
1: epo yen to ti wa da kun si epo yen ti da kun kan je pe awa to je pe a manager awa ti ta tele ni so wa ni ma wo gbo awon counter se wo ti tawon yen tin ta je ma pe mo so awon yen o ti di elomi o lewo lowo to fi ma awon moto wa si boro elomi akoko moju to awon mo e lati lo si school gbogbo awon kan tan tin ta die die tan ti je pe kin te won fowo si gbogbo e pe epo ti won epo ti won epo ti won ti o de ko ri be awon ijoba wa kan ti ba gbogbo se lori e kan da gbogbo price epo yen pada si

Eroi lati nde seti boni lati kani te titu FM 94.9 ta kale si lafta auzuri o kitinti premier mokola Ibadan. Eroi le okere. Ayawo isamulo gun itoju fun arun Ebola. Eleyi ti omba won pinra ni orilede ti DR Congo ni ayewo re ti nte si waju bayi to ti nbere keke bi ajo eleto ilera lagbaye se je odi mimo wi pe eni akoko tun o fi se itoju re ona ni won ti nse amulo re ogun na fun lowo bayi tan si won bi ogun na se nsise gege bi itoni eleyi ti won samulo re ti ajo eleto ilera agbaye ni fowo sopo pelu awon eka eto eko ton sise iwadi iyen ni ile ti DR Congo Belgium ati United Kingdom ti jo fowo so wopo won je odi mimo wi pe awon bi egberun kan o le rin wo eyan ona ni akosile ti wa wi pe won ni arun Ebola to je pe ojile ni rin wo din meji eyan lo ti dagbere faye podigba o se gege bi o se fidi re mule iyen ni ile ti DR Congo ajakale arun Ebola to tun ti bere lati nu osu karun lo ti tan kale lo si ile Uganda nibi ti ati ni akosile eyan ogun to ti farakasa ti eyan meji ti ti fidi mule wi pe won ti dagbere faye podigba o se nigbati ile France ta na ti akosile re wi pe enikan ti lugbadi arun Ebola iroyin ere daraya iko egbe agbabolu Algeria ona ni ati yowo kile nko won kuro nibi idije ifeye agbaye FIFA leyin ifidire mi ami ayo meji sodo leti won fi reyin won lati le Switzerland ti o fi bo si ipele eleyi to kan eleyi to ti wa faye gba ile Ghana Egypt ati Cape Verde gege bi awon iko egbe agbabolu ile Africa to seku nibi idije ohun ile Morocco ni awon ti wule wa ni ipele to kan leyin ti ati reyin ile ti Netherlands ni ipele to kan baye ile Ghana o mo kojo Colombia Egypt ona ni won mo wa ko pelu Australia Cape Verde mo jo mo wa ko pelu Argentina ni ipele eleyi to tun kan lagbo amuludun gbajugbaja osere omo orilede Nigeria Kunle Afolayan lo ti fowo so wopo pelu ijoba ile Olominira Bene leyi ti an se ifilole eto idanileko ire tutun eleyi ton se lojo fun awon odo langba eto eko lose meji lohun ona ni won ti ro awon olukopa eleyi ti an bayan bi ogun ti won ti mo kopa sayewo tuto bo se to ati bo se ye to nti igbaradi lenu ise won to ni se pelu awon awon wo cinema ati awon eto miran eleyi to ro mo eka na bakan na je dumo pe awon ipele tutun odo langba osere omo ile Africa ohun ni won lanfani ati le mo figa gbagba pelu awon akegbe won lagbaye be baniro yin yajo kan abomi te fe fistuality ele fi atejise yin sowo sori 0705655049 abi news at 32fm.com.ng iroyin koni jubai lo lede Yoruba nikani 32fm 94.9 Peter Olasupo lo tin royin e ma ya se o.

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki onibudu lo so be.
1: Show me your 32.
2: Ogada. Ewa. Ah. Ema wori, ema wori. Ema wori mi o lo mo se. Wori. Ogada ton lo iPhone 12. Mi lo, mi o yaran.
3: This skit was performed by Goroso Ekiti.
4: 32 FM 94.9.
5: Oh!

ninu awon nkan ti oju mi ri ninu ere yi to dabi pe ibi tere ku si re ni ta le pe ni continuity continuity kini continuity yi nibi pari ere yi nkan kan sele ni pari ere ti won ti eyan kan latoki to subu sori moto on sale ori moto to si subu sin sale un eri wi pe eje se si bi windscreen igba ti won wa ma won short mi to je bi other bureaus ti won fi tun show arakunrin pada lati angle mi ko se je lori windscreen mo continuity problem awon nkan kekeke yi won yi o se koko yato siyun awon computer generated images ere yi CGI oku die ka to ki se poku die ka to ko o ti ye ko mu ko wa realistic awon makeup kokan na won wa realistic to e mo pe a iro ile mi ko bi awon apa tori eri ohun ni se pelu wi jagidi jagan bi nkan awon television CGI bi pe okay won so lori television ni o e ri pe picture yen o jo nkan ti o wa realistic awon kan tun so wi pe ere yi o ki n se ere kan to wa special pe bi rewatch na si ni bi awon shanty town atawon nkan mi sugbe mi a ma so wi pe we can ale so original stories to je pa won mi ti fi fe se ri sugbon storytelling ni mo gbe ere jade ona wo legba so kini storytelling bo le se so ere yen o je nkan to se koko gidi gan to si le gbe fresh air new breath wa sinu ere on ta gbe yewo loni the gang of lagos ikoni 32 fm 94.9 le se be ten gbo cinema cinema cinema lele yi wa yi de shola oro labi presenter lo ko mi ko ye so ma gbo yin koni ju bayi lo loni o ba dose to nbo la tun gba bo mi lo oko re lasi lo agbe setan lo daru aluko setan lo ko sun lekeleke mi setan loni lo kefun ogun won la se ti e nina badan o ba ti e lonu ayo pupu pupu se ti e ran ondo aranti re ni ile sabi agbongbo akala o na se ti e ran egba wayidi shola oro labi presenter lo ko mi ko ye so ma gbon yo aporogunjo mo se temi loni ni kan ni yi 32 fm 949 o ba do se to nbo inu ayo idunnu igbega ayo ilosiwaju nu e mo fin le si nu e na ni ti pade yin lo se to nbo ire loni ori yin afire ire o

wo bi o roti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan sikie si o ki rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Ha ha ha ha ha ha! Emi ri ki o ni budo lo so be.

0: àtàn rẹ́sẹ̀ jábàtà onílùú dùdùn fìdùnnú pòwé àgbọ́dúnú bẹ́ẹ̀ alúṣẹ̀gẹ̀rẹ̀ onágẹ̀rẹ̀ torí bá méjì kọ́ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9 Laughter House Ori Oke Tete Premier Mokola Ibadan.
2: Show me your 32.
3: What in be this?
4: Lai sere nbo. E wo be sere bi assignment fine art. Eh se painting yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Ke ku gbo ara se color.
5: Ara wa sanu yin ko ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
6: Eh
5: makeup ele ki lo se. Ni ti mo ti se ti mo ti pari
4: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori o bo se nje ti gum gan bi e to nje ya
5: ah
4: eh so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yen je po mo kete kete
5: ah o pari o o ba le yin o ni sogo mo en ti ogbogo ni ja o mo won ti ki baba o fu eleyi eh tan wo bi akoku ewon
4: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
5: agbo were si wa wa won mo pe npade yin lo ni
7: Skeet was performed by Usain.
8: 32 FM 94.9.

Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa yebi si le mi je oba obirire afefe ikoni 32 FM 949 e wo bi laughter house lawa premier hill mokola ilu tibadan si ani ahin eni ko bere bere kan lowo bi lanu atana yen ibere yen wa nja gbudu lokan mi oni o da mama oni se ba fe bere program yi oni olorun ogo ni fun oruko re oni kilo bi mo so fe ni na to mo pe o sese ke ina fe bi mi ke ma raye asi bi mi mo ni orin kan wa ninu iwe orin ti mo like mo ni mo saba ma n digba korin yen mo ni o wa dijo kan bi mo ko se mo tu wa tu mo wa tun korin mo ni mo alala mo akorin yen loju orun again mo ni mo kan wo studio just normal like that sigba ti mo bere bi ki so be mo ni mo kan wole pe kin kan se program mo ni lojiji mo kan ri pe mi mo strength yo mi mo energy yen o kan ni olorun ah mo ni la sigba yen eni kan ti wa wa lati le to wa di pe ah kan ti mo de se leni kin ma se lo eh se pe kin kan riyan fun e fe gba mi la kuku niyan o da tori pe e bere ni o and we really thank God that today is Friday sheri program mejeji ti mo gbe wa leni o se nse mi ni ahin di bi o se ba yin soro yi ti ba se wi pe eh ibi to ti jade wa e ma je kin so mi fe ko lu babu aya etun wa ri wi pe mewa nsele labe orun yi en to ba se pe e ko si nkan kan buyo wa ti sele ri teyin ti gbo ri ngba ti baba fi pari eto elohi abi kina lo nje emi niyan o ngba ti baba fi pe mi lo nge fila fun yen eh ngba ti baba fi pari eto e ri wi pe eh en to ba ti sele abo ti riru e ri ajo fi tora wa leti a ma mi mi o le gbagbe eni pe kin korin yen orin yen ni ah mi fe ko ali shekin ko eh corosis eni ma ko fun wa oni ko sun wa lati ma ko orin ti igba ni o go fo lorun hallelujah ale fi igbagbo korin na so keki kan ogo o go fo

Olorun o ogo ni fun oruko re n to bi jade gan niyan se pe crosses e ni mo ko e nkan to bi jade gan niyan ni gbogbo gba e ti ka ma da olayin ati ogo pada sodo eni kankan e o ni kan soso loni beni ko nje yo ki jamala beni ko ni je jollof rice beni fried rice ko ni je ohun kan lo da eran ni gbo ohun de lo mo eran to dun ju ko ni lo won sipo ni ke fun un to bebe to bere to de ye ka ma fun ni pe o ni e lo se eni ona re to nti ope lojojumo nigba sa wa laye ta wa laye e je ka ma dupe ta ba pada wole father I thank you Tabasun tabaji olorun o seun eyin omo iya mi ina ma se pe alhamdulillah rabbil alamin olorun mu dupe alhamdulillah oluwa mu dupe alhamdulillah oluwa o se e je ki gbogbo e je ko ma wa lenu wa ni gbogbo igba to ba wo moto to so kale so olorun o se o to ba go kada to so kale to alhamdulillah to ba jem tan to sese jem tan to olorun mo dupe lowo e o se o je le je ton la o bo se ye ka ma se ni gbogbo igba ni e wa ri po olorun yen asmo wa peki peki eyin ara ile hey to ba se yin ni ki le ma se oko mama mi o ma lo fun mi loyun to wa nu mi ah mommy ki lo de e deju abo owo yin le soko yin sawo sa awoko oke e bere mu eyin na lanu le ni ha e se single parents ni mommy awa meji de na bi obirin awa mejeji awa pe won mommy e wo e lo ri mari aye te ko a ki somo de mo na o e lo ri mari o a ki somo de mo emi mo ti ga to yin lorun yin sin I'm 24 mama mi de tete biwa ni igba ton wa ni pinishin boya bi omodun meedogun ni mama mi biwa se mo gbogbo igba yen ko se pe boya won kawe but later won la won lo se examorals you know won sa gbianju ta won na ba nse yibo elo bi won ka iwe to po ni mama mi ba mu okunrin iwale sere yin ara ile te ma npa iro ki le nparo funa why can't you call a spade united we stand divided we fall ki le de the worst could happen en to ba so to fun si o ba e ko ma gba si e now and so what eh otito lo ngorire ede leke olorin yen de se pe otito ma leke ro ti ro ba sa lo 1 million years serijo ti otito ba ma le ba under the thing called overnight ni why are you lying bim okunrin se wa wa mama mi wa introduce ya wo omo won ton bi latara won mejeji pe oh ali aburo bi lawon girls you ele nje ye mi si ele nje ye mi ah ma yan wa ni pe ah e ma fine le yin sha u ba won aburo e se pretty pretty girls ye mi si how are you mo ni fine sir ye mi how are you mo ni fine sir ibo le imejeji wa emi ni mo kokko soro mo ni mo ti serve to mo n wa se ye mi won ko 1200 level e toju sister yin o e toju sister yin dada o two bed la ngbe emi ataburo mi nlo yara kan mama mi nlo yara kan nigba si daddy yen de nlo ko ye yin won ju won jule won jule won fe mi 10k won fa buro mi ni 5k igba ton wa lo ton ta wa ko wo wa aburo ni eh tori pe mi mo ju e lo na se fun mi lo to po ju ti e lo nigba ti a wa ri ti mommy wa ti sin okunrin yen lo mommy wa wa pada wole awa cross leg abere si ni mi ori wa bi ori agama leaders mami kilode kini problem mi irowo le pa fun ma yen e lawo aburo yin sa dunwo loju ni eh mami ni ka ma binu pe be ko to ba ri pe boya on lo n ba won goloto goloto yi lo ma fe fin mo eh ko de ma gbe keke lo e ko eleko le gbe legba na o ti o ba fe yin mo nkan ko ma fe yin mo in fact inu wo odun fun nkan te danwo yen o inu wo odun rara ati rara a kon fe doju si yin ni iro siwo ni yen o de ma binu eyan mo ni akon is ni akon wo yara wa lo ni after 2 weeks my ba tun pada wa ki mom si wa bo ni awon aburo en ko won yemi si yemi baby mi npe ah daddy e cousin sa e se ojo si sa god bless you o da bi pe won se pe ohun wa se be ni sa fun mi ni number e so any opportunity tin bari mo le ma te si get si and si yin ma kon pe e ni eyin ara ile ibi ti esuke ti wo rara niyan o ko ye yin to wa di asibi omo nu wodu
to le ye kon gbe meji to ni beji n gbe beta ton so mi gbe imi ti o ti ye kon so mi gbe ma yin ba wa ma n pe mi o ba di jo kan ton se pe kin wa I pe awon fe kin lo se interview mi bi kan mommy mi gan so se o ni tese ku o nle mi sa lo bara bara bara bara in natural fact lo to ati lo dodo mu lo se interview won to ma ti se interview fun wa ton awon wa gbe mi lo to ati lo dodo mo se interview ye quite right won de wa gbe mi you know other way going in fact she will ask you si mo si ri e mi ni ton e an ti e wu mi mo ko si bi kankan tan ti e gba wu mi mo o woju wo nose pointed nose wo legs wo bo se gun iso ni o ma gun mate kilo de excuse me ah in fact o po yeye ah mania ah mi ro dad no kilo an be ti o si be kuro she's your auntie ko wu mi mo ko wu mi mo to ba de gba fun mi ni wa le yin mo ko fi bi kankan wu mi wo gan ni mo like emi o fi e pa mo mi fe fe ni o ah auntie mi o ma ni gba ko ma gba na de rent le fun e se be gun e ni be mi ati won se bere niyan o eni ode ni eji odeji ngba ta mari laarin osu mes fasi mejo esuke ba wo rara mo ba loyun fun won aya mi ja eru ba mi ngba ti yin wa po yin osu meta mo wa pe won laye laye ma fo kan o ah to ba mo bi mo se ni idomo tin ba so story mi fun e bi mo se ni idomo iwo gan wa ma ba mi sunkun ni John 3 olorun o don't dare to touch it in fact n to ba gba tan ti e ba fe gbogbo Nigeria ma ra fun yin aburo temi le ra fun yun eh o ra iba si oyin ti wa se die mo mi mi ofura ibi se to ba mi rise si mo si rise mi o le lo mo wa di jokan won wa tun so pe kin wa mo ani excuse sir oro si doju e o oro si doju e anti wa ko lobirin yen o mommy wa ni o emi de ni akobi won emi wa mo nkan ta fe se si o bawo la se fe se mi ti so fun mo o but ona wo la fe gbigba ma yen ni what ki lo paro fun mi fun to ba so pe eyin lo mo ohun tin ba fe fe ma fe ah so she's your mom ah mommy mi ni won o emi la ko bi yemi oni aburo mi ah ko si sise ko sai se o there's nothing I can do about that she calls it yeah on lofa o ti di yawo mi o ti di yawo mi niyan o eyin ara ile ni igba si mama igbo o ti to soke o foju gba ni o ipe lai lai odu oni gbomi ko gba eyin se be pe mi ki fe ka ma dayan lebi bo eyin ara ile lori oro to wa nle yi sa lo jebi se ni to puro pe awon omo to tara un jade o ki so mo un ni abi awon babo loju ko mu olo aba awon omo wa yi won ti da won meta o tin ba de la sojude lohun mo fe ka farabalẹ ma fe yan merin pere laye abi ju be lo ko ba mi farabalẹ da si wi pe o ti di shwata skata skata e mai dide ko nbe ore yin ololufe yin na si ni oba obirin ori afefe mo nbo mi si de

0: 32 FM, 94.9.
1: Golden Chance Lotto, Golden Chance Lotto, Equa Drotiwa, Lori Corin, Lesa Golden Chance Lotto, Yoma Taylor, Lori Bassapoin Pelua, Golden Chance Lotto, Lesa Cassa, anyone some winnings. Oh, need Jetta Kotuma Berry, Noe, maybe Kibi Lotte, but winnings there. You can get winnings anywhere. You got no more clown, Barawa Ballet, Golden Chance Lotto, Kati, Latis Sony Barra Doloro, Golden Chance Lotto, Ilesa to Wa Fire Bakuba, Laya Akisopeta, we get to Wataja, Mafikadika, Lesa Golden Chance Lotto Yato, Lesa Cassa, one some war. Tosin hakedere faye lati gba yi wa wa ranse sani winnings idere ti le se golden chance lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
1: golden chance lotto ona to ya lati so de millionaire
3: ti mo ba fe se igbadun ara mi ki fi onje to ya yi se agbeje ara Maya mu oba onje iba je dudu ferefe tabi fufu lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore tooto re bi ikun mo kika to kabi taya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu rewu rewu ipade dona fun tolo amala mi owon eku oju lona
4: Kubaje 24, 29 tabi 32 shaati feyin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani tore kan te 32 FM 949
5: Hi, yours very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on classics, evergreen musical razzmatazz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz,
6: Hit the road, Jack, and don't you come back.
5: Classic Soul,
7: I want security,
5: Disco, Funk, Reggae, High Life, and a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The Password Game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classics Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
8: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbára àdọ̀tún tó gbàgbòrò kan Free Data Energy 500 naira péré ni láti ẹ lónìí Free Data Energy darí ìṣàkóso rẹ.
9: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
10: Mo ń gbọ́ 32 FM.
0: 32 FM 94.9.
3: So lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yìn ara lè yẹsùn kábọ̀ padà sí ìkànnì 32 FM 949 Laughter House láwà Prima Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn ẹ ṣe gan ni ọmọ yín náà ni o mo ti wá padà báyìí ẹ gbọ́ ṣé màmá tó purọ́ wípé àwọn ọmọ wọ̀nyí àbúrò òun àbí bàbá àbí ọmọ lójú òye yín ta ni ká gbá àrí àtẹ̀bí fún. Hello.
11: Hello, ẹ kásán mọ́ mi.
3: Ẹ kásán, máa orúkọ yín àti ibi tẹ́ sí ń bá mi sọ̀rọ̀.
11: Ẹ kú ètò.
3: Ẹ ṣe máa.
11: Ìyá Elizabeth ni látọjọ́.
3: Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ìyá Elizabeth.
11: Ọjọ́ mẹ́ta ni màá.
3: Ẹ ṣe.
11: Ẹ wo, màmá ni àjálẹ̀dù. Màmá yẹn gan ni ò dáa. Ṣọmọ bíbí a máa ṣàrùn. Bí wọ́n ṣe parọ́ ìyànú tí wọ́n fògùn ja àwọn ọmọ wọn. Kò sí ṣíṣe pẹ̀ ṣáìṣe pé mo máa fọ́kọ lọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni o, tó mọ̀ pọ́pọ́ lọ ni o.
3: Tó
11: o ló parọ́ irọ́ sí.
3: Ẹ ṣe.
11: Pápá wa já.
3: Ali. Ẹ ṣe máa màmá Èlí Adúpẹ́. Eléyìí tèmi ti ẹ̀ rí rí ọmọ bíbí inú ẹ torí pé àwọn àlejò wẹ́ ẹ wá
12: o wa introduce omo bibi mi pe commit ourselves we se fe gbo the second day lomo yen sa ku ni kon to ri omo yen nti oju iya yen gogon ri ohun ohun lomo odo yin ah ah nti oju iya yen ri ko to romo yen pada wale ko ohun gan le fenu so hello
13: Eka
12: so ma Yes ma
13: I think you can let me get ma
12: E se ba mi da se tu
13: Ala ke je bi wa short o lo du ko ko ni o ti fe ya lo ti me so ti lo ko ni o ti ja duro ya o ti da ka ni si o lo du ko ko ni
12: E se
13: ya lo ko ti ka ni se na ko da
12: E se
13: omo na ti le di pe se o fi lo gba fun mama ba
12: E se hello
13: hello ma
12: to ba je yin ni ma kile to ba je yin ni ma kile ma se
13: ah to ba je ni o o ti se se ran de de ni je ni gba lai lai
12: okay
13: because ah won ni bi lo ba lo logun odun ijo kan lo to ma tele
12: be ni
13: o to mo ye se ran de le ju eni o
12: oho
13: omo ye o ma boko lo
12: ishi ma
13: o so ko wa le fo mo eni
12: be ni Eshi.
13: Ba mo se le ma gbo mo pamo. So mo jarun gege bi oro ye ni vet.
12: Ah ah.
13: Omo n jarun.
12: Omo si nkan kun o se.
13: Eh.
12: Ka ba se ko ya nkan se.
13: O la ra nkan.
12: Oo.
13: Ki lo ga se?
12: Oo.
13: Ejo. Mama, ejo mo ma bo oko lo.
12: Ko buru. Eshi.
13: Ko si wala.
12: Adupe ma.
13: E ma be.
12: Won lo mo ko wale fun omo e ni o. Won ni ora birin won ni un gogon. Mami, okay, duro je kin gbele is okay. Mm. Aba, o de te. Ah, ko ma fe te wali. Hello.
14: Hello. Hello.
12: E ka san sa.
14: Eh, Olade na te le. Doju temi, ara ku yen to se o da o.
12: Yes, sir.
14: O ku da ara. Then number 2 ni pe, komo e na ma fokan ba, n to se fun omo to fun lori yen.
12: Beni.
14: Ko ba tun do wa to omo e na ti dagba.
12: Beni.
14: O ti se fa lo mi o to tell me to do find omo yen lo.
12: Beni.
14: Okunrin ni wa nto to le nto wa lo now.
12: Beni.
14: Ah ah. Doju temi tokun yen se o da ara.
12: Ejo sir, se mama yen leto lati pure pe awon omo aburo ni fokunrin yen.
14: Ko leto lati paro.
12: Se me pe ka lo jewo daddy. Emi o gbe je nikan kan o, but ka lo jewo pe meet my children. O sese kokunrin yen ma se nkan to se.
14: Beni.
12: Se me po sese.
14: Beni.
12: Ah.
14: Beni.
12: E se sa. Mo mo lori. E se sa. Hello.
15: Hello oba won.
12: E ka san o.
15: Se apolo ni baje.
12: Ami.
15: Awo lowo idowo ogun e ke tolo lo so lati ale to kun
12: ogun lo nba. E se sa mo mo lori.
15: E mi so pe mo jokun yo kin to so yo. Se ri adayo je bi pupo je.
12: Okay.
15: Awon emi awon e pe juwa. Iya yin atomo yen ni to ri pe iya yin gan ti so fun mo pa won mo pe won ma se won ni to n wo won wa ta won na de ti ma
12: be ni
15: ngba ti la baba to si awon mo yen ti o kon wo le soro si ta bi ahna mi ko lo ri pe ni o no yun gba yen iya ti 40 iya gan wa ni 42 omo na te le baba n ti baba yen te ken mo don le bi te
12: e si sa
15: o se pe opolo
12: e si mo mo lore won ni ka penu po ka ba o le wi a so pe ibi ti olohun ti si ani o da eyan ara ile sheri e ma je ka tori nkan ta fe je abi nta fe je ka sora wadi dakuda kile fe kini ro really kile of kini ro omo mi njo omo mi aburo mi ni ah ko buru o hello e ka san
16: ba ko re le wa da ro lo
12: amin
16: ko n se ni ba ri wa yu ba ata bo je a ro tu dan omo bi bi e sa lu ba ko pa e ni so le da wa la le lo do wa ju lu ba ni mo ti bi mo ri su yen to ma fe sa bi ko sa mi to ba ju se se ko fi mi ma ru te ni
12: be ni
16: e ke yo ma pa ro ba mu
12: Eshi. Oni mama yen di mu oko wale fun omo yen ni. E je kin gbele soke. Hello.
17: Hello ma.
12: E ka san ma.
17: E ka san ma.
12: Yes ma.
17: Ma.
18: Hello, ma.
12: Eka son ma.
18: Yes.
12: Mungbo yin ma. Mungbo yin ma.
18: Ma yen se mistake. The woman yen na. O ku di eka
12: to.
18: Mhm. Be ko sto be arara.
12: Mhm.
18: Wo ni won fe ma si wo ra won.
12: Mhm.
18: O lagbara omo ni. Opolo yin ni do ba o.
12: Ami, e jo ma, iru situation bayi, ogbon wa le yun le da si.
18: Owo
12: tale gbigba yo ma fokolo na ni ari kile fe ka se siwa. Se ti mama yin a wa ni eto lati lo ba se olojojo omo.
18: Ah. Mama lo na.
12: Ah. Mama to lohun ni gba.
18: Eh. Ko ya ma gba
12: ni o. Ah. Se. Si Beni.
18: Lodo malapo.
12: Beni.
18: Baba ni ya.
12: Beni.
18: Omo ti wa. Anti lo man pe wa.
12: Mmm.
18: Omo ko ni anti mi anti mi ni. Sugba won yan mo pe mi ni mo bi mo.
12: Se ni lu yin ma abi ladugo te ngbe nbadan.
18: Lapore. Akure.
12: Akure.
18: Ba wa se se. Beni.
12: Akure oloye mekun.
18: Omo amuda sile mo gan ni pa.
12: Eh, akure lo mi meji o fe jeji sala.
18: Lala.
12: Hmm.
18: Lapo tan a se se ni yen.
12: Won
18: ba ti mo bi badan ni lu mo mi ni. Awon omo bi anti na pe mi.
12: Se ka se pa kuro laju ni abi bawo.
18: Akure laju na asa ti won ni
12: yen. Bi ma sha kure oko, akure oye mekun.
18: E
12: se ma. E se ma.
18: Akure laju, o ti wa laju da bi apa.
12: So won.
18: Awon mi mo tiyan tiyan na se pe mi up ti na, sugbon won mo pe ni mo
12: bi. Le bi won. Eyan kokun de le wa yin wa ke wa introduce awon omo yin gege bi aburo yin se niyan.
18: Wa mo ko sin to jo mo ni. Ko sin to jo. O awon
12: yes ma mo mo lori ma thank you very much yes ma je kin gbe bi eyan meji si ka to lo fun eto teni hello ko wole o hello e ka san ma oruko yin ma ti tetin ba mi soro ma
19: la ja ke bi ni ma soro o ni wura
12: okay
19: you say to take him over that
12: e da si ma
19: omo yes ma omo ri osi daga
12: yes ma
19: ko buti o kori
12: yes ma
19: o ya ti ye wa ti to lasi pori
12: ah se mi pa ni so
19: o wa wo gbo yen
12: ah ma rin
19: yen eh so yen to ko fun ma si bibe o bi le te ni wa ni omo yo te wa wo gbo yen da tu wa ke ni so pe ra wo se so wa pa fun fa ti tu fun yin fun ah omo yo se o ku di e ka tu
12: se o ku di e ka tu
19: e ka tu bu te pe ye puro fun gbo ko ye ku se be
12: e se ma
19: ti okunrin okun tun ma se be okunrin okunrin se okunrin se ma se
12: niyan eni beyin okunrin se ma se niyan a le bo wa lu nlo ah ah ki lo de hello
20: yes sir okay sir
12: yes
20: ya na ti se ni ma to gbe yen so to pa ma po me ni my boy pe man ba o my boy if you don't aburo gba ti ma lo sile won awon me to wa de bi last boy mo si ja boss mi lowo ni po me se wo man ka le le
12: Eh, you know, iru e ti sele si yin ri sa. Hello sa. Iya. Ta lo ko ti won. Hello.
21: Hello.
12: E ka san ma.
21: Ka san o.
12: O. Mi o gbo hun yin.
21: Ifo mo yen se o ku ti e.
12: Iya
21: ko se. Ko se yo kunrin ya si ma ri ya. Ko ba bi. Ko wa lo so lojojo mo. Se ise tun wa laarin oko re ni ati ye.
12: Se
21: yo kan. Ah. Ko ko do mu omo yen. Ko lo won ba ni sanu awon omo wa.
12: Ami.
21: Ya rara. Omo yen o se o ku die. Ya paro lo so. Ise ngba to si ti o ye ko omo yen ko.
12: Oye ko omo yen le ko fun baba yen. Adupe. Adupe. Hello.
22: Hello ma.
12: E ka san o. Eh. Mo n gbo yin.
22: E se ma. E ba ba de ni ta da ni ba.
12: Be ni sa.
22: Baba ti. O n bile mi.
12: Daddy e ma binu. Kini yen break. O ko je kin gbo yin dada. E ka san hello. E ti wole. awon na tun court eyin ko yi si mo kokon down ni. Hello.
1: Hello.
12: E ka san oruko yin ati bi te tin ba mi soro.
1: E ka san. Omi ti bere lati
12: ara. Mo gbo.
1: Owo. Wa e mi pe obirin ke sin gbo. Oko to ti bu. Ile. Ni apada popo.
12: E ma binu ma the network is not friendly at all. Eh to eyin ara le. E ma binu si mi. E je ki n fi akoko yi, e je ki n fi se eto teni. Mm. Ka koko menu le eto teni ka ma ba lo because mi gbo gbogbo nkan te so o je ki n try le boya ma go dada. Hello.
2: Hello. Oh.
12: E se sa e ka san sa.
2: Ajibola lati bodida.
12: E ba mi da si sa.
2: Awon meta ta ni won je di.
12: Mhm.
2: Ya won to pe
12: awon mo elaburo
2: o je bi omo to ti mo wi pe iya ohun oko e ni ye o je bi okunrin e na fura ara re oloju kokoro to mo bi pe aburo yawo ohun ni eni yi to na to lo ko to mo eleyin awon meta won je bi be si ni gbogbo isododo
12: ni
2: ese beni olorun ko dari ji won
12: ami
2: olorun to dile won se to na ti megun won le bayi
12: abere olorun beyin
2: ti megun won le o
12: oho
2: ti bi la yen se le lojo jo mo nbe o
12: e se sa ah on sumo mi bi ka ma ba lo ni sumo mi o ni choice a lati se eto ti ni this is going to be the last person ti ma pick up. Hello.
4: Hello ma.
12: Daddy e ka san sa.
4: E ka san.
12: Oruko yin sa ti bi te tin ba mi soro sa.
4: Oruko mi ni Elijah lati Maniya Adibayo.
12: E se ba mi da si.
4: Inu mi dun ti ma wole.
12: Oluwa seun.
4: Yo ka mi na ti ma wole.
12: Akele nation ti sele si yin ri ni.
4: Ah iro. Because e oro yen o ki pupo.
12: Beni.
4: Ah a bi pe beyin aparo.
12: Mm.
4: Inoro obirin yen.
12: Mhm.
4: Mm. En toju wa lojun ri. Ko leto lati fi awon me gege bi aburu e. O je bi. Seri omo yen je bi gan o. To ba je pe aburu obirin yen kan lu gan lo je. Se bi o se gba fun okunrin yen niyan.
12: Ah, to.
4: Ko leto lati gba fun. Omo yen mo fe daju iya yen latari aburu to pin omo yen.
12: Beni.
4: Omo fe daju ya ni pe eh sawala buru awala buru ya
12: mo fi wa paro
4: omo fe daju won o ti mo pe ipoko oju kokoro okunrin yen o ti ri oju kokoro loju okunrin yen o ti ri bo se ngba to fun ni 10,000 ala oko to kore ba fe to se o ti ba fe stand yen o ti mu ni design orisirisi
12: eh
4: o ti ye
12: iru design wo ni ti yin.
4: Ah, okunrin Olorun sanu awon okunrin.
12: Ese eduna Uncle Elijah. E je ka gba pe e fe tosi. E je ka gba pe e fe tosi mi. Ba owo ekun mi o like e. Owo wo le ma yo lori afefe o ekun yo na.
4: Body language ni.
12: Le ma emi o fe body language ji o. Edo account number te. Ani e gba pe eyin gangan e fe ba mi soro pe ah oba birin bawo ni. Bawo le se ma se.
4: O ni ma se se.
12: A ni ke so lori afefe.
4: Akoko mo ni fe fun lowo yen. Owo ti mo fe fun yen. Ba je ki owo mi. Ba je ko le mo we.
12: Emi o se ni e lowo yin o ni kan emi o account number mi ni ma fun. Eshisa. Mo really appreciate you daddy. Eshisa, God bless you sir. Yes sir. Ah, no, about anybody language. E ma ti body language be mi soro. E fi owo language ko ye yin. E fo language akilo nsele. Do fe. Ah, no. To kon ba mi wa be like e understand for this weekend. Show ye yin. Eyin ara ile. Hey, ara mi riri moroju olongbo latse. Sherele. No, mi ti ero mi ri kele ri afin deru bo loro ni. Awa obirin merin ni mama mi o bokunrin kani won bi okunrin ni number 3 won ni try number 4 nitori oyun number 4 yen mo gbonju dada. Ah, mama mi kon lekun won si fun won ni emi fe bo oyun yen gbo won boya tori gap to wa laarin number 3 ati number 4 ni oyun yen se gbo won olorun nikan loye se wa ri ninu ile baba ti mo si jade te ba wa fe won nbe te ba mo nte kokko ma je ke to rokunrin bi ko je pokunrin le kokko bi e lo je o e ma kan teri si ipe fe wa fe yan le baba mi o omo okunrin bayi o je won logun bi kasi nkan ni idile baba ti mo ti jade wa ti omo okunrin won bi baba mi nseyin ti o ba bi okunrin e ma gbo mi daada o ti o ba bi okunrin to fi je olorun ni pe gbogbo nkan to ba sise fun laye atorun gbogbo nkan to ba ni pata

ati patapata ebi lo ni o ki lo kereju oni aso onuju teyin eleyin bo npe ni handkerchief oni fun omo birin yen ni anything not even a dad koda won oni towo bo omi bayi ki won kan si lenu lo wa dijokan mama mi ati baba mi wa lo silu on wa lo silu n to babo emi o mo on so fun wa o emi de ti dagba mo ti pe omo 23 going to 24 bi won se de mama mi ati baba mi ba pe mi ye mi si minister kanode le ni jokeji oro wa o mo ni ko buru tori mo ti se ton school mo de ti n sise igba ti mo wa lo ba won wa ni pe ki wonu yara mama mi na wole won joko baba mi ni awon fe bere awon obere kan lowo mi tin ba dahun awon obere yen awon sese ma so nti awon tori e pe mi awon se ma so fun mi won ni loju woye mi won ni se ko wu awon ka won lo mo okunrin ni ah mo ni daddy mo lo joju mo ni mo n gbadura mo ni but eyin na ri condition mo mi mommy o le bi omo kokon mo fun yin e dele adopt ah o ma nka mi lara daddy ni se bo mo wi pe kolojo ba de ta on ba lo si bi ti agba nre ko si ogun kankan bo ti wo ko kere mo to ma kan wa mo ni be mo ni gbogbo e na le mi atawon aburo mi mo awon o de letter lati fi nkan kan pamọ fun yin ipe well mi ni je kawon mo le bi kan fi aje yin e je kin fi kekere pamọ fun yin won ni se mo me pa won o letter amu ni daddy mo ni se bi gbogbo e la mu amọ bo se nlo le bi te ti jade wa bo se wa je pe ru e bi bayi lọlọrun to yin si ọlọrun nikan loye daddy mi ni se mo fe gbọ mo ni be ni daddy mo fe gbọ daddy ni awon fe kin bi omo okunrin fa won eh mo ni kin lo bayin se kin lo hospital kin lo bayin hospital bele ti fe kin lo bayin jigbe wa no iwo gangan iwo to jo mommy mo fe ko fun mi ni omo okunrin mo ni mommy mo ni mi understand daddy I saw like how am I going to do it doing it some like how no o se sawo gisi fun mi eh sawo what fi are bale o agree o bo awon details to ro mo sero gisi to fe se fun mi oni bi si Nigeria oni bi si bi won de ti seto ibi to ma bi si ma ri doctor lohun ma make sure pe doctor yen kon make sure wi pe eleyi o okunrin lo mudo je ni igba ti a lo sile ibere ton bi mommy ni pe se mommy si le bi omo kon try yo kan si emi asi mommy e de ti jo plan mommy wa ni awon le bi eyo kan si sugbon awon o le bi si le awon o le bi si Nigeria o eh oko e lowo now abi to ba ti le bi emi gan tin se arrangement pe to lon ba ti gbadura to ba ti le loyun to bi ko ni bi si bi rara a travel out lo bi ni so agreement emi ati mommy e niyan so lo make up mind e ma mu e lo a lo se wa wa lohun kini pregnancy baby pregnancy kin kan ba ton ma ngbe sara mommy a ro a ma lo awon family a ro bi lo to ni so to ba kan ya mommy a kan check out wa son so ko no anything ko no any nkan kan a de jokunrin lagbara olorun mommy a de toju e like 6-7 months mommy a de pada wa sile mo ni daddy mo lo se wa je mi ti mo jo won yin len fi ru ele lo will you keep quiet my daddy bo eje ka make arrangements ka won yan ba yin se kini no iwo gangan ni mo fe eyin ara ile nkan meji lo wa ninu mi lati se won ni lati ijo ti ijapa ti dagbon ho ebi o pajapa mo o mi mind

0: ku nbe so I dem bon time ara yin endo de nduro de o le ti gbegbe mi lo so to ba re nkan to ba loke to n drag okun mo pe dede ni ko sa jabo to ba jabo le jabo lu o ti o re wo gangan mele so gege bo ron mi o so gboro na do jomo nlu abi tabi ko jomo nlu abi si won o so bo nkan ta ri pe lojo wo la so ro gidan papi we a le so pe iwo mo nlu abi o nu aba ko la da olodun lo da be sugbe ta ba so nipa ise teyan nse ise teyan nse o koja be se bo ni ni jegojo ta gbodun kan to ku ti o mo ye ko bia diegojo ta yen to sele ni mo le so wi gboro awon pedro neto to nbere ayo yen won le mo le bere tori iru jegojo ta yen yo start iwaju ati ronaldo ni bo na se wa be se inu ko je gbo boya inu ja felix okan na mejeji yen nkan o se a mejeji won le mo bere be se nbere yen sugbo ti wa lo niyan eru aso mo lara bo se nru aso mo messi lara e wo messi si bo ba jabo lo messi argentina messi o ni leyan messi o da ko sa dagba to sugbo wa ba gba won de gbe fun pada yo ba won lo o da o di melo to wa ti ba baje sugbo se ri iwa wora buruku emi okoko to menu won yen mo se bi nisin won lo ta pelu spain bayi se bi se won ta pelu re e je ka wo se ru bo se se yen se be na ni won se stop spain lo to ko si njo le sele o football se boya 1-1+1 sometimes o bo iwa buruku to nbenu won boya inu ni bi ni tabi ka so ko boya won ti lo re wu itan kan ran lo pe ke so mo lu awon lo to lo to boya bi ti wa lati de niyan
1: e je agba bi sumo oju oja no ngba ta bade ka wa ma tesi waju pelu nkan to nlo ninu ere idaraye ko kale

0: ni Colombia yi ka ma wa ti ma se bo won lati odun 2014 ti asiko ta wa bayi won ko fe sin pe boya ipada seyin kan abi ipada seyin kan wa fun ilede Colombia lati gba ti won ti se dada na odun 2014 mo ka tu odun 2024 against Argentina ni final ka won ko tun ba Argentina mule so Colombia na won na so ilede kan boya o je ilede kekere kan sugbon na ayin won tun wa ni agbon America yin ohun lo je ko ma struggle die die na ayin awon be yin so ka ba bi wa si ti ilede Ghana ilede Ghana won le gbianju agbara won ni sugbon ko ni ye mi lenu ti on tun sele si awon orede to wa lati le adulawo to ba tun sele si awon na nkan to nse kojo orede England won defend dada ajemo pe kan to ma ju fe gba na ni ni sugbon Colombia o ma dominate ni be ba ti release Diaz waju ko si te ba tin so pe te fe dabo bole ti frustration ba ti poju ko si ero kan ero die die o le sele te pe awon Colombia won je le utilize chance yin lati le so pe awon fe fi mi awon yin so ni se ewo Anthony Semenyo won de won ni Semenyo si pe owo ni best player orede Ghana lowo ta wa bayi sugbon mo fe ka mo pe ni inu fe if someone say meta to tigba seyin sin ninu dj fair agba short meta pe loni and meta ta yen kere kin se on target off target meta ta o n gba bo to touch gbon o gba bo to n dabo kilo wi fi deliver nkan te ka bi awa ni so orile de Ghana won ma defend ninu kojo orile de Colombia nkan ta ti mo sin na won ma defend sugbon bi to ma tin defend le mi pe orile de Colombia ma fe mu afani e lati le fi utilize chance to won ba lati le fi boju won dole sugbon ka wa wo ka gbe fun aso le won yi aso le to mu match against England yin e ma npo jude belam go o kon sara sin para kun pe o gbin oju to ba ja sole na lo ma bo ma je bi a don't know fun won sugbon ti short ba tin poju awon ti awon short so bi koju orilede England o le ma je renu ma koju orilede Colombia Colombia na won no ma ngba fese won se won pelu agbara pelu agidi awon match won ma wa aggressive gan so ti kini ba ye tin poju mo pe o le ma fe ma to pe ngba ti fese won se ba ti fe ma pari lo no no ma fe ma yawon agba bolu yi je sugbon to ba je onje ti won ma je le orilede Ghana yawon ti gbagbe ko to ma ku onje bi eh ma ku ye bi o wa tu le fun won ni agbara si o npe be won le fi ise di sugbon mo pe ti Ghana ba gbin oju just for me or you no lo say extra time ko le de Colombia ṣugbọn mo pe Ghana na o ma pada wa ni
1: eje block
2: sporting clever she ni nkan te fe mu lo Ghana ka ku be
1: ero mo ni nkan igere kan ti mo de be she ri oro Ghana na mi ro pe oro won nse nkan ti orili lo va ṣugbọn oro ti Cape Verde yen nti o je ki wa la opo lorun won ni tori gbọn draw Spain can Spain na won ni Argentina le mo mura daada pe boya ka mo kon ba won sere e ri wi pe nu we mimo kan won je wi pe David pa Goliath itori wi pe backup Olorun to wa nbe ni leyin pe gba David pa Goliath yen so tun pe ni kan mo
2: ko lo be pa yen mo ni
1: to tun eni kankan mo ko le deni kankan lu mo awon kankan wa se bo to ba ti sele what's in the why e mo ma ro ko boya ru o mo sele lo mo se ra won Messi yen a player kan wa ni se pe agent na je fawon other players egbe won awon na ma so yi tan to awon Kylian Mbappe awon na so ye pe defender ye to worth re keeper ye to worth re awon lami ama yen tan ba ti face ye daada that's what won se won na ma so ye to okay ewo Boateng Kevin nba ti Messi mu so okun ko lesin ni ohun lo so ye tele itore o awon ju fajo nba yen awon Messi yo so pe ye ta ni won re so awon yen koja pe oju le fe 22 feet ni po na ye de ga ye ga 6 feet Oh yeah, jack and do guys 6 feet. Come on, phone. I need 22 feet. Come on, woo. I mean, you come on, but my boss, you are a bit of one, eh? If I don't walk by you, see the moon. So, I'm messing your god, young, keep back and die, you deny. Yeah, my god, don't deny. See, you see, call, Jebure. I want to check, you got Jebure. So, go, so long, go, anything visible. Get football like me. So, I'm going to check my room, pay, and keep body, come back and back. Won't be a jack bar, I want to go. I want to go. Only Christmas on ye. Messi. Messi, you are allowed to deny, yeah. If you are allowed to deny, yes, I want you to call Jack, be my man, and then you are Ghana. I want you to come up, be no boy, tea, raffles of Wale, got your granite. Go so long, best, Sherry, and go to come on, Benny, be Sherry Columbia, the back by you now. Tẹ́fẹ́ bá gbà yìí náà kò yẹ kó bóyá àwọn náà ní ọpọ́n tó wúwo ṣùgbọ́n àwọn kan àti ẹgbó níṣe pẹ̀lú experience àwọn sẹ̀mẹ́rì yẹn wọ́n ti iṣẹ́ tó pọ̀ ní premiership ipa àwọn kò pọ̀ mọ́ nínú díje kì í ṣe rọ́bọ̀tì náà so tó fàtà àfihàn gbogbo tẹ́ bá dẹ̀ wo nígbà tí ligi fẹ́ tán gan sẹ̀mẹ́rì yóò múná lọ láwọn àsìkò kan ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé wàhálà ti wà nìyẹn so èmi ò rí nǹkan kan tó pọ̀ nu ọpọ́n yẹn ju pé tó bá wá ó dá ṣùgbọ́n a ti mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè ẹyọ kan náà la ní òun náà mo roko yẹn sí ẹjọ́ kankan mọ́.
2: Sporting Crystal, èmi wo ni wo bi wípé emi o ti riri lati gba temi tin wo ball abi lati gba ti mo ti kere ki ko kan bota lati wa so won pa wi pe agba ballu bayi te so pe mo fe ra in lowo nbe o mi mo ri o a de nilo lati ra Madrid bota le ni wi pe awon ni nkan kan ta won fe fi Enzo Fernandez se boy ben pe won la won la won fe gangan ko mu lo bayi now ibi ti mo ti ni problem sin ni wi pe ibo lomo kunrin ati gba ballu e sa to nbo o ti so fun oluko ni pon raye lati play ohun fe play fun sa to nbo awon agba ballu ton jo play mo po ti bota ohun atoje nte so won gbogbo gba wi pe mi fe play bibi omo kunrin ni gba keji balogun ninu ko Chelsea oju wo na ma fi pada ma wo ti o ba pada reyan biri sai
3: e se ohun atokun ba se gbon nile ako na la gbon nile ale nigbati o ba tin sise bi o ye ki so lekan pe ko se star ni team bi ko se awon ti won la fojusun wi pe ibi ta nle lele e to ba bo sise afojusun ti e ni pe ki le ise re ga afojusun ti e ni pe ko na o ga sugbon bi ti e ba run kokan iru enu iwa ti Enzo wu yen o sise ninu bi kan bi yeyin to ma nde face cap brand mi ninu company to tin sise
1: elemi okoko
3: yes en to di sise ko ti fura wi pe awon ta jo nje ran isara wa e je ka wo die ko fi han wa le mo ita fi time fi wo die yen to ba tin sise ni organization kan to ba ti lo to je pa awon na tu pada mu e pada wa hello sir hello n to fe da laye ninu structure yo ti da mo make point
2: ben
3: o le o lo bi iyawo ti yan o le kuro ni leyan to wa binu lo a pe mi gboro koro sun mi lenu ma bo in to fe danu le mi o ti da so Enzo ka bo pada si Chelsea boya yo pada lo be awon aladura ni pe kona mi o si ju ba je Southampton ni England ta fa so le gba ti e mo
2: ato
3: awon to lo si ta gan ti won pada de gan ti won play gan to ti se dada fun won mle ayo npe gbagbe dada re ana e to se leni ni koko se mi se tutun ni inu e ka as Chelsea fan emi ko fo fun mo eh fo fun mo bo ba fe ni jury koko mo pe
1: to ba jimi ni Alonso ni nkan igiri le go se ni pe ko ma gbe wole bi 70 bi 80
3: o yen po sale yen po
1: ko ju be yen lo se o ti wa nbe
3: ko frustrate e
1: o ti wa nbe lai mo igba ti Chelsea lose o wa nbe igba ti won lose now so ibi to ba tin sise e wo la ta wa ni si kan wa jade pe gini kan o mo e ko nbi mo lo radio kan mo fe lo se ori ibi to ti jalo ti ma announce
4: ti
1: be lo ti ma announce so o wa so pe o fe lo mo gbe Madrid so fe mo gbe Madrid ko wa mo play ni England ni abi ki lo kini to ro abi oti kan lo muyo so oti to muyo yen o ye kan je ko da loju re ko mo gbe si bi 60 ko mo gbe si 70
3: inu mi dun oro ke ma so yen ko fi beji fo lori
1: e go wo ni di
3: ara beji e bo lo gbe ni
4: ara won benefit long term contract lele ara won benefit long term contract cause to ba je be ni Chelsea ni okay go ka bo sinu ko Chelsea to ba ye pon wa ri en to je oko at least 120 million va so oya e mo gbe lo nkan to la ni te ba so pe okay in ta won blue ko ara business plan business strategy although bo se ni advantage na lo ni bo bi ele advantage ni ko mo lo ko lo
1: re Jackson lo ti de pada
3: se awon elomi le ma so pe kila won le so yi partner lo pa mi si oju ekun
4: wala
3: o je lo
4: gbe si
3: o tun wa declare o tun wa so pe Chelsea go lo omo mo agani

0: Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jeta kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse sa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: ti mo ba fe se igbadun ara mi ki fi onje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba onje iba je dudu fẹrẹfẹ tabi funfun lele pẹlu alabarin rẹ gbẹgiri alawo ofefe toki leketi ati awọn akọlu ko gba ore tooto rẹ bi ikun mo kika to ka bi taya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu reu reu ipade dona fun tolo Amala mi owon eku ojulona

0: 32FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32FM lori kan ni 94.9
3: eni wa disappointed
4: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo araye tin fe rin lo ba ti won ko sohun meji ti won go bi ko se ko ni fe yin e 32FM 94.9 e mi re ki o ni budo lo so be
5: show me your 32
6: wetin be this
7: la se rembo e wo be se ri bi assignment final eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogbo ara se color ara won sanu yin ko ma sasaku sabe kini ta se ti oda make up eleyi ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sanu ri bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yin je po mo kete kete o pari o e ba leyin oni so gan mo en ti ogbo go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin won bi akoku ewon won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe agbo we si wa wa won mo pe npade yin loni ni
8: this piece was performed by Usain
9: 32 FM 94.9

0: meta ni mo gbodo woru aso mo wo mo de se wa iyan bi mo ba joye si me gbodo wo aso oko ja nibe olorun ni ja aroku oniyan lagbara olorun a de ni kuku ojije a ni foju ko ijo mo ba de ti wo aso jo ma lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e ejo mo ba mi lo to mo ba ti ko lori ate eto odo gomina Seyin Makinde ibe ni mo mi lo straight and direct so me so lori buruko oniyan debi mama juwe ara mi o ba ti di 8:30 e woko tune in si 32 FM ma lo soju opo Facebook wa ri emi ati gomina live and direct
1: kile se be
0: a fe se pade jiroro ipade loba loba pelu gomina o de gbodo wa nibe orumoju la de gbodo se ma ko iwo kan ma lo soju opo Facebook 32 FM 94.9
1: fe
0: te soju opo Facebook lugo ba ti wa te si iru aso mo wo o ba ti gba oruko re ebun wa fun o latodo je ki mi wo latodo Sobatech ebun wa fun o mo le ke fun o ni 50,000 naira ko fi gbadun aye ara re tori me gbodo ba soro en wo bi mo se mi ko agbada un ru tele se na e ti aso
1: agbada gan wo ririn rin
0: e wiwo o ti pe ni agbada o ti pe be se rire ni won fi amo ileke mi gan melo tori mo ba lo leke mo ba soro ase saye elomi
1: ah e ma se be
0: mo fi boil leke mi sule re ni enku le o enku amo oju ba mi lori eto loni lagbara olorun iledumore 18 fi mi gbo mi eni diun ya ma nawo si lagbara olorun iledumore un fi mi gba ti 32 FM laughter house premier hill ni mokola ni badan idi of wa gbe 32 FM sori apata ganga emi loye o de loye ebo lankoko loruko lankoko o sese ki mi funyan lowo lori eto loni loruko lankoko ni o
1: somo ilu abi ni yin si won se won da yin mo
0: ngbo lankoko mo ba ilo ko re mo fe phone yan mewa ni 55,000 so ni so pe iro
1: emi o pe lankoko pe boya won e lankoko boya a ngboruko won eyan gidi la won sugbon se eyin gidi lodo won debi pe
0: e ba won so lankoko iwo da won se eyan gidi ni mi lodo re
1: o le je para awon ero ti an mo niyin
0: mo fe kan ba mi shadua fun lankoko omo mi
1: won ni oto ni
0: mo fe kan ba mi shadua
1: o da bi pe oto ni yen o tumo si pe won gbe leyin mi pe e so mo lu abi sa won boya je so ni
0: o ba lankoko
1: won ni eniyan ni yin eyan ni won
0: lankoko loruko re lori eto loni mo fe fun yan niyan lowo kan shadua fun o
1: se mo fe se mo se niyan awon ti mo gbe se ran yin te ni ngba ta awon yan ti gbo ni se pe won mo shadua se le
0: omo dudu mo ni
1: omo ngba omo fufu mo pe
0: abo ro pe lankoko
1: mo pe
0: lori eto loni iwo sha ma lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e omo mi lo lule ise omo alalubarika ni tunji abioye ni o ti ri mi ni jeta lupu mo wa leko mo mi kagbada mera iso lori buruku iwo ba ro po lori buruku ni mi ma lo soju opo Facebook ibi baba re ba ti ruru agbada awo ya ko la fi se comment soju opo Facebook o je tetere ni ma fun oni 100,000 ibo lo kan ti ari la koko se ki mi je gbese lori oruko re
1: se ke mo so fun yin seri ẹran teyan ba ti pa lobe eyin ma ya mo re bo fun yan won e soro mo so fun yin mo ni ke se pe e ba nkan mu waju won te le ba won soro
0: o gbo lankoko
1: bo ba je pe mo so fun yin mo da o ya se na kan number fun yan ni kini kan o nkan gan se gbo won e ma je gbese ka ma je gbese ka ma ya yin la so
0: pe
1: mo so nkan fun yin
0: lankoko ngbo
1: se eyan lodo won ni ke se pe ko si lowo won afun ma wo be ni won mo mo so be yin gangan le o ba nkan mu abi mo so fun yin
0: lankoko
1: mo ma to nkan fun yin pe
0: direction lankoko ti jeju mi ori radio ni mo wa gbogbo agbaye lo mi gbo mi
1: na ni mo fi mo royan de je
0: ara ule lankoko ni esi lule o
1: mo so fun yin
0: ori ara ni o lankoko
1: lo so be e so fun yin ma so pe e ma
0: iyo aseri o asendi owo nla si mi be
1: iro so

0: kama kwada lati oju oja itopa nure na le tin gbo asari lo ri mu polo oja bi melo meji meta a mo pe wa nbe pelu wa sugbon won pe yirin yirin ki eni le ba se mi bo ti awule je pe bi a o se ri won ri awon na won ori wa ri a ki o gbo yin ti e ma nfi owo te ma bi nso owo si wa lori eto yi ah mo gbo ye dada ko si lu kankan teyan le wa to ye pe won kawo lori igi nbe ibi ori o wa o nilo lati sise kan abi meji ko to le ri o wa ni tu tabi anise ko ni gbogbo bi kibi te tin ri ori gba patapata ori oni dimo yin o ona ti je ati mo yin ko ni nira be latori alagba subatech e se gan ni o
1: subatech omo mi
0: koko mi to ba mo subatech to so pe wa ri oda si boya wo lulu bi eda o sugbon lodo temi o oda si mi o si da si gbogbo awon yen wa tan gbo bakana alagba tun dedu ati ja ti mi ko ni nira ise gidi gan ni o eni de ni ana o eni ri wahala loju opalu jara nbi ari owo eyan wa kan ari ke faja ise gan na o eyin no mo ra nu gba nibi kibi te ba ti de o bo ba se bo ba tun se wa ati mi bo ba tun se wa si a je keyan ara le o mo baba ti de abala ihabi ben bo se je niyan ari ke awon to ba ti gba owo na ni won se adua sugbon lodo ti wa olorun ba ni wa pelu yin gbogbo nkan te nfe lokan eyan ato lo e mo
1: wa tu bo ara anu gba omo mi alalubarika
0: anu ni fiyin le o
1: lagbara olorun ikara ogbe inigbe lara
0: o ni jiyi gbe
1: laje laje la pere lowo tun de do we mi mo
0: kino sele ni gile se de o e ma gbo yin ni so boye en to logun kan abi to ni nkankan ni ni kan kile se fun arika igana owo tolorun ni gidi pe boya ti yin kan pe boya gankan be nle
1: arike owo tolorun
0: owo tolorun ni gidi pe boya gankan
1: pe ya mo se wa mo le so osan doru
0: e so osan doru ni bo e bo le di be so osan doru
1: kini tunde do wu yan tunde do wu ni kina fi mi beru mi
0: mo beru yin ma kan wo yin ran ni se pe abun
1: be oya tunde do wu ma bo wa so loju mi bo ibi o wa ni bo se wa ni lo ibo ni mo mo bi o wa lowo lowo be wa so loju mi
0: pekeni pekeni sari e mo gba mi wa ti e kun ba joko bayi ta wa ri aja kan ti san gbo mo run run e ri pe kun kan ma wo bayi pe ara ku yo iwo ke ki mo fe bo fa iru e ni be se mo kan kan ta won kan mo wo yin ba ke le ko latari ko ni ijejo awon eyan kan pe mi won ni baba e won ni mo wa gbe o awon meji gan ni mo ni wa gbe lati bi se ti be joye si
1: test lose to ko ja
0: ni ma kola enyo
1: funra mi ni mo lojo Monday ni mo lo si Tamaki Iwo Road
0: ki le lo se
1: mo fun yan ni moto mo fun on ni ticket pe losun kan oni ba wa lara yan ni mo fun ni ticket ni o ba lori ofe lati pe wole Captain P2 o ti a ba mi sise kan o ti ara ba mi interview omo mi olori oloko ni Badan
0: se Tommy
1: Tommy wa ba mi interview e wa di pelu gbo ba gbe wa ninu interview re esike mo soro nipa mi pe oniyan koko ase mo to boy laye re odo mi ohun ni Tommy olori oloko ni Badan ohun lo ti se mo to boy
0: leni ti omo yin ri ti o ti ri yin ri ara le lo ba yin sise po
1: o se se Tommy omi wo ohun ma pe lori eto lale binu ba bi mi ju bi oniyan ba die mi ju ma pe Tommy ma flash re
0: so the F flash ni
1: so gbogbo enu imi ni simi ni igba kan Tommy se kini kan ya wa ri pe mi so lori buruko ni ose o koja mo ni oni ba ni koropo ekepe pe de ni ja ticket mo iro ni gbogbo eyan ni pe mo lo awadi mo ri pe ikan so pe Kasim oloju wewe ese ni je Kasim oloju wewe logun lo mi adi o gbogbo re ni mo ti la se wadi
0: won ni se ma babo onilu ni lesa
1: e so so be
0: ni
1: mo lo ti bo ni won gbe omi so pe se mo babo onilu
0: won ti le mo ku o lesa mo o le wo be mo
1: ni ti pe o ti ko kuro lu lesa o ma dugbo re mo daruko agbudugbo meta lu lesa ke mi fun oni 10,000
0: won eyan tin bi le re nkan won le won so tan
1: ki lo so
0: won ni Badan won ni ti Badan ni won ni babo onilu ni Badan ni lona challenge bo se mo be
1: so tan ejo tori olorun abo fe se nkan kan lori eto loni ati se ti yan ni mikra iwo ba mo pe maru wa lo iwa iwa ba mo pe maruwa lo iwa
0: tiritaya
1: ma gbo se ti o oya ma wa fun olori ofe kan lori eto lale wa pe wa de so isore mo di a pe oga ri patapata o ba wa ni gbonu ibe pe o gbodo agbe priority
0: to ba je ke mo ba lo nwa boya o nwa lati
1: adegunri nu ba iyan lori eto lale
0: alagba adekra ku jo meta o ati rowo won ri na eye gidi ni won eyin le so mo lu abi
1: adekra show wa ni be ni mo fe kiyan ni omo lori radio pe me so lori buruko ni
0: o eyin seri gbogbo awon to jawon eyan gidi ti ti ero pe won moyin won o moyin eyin le mo won
1: iyan ni three tire not dem iyan ni phone da ni
0: won ni phone kile ti won ni phone ama yenu won getin lo ti lo phone loju meji o loju meta ti ri nkan be jele so pe won ni phone won ki wa ni fi ba yawo ato mo won soro ni
1: kini kimi se o oya iwo ba mo pe three tire lo iwa mo fe fun yan niyan lori ofe lori eto lale
0: lori ofe wo se ki won ma fowo re po money abi kini nkan se
1: bo ba ti pe wole eni ja ticket for second
0: gbogbo bi to ba ti nlodu koni ja
1: laso kini ye mo itura ya lo mi lo alasi ni bo
0: en to ba ngun to ba ti ngun maruwa
1: mo fe kan
0: ba ti pe wole
1: mo fe lori ofe lale
0: wa ni sanwo ta koni ja ticket
1: adaruko chairman ni sore
0: loju sore bi to na
1: ehn lugo ba ti daruko re o ba paro o mo pe mo network ni mi ma ja o wa daruko chairman ni sore mo di apase fun
0: be
1: ori eto na mo ti apase fun mo ba ti mi so ma record re la gbe ba laaro la pe un be ni paro to so o gbodo ja ticket fun ose kan o di abere ni Monday
0: yo si mo load loju so
1: wa ma load wa ma lo wa ma bo
0: ko si ni san o ko ni se ticket
1: oni koro pe nikan ni o mo ti fun yan oni mi cra lori ofe lose o koja on de ti si lo eni kan pere ni mo fun lori ofe o de ti si lo mo ti kan gba ticket pada lowo de iwo ba je oni mi cra ni o
0: to ba jo maruwa
1: oni maruwa oni mi cra ti se ra ni oni last week on mi mo on phone dani on fi a pe
0: won ro pe ro le npa ni won le ro pe
1: ah se mi lu pe oni three tire ba wa jefa loni oju re aja
0: e je pe number na boya le re nje oje 0005549 0005549 tabi 0809749 0909749 tabi plus 2390 62,949 plus 234 90 62,949 awon oju opo ti o wo ibi bayi ohun ni ati ni ori ofe lati le pe wole yen en ti ba je pe boya ki le ni se na en ti ba gumoruwa bi
1: moruwa nikan ni
0: oni ko wole
1: ba ti pe wole so slang area
0: ti o ba mo nko
1: o ti fake
0: o ti fail ni
1: e
0: a je pe ki so original mo nwa fake ni
1: ma lo ma pase
0: eni tun en ti o wule mo nkan kan pare ti o ma je sare ileun ko gbodo ri
1: mo fe kan mo ni badan pe mo lenu lale
0: lenu ke e
1: ko je ti ni amoru oniyan emi gan je
0: mo nkan to sele ko to di pe ke le rai dawo eyan lo dada e ja se bayi na calorie yo mi polo bi melo kan baba ti wa pada de amoyoku bi o ti lapere o eyin te fe baya mo ko soro o si pa o era wo sori phone yin tori oni baba fe sise yanu pelu ya mo ko e ku kale

0: a couple of other lads, you judge, I took by no, no, Lendo, lads can identify who should not touch your FM 94.9. I can, Laughter House, Premier, Mokola, Nidubada. I want your belly joke while Jarawa near Cocaine, Jiji, Mombati Tricycle, Amujuba, ERB, Bayena, at our own commie, at our own commie, our king gained there one bed, for one lily, Nibata, Tiri, any Kenny. Lati le pe to ja won ni mo ru ajo pe boya nkan te so yen fe se ni ya o boya te so yen fe sise ni ya o o da be gumo ese gba fun yin lo to ni
1: o oh ini phone da ni e se mo fogun odun se ni ya
2: e de o bi ojo ego gbo ise wo le gbo odun se
1: o ti san wo deliver se na ma sakalugbo ba ti dago mefa okanrin yan ni bale
2: ke se gbo won
1: o ya ko ni ma ri wa kan pe pe pe
2: ke se gbo won o le ja pe won e mo kanu se wa asiko ni se won mo ko rush lowo se won mo ba keke won tun mo pe ni elomi wa ni ju wa nu se ju wa lenu se elomi wa je pe won se fe lo park ni elomi le wa nu odo se e se gbo won e se gbo won 0705059 tabi 080 97,949
0: abi awata baba ni le okiri ta ba be pe loju po WhatsApp ele te ile na +234 90 62,949 +234 90 62,949
3: hello
0: hello hello hello
1: Baba
3: mi baba paro nto iku
1: jo meta mo wole le
0: ninu mi ju o ah ya omo baba o atile
3: ta mo ti ni tele yibo ile sa lo ti bi pe won ni le sa la won ti n tele yibo mo ti ni pe don ule sa ni mo
1: ah kolorun fọrun ke kolorun fọrun ke ayo
3: Ibadan
1: lo wa.
3: Ibadan ni bo wa baba ni.
1: Okunrin lo gbe wa bi wo lo gbo okunrin wa Ibadan.
3: Emi ni mo de lanu wa se ni de mi wa o.
1: Ah wa kere, wa kere o ko dele.
3: Ami baba.
1: O kukuli, o le da order on fikun le baba re momo lu le sa, order on ti
3: a se. Baba ni mo da mo.
1: Ah.
3: Mo da mo.
1: Se re di ni.
3: Ibadan ni ka da ru ko. Ibadan ni ka da ru ko. Do me ka lu le sa mo mo.
1: Me bi ole iru o otolo ni mo mi bi le re loju opo TikTok yo
3: ah ti le mo iru leta ni mo ti wa ni mo je da proof re
1: okay o ya da ira Ibadan ni mai ko daruko
3: o ti me daruko ni
1: Ibadan o ya daruko adugo ba yigbi mefa ni Ibadan
3: adugo ki
1: o ba yigbi o je pe
3: on ba mo
1: adugo on ba gba mona mona ni Ibadan
2: to je nu gboro inu gboro
3: ninu gboro
2: eyo are Ibadan
3: o Ibadan ni mo wa
2: o ya
3: oke ado
1: ah oke ado iro o
2: o ya etu dako re
1: ya ya
3: oke ado
2: ehe
3: oke ado
2: eh
1: o ya mo se je ki mi confirm je ki mi confirm je mi fun olowo card o ya o ya je ki mi fun olowo
2: card o ya e pe number yin kan ba yin se card si abi o aka number
1: e be number re
2: e si le pa pa card number yin na
3: 70 54 54 98 98 62 62
1: 62
0: 16
4: o ya baba paro to iyamopo na mo fe ba soro
1: le aka sabira
4: eh
1: iyamopo yi ko kira re pe ko ku orire le meta
4: mo ku orire o
1: le meta ni iyamopo so jo
4: ah mo ku orire mo ku orire mo ku orire o
1: ada fo le aka sabira eh iyamopo ni onise owo ni o ise wo lo mi se
4: ah, ke yamopo ti riru ta ti mo se ni.
1: O sa yi onise owo ni o. Se popo ojo lorun ni.
4: O ya je ti yamopo ri iru ta ti mo se
1: yen. Le akasabi atanika. Hey, you fe ki share ki atesi waju ihun ba ore ni.
4: Mhm.
1: You fe. Aha, le akasabia. Hey, iya mo po yi wa wa 1000 naira e ba je tutun o ti ro. I wa wa oye omo odun re.
4: Mhm.
1: I wa wa lo san si POS. Tori e gbodo kan wo mi o ba ti kuro lowo re. O ba ti se ton le je ki la ti se ni wa wa fun lori eto. O mo pojo jumo le seto ni ti e.
4: O de ra ki la ti se la se ko lo.
1: Ah, ye mi si, mo so pe ya, e se ya lodo mi omo ni ni ye mi si. Ewo ni ya.
4: O gbe eyan lomo lodo yin.
1: Mo bi ba soro aye re, o mi se gbogbo eyan. O ya kuro lori phone, je ki eyan ni o fe ba ya mo ko soro. O ti se mi be ni, o ya ba lo.
4: O
1: ka le run gba lowo re iwo gan, are je lomi wa ka. Ma lo.
4: Se eyan wa re je ka.
1: Lọna wo mo ba soro aye re boro aye re se ada bo se ba ran aso fun gomina bo se ma se run fun gomina
2: se mo se ti won se ni boya boya won kiri oja ni o boya oni ate ni won se mo
1: ise re se so
2: ah se beyin le riran si o ye ke se kale kale
1: se fi gbogbo ara so ni o ni mo fi beri ke fenu ara re ke mo ran mi lewon
4: ni o ri na dada o wo bye bye
1: ke mo ran mi lewon mo mo se o mi se mi fe so lori afefe ni
2: hello
1: daru pon mo daru ko re o ya dake je ki ya mo ko so eni pe wole mo fe ki ya mo ko ke tu a se ri lale lia kasabania la kisa ya mo ko yi obirin lo ni pe wole se lo to ni abi ro
5: obirin ni o nta mi ni o mo
1: re ya mo ko ya mo ko yi wa ara gallon epo pupa 25 liters
2: 25 liters melu
1: ki tomode tagba lejepo ki tomode tagba kan sanu re
2: ami o
1: ni won ba wa lo ni won iwon asiko 100 200 wa lo nule aye ki tomode tagba kan sanu re
2: ami o
1: won fe fi epo ni sere ni o iya mo ko iwa wa lo bere o oye o
2: mo ni se ba won ra ka mo send owo esi yin ke ra lowo kan
1: owo owo won fi wo ko won eye ki mi gba oye o ye nitori me fe boruko mi je
5: e ti mo pass number
1: here o ba ti setan tomode tagba lo mo yemisi o le ise re a o mi na ni number tomode tagba aha o ise le mi jade kekere ni epo
2: ah oju opo yen o ko lura won hello
6: hello satrefa
1: mo so
6: e ka le sa
1: o ti ba oro je ah me fe ko soro
2: eh ma so lo bayi
6: aya
1: lia kasabi iya mo po yi ko sora fore yi ore le pa ni ore le la ni lia kasabi
7: playing with you.
1: Iya mo po yo ye ko ti ju bi o wa yi lo.
6: Jele, oko.
1: I ogun monitor. I o lo mi da o duro, I o ye I le melo lo ti fun niyan. So ti fun yan leri, iya mo po yi so ti fun yan ni leri.
6: Ah, e ti fun yan leri o.
1: Iya mo po yi ni eji o wa, I o ye ko ti fi le mewa tore fun yan.
2: Bi bread bi ati ba bisiki.
1: Iya mo po yi wa gbegbe second. Iya mo pe iwa gbegbe second ya na lowo kekere
6: eh
1: iwa bere ojo ori baba re atojo ori yeye re
6: mejeji
1: iwa wa wa divide e by 10 iyo ba ti divide e by 10 iyo ba ku iwa wa wa $1 nitori pe tomode tagba le ri dollar yo
2: $1
6: $1
1: so ti yo
2: o mo gbo won gbo
1: iwa wa wa pounds na 1 pounds
6: owo
1: oke okun
2: ori oke okun le fe
1: iwa wa Nigeria oye odun babare ati yeye re ba je wa papo wa wa mu wa 1000 re wa
2: to ba je bi baba je bi 90 ti ya je bi 70
1: 1000 90
2: yo ba je bi yo je bi 60000 ba
1: ni wa wa ko po wa wa ko sinu nylon bag dudu wa wa so pe un wa ba de sinu nylon bag gbodo ri ta mo ogun omi sho gbogbo jingi on fi mi wo ko fo lato ni lo wa wa gbe fun yaki lati se a gbe fun mi
2: ko bodo jowo yin direct
1: wa laye e ti be no ba de ti dowo ria si la jo gbogbo re ni na wa wa ma fi foko
2: ewu e le lo ewu e le lo
1: I want to. Say your name, I walk with
2: me. What
1: I want to buy one ticket.
2: Hello,
1: that came on sorrow.
2: Hello,
1: that came on sorrow.
2: I can't
1: deny me, you think it was so. Before Barry.
2: The bell like Barry, don't sorrow ye.
1: Agbalagba ni omo 14 years
2: agbalagba ni won
1: o ya gbe fun baba re
2: o da bi pe oju opo yen
1: o da bi pe kimi to ajise fun yan yan mama gbowo
2: e ba e ma se be
1: o da bi pe ise ofe mu mi je emi lose card
2: won iro oju opo ni hello
1: kai ero ti poju
2: ile sele bayi
1: ka ni mo e ka mo wo wa be
2: iro everybody la vi fun ni e mo se be e mo se be e mo pe iru nisin bayi o le je pe tori
1: o ya mo fe ki yan loko kan pe ni gboro
2: hello
7: baba to to ti le te papa mo kekere ni mi
2: tata ma wa ni o ya mo yi so mi ki
7: mo pe ba ya mo po taro ja re te tori mi gbe ti mi o ri bi agbalagba oko mi ma wa ba yin
1: o ya gbe fun foko re gbe fun foko re
7: o wa ti de ni e ka wa ni sama ti de ma
1: pa se ni para so loko da bo no kada
7: ah oko te mi so lo pada wa artist ni o
2: mo artist loko
1: awon artist o mi kon ni o se dada sori abi
7: oh my god you fight ba fe
2: kan ya yo my god writer awon te mo se bana kan kan
7: fe ni fe
1: o le ya ni ba se die oku die abi e se o le ya
7: ko se kan te le ya o ma yeyan ti ya mo po papo
2: se gba ba
1: e ori re bo se oroko ori ya niyan so mo re re ni
7: omo mi lo soro ni o lo fi yin ra niyan ketinda
1: toko re ba ti de mo nise mo fe je fun oko re mi se a se ma se
2: lenu ah omo ma da le rupe ko won yan le
1: omo ni e kan se
2: go hello
1: oloko wa le pe mo ori ofe meji wa mo fe so oko ni mi cra meji ni ticket o je pe eni ja ticket fun 2 weeks
2: fun 2 weeks to su yo vi damage
1: mo ko fe ki oloko ibadan kan mo mi pe looto o on ba so pe baba ato mi e pe meji
2: ni ibadan mo ti ko mo ti roye nibi ti e tin fi oro wa alaji tomi omo ile wa tan foro wa won lenu wo tan so ba won se nlu wi awon bo ba won se nwo gbo da wele wele won o ka o ko yin mo won ri pe awon ti
1: e yi fun wo so o ba di ori igbagede ori captain p2 lojo monday ma pase fun p2 be maike la ba mi gbe tomi wa ohun lo gbodo gbe wa sori
2: eto o buku appointment pelu won ni mo kan le loku
1: e se ru mi mo ti ju gbogbo ru alaba ni lo
2: hello
1: ai se se ma wo ju kimi to ba tomi
2: se ka le
8: yes, sir.
2: Ito lupo
8: mi lati jokodo.
1: Lati jokodo. Lia kasabia, lalia. I'm so
9: happy.
1: Iya mo po iko di sheda re mu pe sheda mi mo babodi.
8: Sheda ni mo dupe
1: o. Lia kasabi. Hey, iya mo po iun kekere loro re gba.
2: En gbo.
1: So wa be.
8: Iya mi mo po yi.
2: won gbo yin gan e mo pupo lu nte dawo ni jejo ke ni awon sego e da mo awon do yin ti koko bere oko won ni e gbodo de ko mo bayi
1: ti mo se ko lori eto ni last week
2: mo ja yin ni o
1: olori oloko branch ti challenge lo pe mi
2: pe
1: i baba
2: be kini
1: i agbo baba Kazimu loruko re
2: Kazimu odira
1: olori yan lokan ni challenge
2: koburu
1: je Kazimu
2: koburu
1: o lo pe mi
2: koburu
1: e kimi wa ba se pade ni challenge mi meti rayi
2: ah e ma lo olo
1: oya injo tori olorun iwo ba wa nile o ba ngbo wa lowo lowo olori oloko park o ba wa nile o mi gbo a abi o ba wa ni tamaki mu fe ke pe wole
2: pe
1: ma wa jo clever loju loni
2: be kini
1: se bi ai se pade amara ni ana
2: o da bi gojo po yan o se daada to
1: plus
2: 234 90 62,000 949 plus 234 90 62,000 949 o tele pesi niyan plus 234 90 62,000 949
1: obirin lo ni fe pe wole ni
2: hello
1: ah obirin lo fe pe wole o soft iṣẹ́ mo dẹ̀ fẹ́ fún iṣẹ́ kékeré ni
2: iṣẹ́ kékeré owó ńlá
1: iṣẹ́ ìtajà ni
2: torí tó bá yẹ kó yà wọn bí àwọn bí gómìnà wa gan àwọn gan jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ bí mo fẹ́ lè pọ̀ wọ́n ní bóyá bí àkìtàn tí ń gba gbogbo nǹkan mọ́ra ni irú yìí báyìí nìsín ọyọ kọ́ ni a ti á gbé yín ká ti wọ́n rù yín lọ ẹni tí ọmọ yìí rí ẹ pé ẹjọ́ lọ sùkúù ni o ẹjọ́ lọ
1: ọ̀gá
2: ni
1: o èrò ti pọ̀ jù iṣẹ́ ọ̀fẹ́ náà
2: mọ́ hello
1: èrò ti pọ̀ jù
2: ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀
1: ọtí lójú kòkòrò jù
2: mẹ́wọ̀n bóyá ká pè sórí eléyìí gbà yẹn plus 234 90 62,949 plus 234 90 62,949 nọmba tí ó já sí habino plus 234 90 62,949 nọmba tí ó dàbí ìgbà tí bóyá ká try yẹn wò ná hello hello
1: ọmọ kékeré wo ló wà níbẹ̀ ni
2: hello
1: obìnrin ló fẹ́ pè wọlé
2: ṣe ń flash ni àbí báwo àbò ń kọ́ọ̀tì padà àwọn kan ò tí
1: ì yí bóyá ká ní kọ́lọ́kọ́ ó ní micra méjì mo fẹ́ fún ní ticket
2: náà ni àtún micra àtúnígbọ́pọ̀ fún wa àti ẹ̀ tí ì rí ẹni ẹ̀kan ẹ tó fẹ́ báyà mọ̀ kó sọ̀rọ̀ ìpè ń jápè gbogbo ẹ̀kan fúnra wọn lọ́rùn ni bóyá kí ẹ̀mí tiẹ̀ ṣe gàyà díẹ̀ náà fẹ́mi kẹ́mi tẹríba fẹ́mi ẹ jẹ́ ká wo ojú òpó ayélujára facebook wa ká bu ẹnu lu àwọn tí ń bẹ̀ẹ̀ ní alágbára jáde akínádé àwa náà akínádé bọ́jẹ̀ yusuf ọládiméjì akínyàn bákan náà ayọbami akínúbi nwako timothy ẹ ṣe gan ni akínyàn o hello ẹ mọ̀ ká alẹ́ ẹ̀ o
1: ṣe yíbo ni wọn ni
2: wọn yìí ṣe yíbo ẹ̀ fa balẹ̀ ẹ ló jáde
1: kedu
9: ara mi ẹ ṣe yíbo
2: wọn làwọn yìí ṣe yíbo
9: ọmọ ìjà ní mẹrin
2: ni wọn ní ọmọ ìjẹsà làwọn.
1: kí ló mi ṣe ní ìbàdàn ṣé omi bá wọn tún ìbàdàn ṣe ni.
9: Ṣé mo wá lágbára láti túbàdàn ṣe ni? Ọlọ́run lọ ní túbàdàn ṣe.
1: Kí ló mi ṣe nìbàdàn ṣé wọ̀ ló gbé rà rẹ̀ wá bọ́kùnrin ló gbé wá?
9: Ọkọ̀ mi lọ gbé mi ábàdàn.
1: Ṣé ọmọ ọ̀bàdàn ló fẹ́ ni?
9: Bẹ́ẹ̀ ọmọ ọ̀bàdàn ọmọ lọmọ ìfẹ́ lọkọ mi.
1: Ó yá gbé fóònù fọ́kọ̀ rẹ̀ jẹ́ kí mi bá sọ̀rọ̀.
2: Ó ti lọ bíṣẹ́.
1: Ọkọ rẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. Ibo ló lọ ó ti látayò.
9: Nínú sàlẹ̀.
2: Wọ́n ní wọ́n ti.
1: Mo mọ̀ ọmọ béèrè ni. Mo mọ̀ ọmọ béèrè ni. Gbogbo rẹ̀ gbogbo rẹ̀.
9: Mo kọ́ fún mi lọ́wọ́ kí mo kí mi fi jọ láàárọ̀ ọ̀la.
1: Èdè ìṣòwò ńlẹ̀ níbi bẹ́ẹ̀ lónìí o.
2: Nítorí pé wọ́n jọpọ̀.
1: Mo mọ̀ ṣe àṣé o. Ìṣòwò nílẹ̀ lónìí. Sọ́bàtẹ́ kì í ṣèlúlé Túndé Ìdòwú dẹ̀ ni òun náà ṣèlúlé.
2: O ti yẹ yín.
1: Ayé ọ lágbára ọlọ́run wàrà
2: àdúrà. Hello. Hello. Ẹ tó ní nábẹ́ ilé ìtún fúláṣì. Ẹ tún fúláṣì. Ẹyin ní àwọn gbogbo owó kan
1: báyìí. Ìyá ọlọ́kọ̀ Ìbàdàn
2: Prince
1: Larandi ni.
9: Pac-Manager.
2: Ṣẹ̀gbọ́n wọ́n ti ń pè yín mọ́ ní.
1: Dákẹ́ Pac-Manager ló sọ. Pac-Manager. Ṣé o fẹ́ bá yamọ kó sọ̀rọ̀?
2: Ẹbẹ́ lórí ọlọ́kọ̀ ní lógò ní ẹsọ tẹ́ ẹ léwì nkankan wọn pe park manager ẹ sọ̀rọ̀ ṣe ti rí báyẹn pé ẹyin passionate ẹyin passionate nǹkan tẹ́ jẹ́lẹ̀ pera yín o.
1: Lọ́sùn lọ́sùn ẹ̀bùn rẹ̀ wo.
9: Bàbá rẹ̀ tó park manager ẹ sọ pé management.
1: Èwe lè sọ pé management àgbàlagbà gbọ́dọ̀ adá ọlọ́run mi ni máa sọ fọ́mọdé pé park management wà wáyé táyà ro driver shop.
2: Ìyẹn ti pẹ́ mu ò lò mọ́.
1: Àwọ̀ àgbà NLTW láti nílò Làbújá. Alábàwò
2: lórí ọ̀rọ̀ àti bíi 18-19.
1: Àlèyàn ọlọ́kọ̀ ni òun mi.
2: Ẹ mọ̀mọ̀dá lérú ẹni ẹlẹ́ni ṣé ká wọn mọ̀
1: mí. Ṣé o jẹ́ ìyàwó ọlọ́kọ̀ ni?
2: e se gbogbo yawo oloko leyin mo ni
1: oko riyan phone oko riyan te ku danu mo ni kan pe wole lataro ke mo si oni mi crack kankan o le pe wole sori
2: e wa lenu ise ni
1: enu ise gbo ise yan na kokon sise ri ni
2: e mo pe ofin ofin le yo faye gba te yan ba
1: wa ko o ni apa gbero se gbe aye o nbo ohun fe park o di ape mi
2: ki won park hello hello
1: mo gbadu abatomi gan soro kan so pe o busy a
2: sheri igberaga yin olodun ti mo nti asin oya ko to fe nu egbe pensu ni o ka ni pe lo to lo to ni iru awon baba tomi gangan engineer sey magide ti an mayin ri lo to e ti ba nkan je e ti da gbogbo nkan ru sugbon
1: aro la ma wa ni governor house
2: level ose me
1: a ni pade a fe se iyan ijoye
2: awon ijoye bo
1: so gbogbo ye e se bi iru iyan ijoye kebu ye ri o
2: awon oloye gidi to wona na nu
1: o gbona sapa oloye foko ni oloye gbogbo igbo
2: hello
10: kare aba paroto
2: ankiyin o
1: eso mi ki se bon je ki agbadagba re
2: won ni yawo moto la won
1: ibere ma bere lowo re se yan oko rin ayin ni phone dani ni
10: o ele se ta ma ngbe yin lo re e se ti kan park papa won fe pe so re
1: o ba je oloko o da ohun mo o de dani yan mo baba oloko lo wa ni bi ose o mi bo te ti gbo eto ma gbe to mi wa life and direct
2: ko buru ojo ti se bi en lo die yo ka won ara le kale
1: to titi ni jo mejo ta tu a ma pade lori eto parunu re leto won yi kuro ni be o 32 fm na ipe be laughter house ni premier hill ni badan on lawa titi ni jo mejo ani bobi siraria o odaro
2: ridu ona de kun clever lo ko mi e se gidi gan ni o lo lu fe te duro ti wa lati gba ti bere to titi david to di eyin te mo ran wa lowo aki alagba sobatech oloba wa pelu yin ko ni fi yin le bakan alagba tunde du e se gbogbo gba nkan kan ni salafia yin o ati gbo yin te wa nbe loju pelu jara wa patapata ohun laki e me ilo eto mi yo tu la to tu to du ni ye lori yo tu gori agbagbe ta ba ti ku nbi ta ba dide nle fu ya bayi e ku kale na titi jo mejo ta pade nkan ko ni salafia yin a ni fese wa re lo bi ti won ti gbe wa nkan ko ni se wa ko ni se yan fun wa o dabo

0: ti wo ko o wa ma share nigba 32 times aye share a to bo card fun oye ma pin lo sira sira Oya ninu lele tin gbe mi ni inu moto ni asin olokada pipipin so so lo mo ni ibadan na pe bi o ile oluyole owo ni ponta badan
1: inu mi ri la nko la
0: gbe bi kibi afẹ fi ayo afẹ fẹ kan ni 32 fm to n fe de oya ba nso fe nikan pe ko tun so fe lomiran gbe 32 fm pelu lagbo lagbo ti gbode e ma pe kokoro to ma wo oju agbo ni pe ti mo ba ti so pe lagbo lagbo eyin ni ke so pe 32 fm oya ma share loju opo facebook re adua temi re o gbogbo ibi kibi ta fe fi ayo yi wa n fe de ibanu jo kero to mi oni je teni kankan wa e raye sami abe bisi oya yin radio re soke la o ja Oya loruko gbogbo gbimo Oun alase le tolong oba mi oke O fi da ikan ni 32 to kole lowo
1: Abaka to fe pa so
0: Oga wa dada Baba ba Peter omo Agbara to gbe program duro Olorun to ba use O fi ki iku le kabo sori eto lagbo lagbo ni ikan ni 32 fm
1: Atapa ya tu kanya ma
0: Based on who I be Emi lo mo yin o ore yin ololufe yin gangan padi yin gangan to ti se gbe ni gbogbo gba ni gbogbo se
1: jojo tuba
0: se tohun gba gege bi anabi pe ko ma fun yin nisiya o ma fun yin lawon entertainment gbogbo be ti se fe oya je ki tuju eleyi le ke le ba mo pe mo ti de

sere kedeke onipe mama kibo mama ribo ama fayo mama tibo e mo pe ti mo ba ti de lori MIC e adon temi ate olohun ta jo se fun yin pelu kini 32 FM onipe ka ma munu yin du ama fun ni gbogbo be ti se fe metaphors lele lowo Dr. King Said Osuga obori gangan niye iwa le ti gbo oye lomo wo wa eja mo lo sojo po Facebook ye oya ti mo ba ti so pe lagbo lagbo oluko agba yin ti de o nkan to kan ni ka so wi pe 32 FM se wa nbe oye yin temi ni gbogbo abete eyin temi ni gbogbo junction oke mo ko la la wa wa o eyin temi ni sensitive eyin temi ni lalende gbogbo opo to fi de bere to wo ke galaxy eyin temi lolomi eyin temi lamulo eyin temi ni challenge eyin temi ni bolu aji gbogbo oran yan to fi wo bode mo gba mo lete mo gba wo ki ado oye lato ki ado o wonu ogun pa mo jadugbe lati dugbe mo fo fere mo deleyele

0: play orin yen e so run to jade ati igba to jade oya lagbo lagbo
1: tasi
0: su e fe kilo ko yin lati bole tin pe taye adebisi na taye adebisi alpha yin temi so fa debe dada oya ti fe gbianju ba in ti mo fun tele tele ko ma fun yin o lagbo mo ti fun ni kan ri abi bo ti fun ni kan tele okay ele fe gbianju ni oya ele fe gbianju ni mo ranti oya ele o si simple gan wa la o ye ke mo
1: ah

Alexandra Tan, Baba Beji, Ramat Adamu, gbogbo eyin temi lojo po Facebook yi. Ma wo lasan o, ma gbodan o. O ya pin kakiri ko da lataga. So fe nikan pe ko tun so fe lo bi. Anfani to kan le se fe mi ni pe ko ba mi bo sira sira. Ba mi share tun ji okun dare. E se o, I'm a love yin gidi.

0: oju agbo
1: eni
0: oya dai sani zeu tiga oga bi da da nile elede ga wa nu ati mo juwe ibi to mo gba pe mo lo mo wa leyin e olajide agewu Mr. Bell oga wa nu wale o ogbo yomo lafi ojo pa kere sekere o ma ti ba en ba mo mathematics aye o lo ma calculate e right da e lo je kemi mo be many people
1: many
0: people awon people lele o yato si somebody o ba ti mo Mr. Bell eja nla ni
1: ti e lara
0: ibi to fi mo oni zero mi

bayike oye dam ola ola doyinbo ah ah ti de ti gbo nkan kan lo ki so hale lagbo lagbo e mo mo so e le gwara ro e fe mi sile e je mo lagbo ise le mi se gbowo le lori but enjoyment ti ye kidu

opo eyin temi ni bodija eyin temi ni yua eyin temi lojo gbogbo apete opo maniya gbogbo oyo mo laafi ojo paseke re mole omo atiba gbogbo osogbo gbogbo lefe gbogbo ekiti gbogbo ndo ajo ngbadun ara wa ni bo le ti se feel e bo le ti se gbadun e ajo ngbadun ara wa ni game da la ve tagara.

0: ẹja mọ lọ le
1: ojo mi
0: ile
1: emi lo jara si
0: ile
1: ojo mi
0: ile
1: emi lo jara si
0: ile
1: ojo
0: mi oye mo wole e mo wule wori emi ti se temi o ti make history oye for kan bale bi mo ba ti dije e de dopo sunkan eto tutu mi to ni to ja wi pe atowo ba mi te mo gbadu dada awa fa fun lo ni lele abi ora mo se sin lo ni selense ba mi dele akibo de lejile ale bobu to ba ti dago mewa titi do wa go mejila le tun gbon gbon yen
1: sire ijabu
0: je ri pe wule need lati gbe kuro e ja jo gulu papo 32 fm

0: eje mo tun ki wa kaabo sori eto wa eto adayeba oloye ewe nje adegoroye ige adubi agbefa gori ite otun oluawo ka afata ni gbogbo tile ibadan won ton ti wa ni kale e mo ku kale baba
1: o je yin olotu ajinde aro mo je
0: gaji ile oloje nti ile toko
1: ara o le wa mo ki gbogbo eyin mo gaji mi nle o ka ara o le
0: eyin na ka jo ibadan pelu ase
1: olohun
0: e je mbiri se etutu nbe abi o se tutu
1: ah olotu iru ibere wo ni e wa fi nbere lowo mi
0: eh
1: adupe lodo olohun ngba ta ba tin da ko se nsi ta da ko se nsi se nsi ngba ti gba pe se nsi wa a ti gba pe tutu nbe etutu ko tu ko ba la won baba wa pe won bi wa nse dale oduwa ni ti o si le parun lai lai
0: eh
1: be ni olotu
0: se oto le tutu agba abi
1: bi fa ba se bere e ni orisirisi etutu ni nbe 256 in a page ifa iko kan lo ni etutu ti e ngba ta da ifa ni gba wa se eni to koko da ifa ikini nkan to sele si ru soro wo lo ni en to wa ni soro ikini nkan to fi ru bo si soro re to fi tuba to fi tuse ko tu ko ba
0: ibi awu
1: lo na 256 ti o si ma won asomo gbe etutu nbe lo
0: ibi awu le nlo lo ni ko ibi ti mo nlo mo mo pe eyin na ti n ba ise yi bo ile ta si taye si ti mo yin o ko yin o ba je ri ko si ni ba je lai lai to ma ni kin ti e biri nbe yan ba sise bo eyan ma wo pe emi na ti lawon aseyori kan tori ti o ri pe eya wa wo mi e woran mi yo ni awon iran to ti da tawon eyan mo yi pe oyan ka woran re looto kini awon aseyori teyin na le so wi pe ndi ise yo ikan ninu awon mujisa olorin
1: adupe lowo olodumare yato si oro fata ntele to ba ni ka se tutu bayi ta ba da fa fun yan ti n ba ni ki mo wo oro wa ko sayi mo le sare so bi meta perete tayi ba wa inu awon bi ti eru olodumare ti ba mi ti mo ti mo pe baba nla wa nile yoruba won se ore ase pe fun wa pelu ifa ti won gbe kale fun wa nijo kan mo se tutu fun alejo mi kan ti won wa eni iwa n so fun mi pe ngba baba mi ti nbe na ti wa da ifa won ni awon lo si Kano won na wa da ifa lowo baba mi won ni baba mi wa so pe Kano ta won lo yi o awon ori se nbe o sugbon ogun ni o le awon ku nbe pa awon eyan o ba won di ogun won ba won di te sugba awon ori se lohun won legba awon kan na si lo ba nbe won ni gba tan ti gbo pa awon ori se won na sa lo sohun won na si ri se n toto won ni le badan na ko sari wa ko won ni tan fi dupe lowo Fanu tori pa ti gbo tele won na wa ko le meji si Kano won lo ri le tan ko le si won ni titi koko je kan won ni keji won ni na mo le ba tun gbogun won ni gba tan ti gbo tele pe o de kene ikeji ton ti fe sele na ba talehun won ni ma se ko wa si agbegbe bi kan badan binu ni bi ti an ko le si ohun ni an wa ti an ti ko lehun won wa n da won eyan lohun were were si an gba eyan le la won na nsi ngbo wa daarin kan won la lejo ba da wai se mo pe fitila kan kiri na ri di are
0: alejo da
1: won la lejo da wai fo di di osun meta gbako won na wa wo pe iru eleyi o sele ri won la won ala orisirisi la won la pe awon tan na nsaaju fun yan n gbogbo ogbon la won da won le awon ayawo awon wa so pe to fitila kan iri na ri di are ene jade ngba te sun ma won ti an be laarin ilu lenu si te de ibadan pada yi e jade sun ma won eyan lo wadi nti ba nsele nti ba nbe nbe ki won tan mo le si fun yin won ni lo saje kan wa sodo mi en to wa jo mi lojuju ni pe bi eni se wole agbalagba ni o to omo adorin odun okan ko 30,000 ni lo kasi ni oni gbogbo ona tin ba mo pata ki n bo n da fa ki n si bo n se lagbaja bayi lagbaja bayi ni ya mi je jenje ni owo n wa mu mi bi igba ti mi ri owo ri pe eyan se ri bayi to je onimo to je ojogbon ti o si ti e fi ro wa di uto to si tenda ara re pe gba gbogbo ona to ba mo baba re lo wa bo mo se gba owo n bayi mo ba fowo nlele mo ba da fa fun koda gbogbo ohun ti mo ni nle pata owo yi ti an fi fun lowo toro ba mi lojiji pe lai si so pe iye bayi ni e mu wa mo koko ko fun won mo ba wa ba won si tutu yen mo jumo n bo wa di arin oru won na lala kan mo ri ti won jo keji riyan ose keji ni won to wa won la won ri aburo mama awon mama won ti ku ti an bile mama awon dide tan de lati oke oya won ni oko ti nbe lowo aburu mama awon oko mama awon ni awon ebi ti lo ri igba won na wa so fun mama awon wi pe kikin le awon se te fi ndi awon lowo loju alam won ni aburu mama awon wa so fun awon pe kin lo de ti won na fi mu da awon alam to fi nbere ile ebi won wa la won so fun aburu mama awon wi pe awon oda soro ile ile baba awon debi debi ti le ya won ni won so pe to oda bo wa ni irin ajo kin lo wa fe bayi pe awon fe ke sanu awon na ni e kuku mo pe be ba bere nkan lowo awon awon ma fun yin won lawon iya meje ti won wa joko lowo otun atowo si ibi ti aburo mama awon joko si lori aga laarin meji won won na meje ti won jori aburo mama awon wa nbere lowo won lowo aburo mama awon pe ngbo se to ba bere nkan lowo omo yi si omo yi ma fun o won ni aburo mama awon wa so pe a ma fa won won ni lawon ore won meje ti yan ba so pe oda ma lo nti iwo oro wo wa won le to wa jo awon lojuju tawon oriri njo tan ti dele aye to si jo emi gan ti mo nsoro e loju ni pe ngba ale mo njo keji iya yi na lo kokoko wa kan ilekun laago meje aro o tun wa fejo abi kan yin mama won sun pe o gbowo ole kokowo fun awon won ni bi an se wa jade tan ti yan lo bayi won na kan na lenu ile na ba ki tesibi yu mole allah akbar allah ba won ni gbogbo awon olori won ni wa tun yoju pe a en to le ode iwo baba won ni pe mo ri nkan o mo ri nkan a ajele yin obirin yo ibi de fun mi ni moran pe ki nlo apere ti mo ri ti mo ri ti mo ri nto sele ri tora yi ba mo ko ma je pe nkan mi ni ituma to tun fe gbe wa o won ni gba ti eta ago meji lo san enikan tan ajo ni adehun 50000 naira to ti san 20000 lati bi osu merin won ni 30000 wole won ni gbodo woro le yan pa 15000 ko se yin o sa to ko le gbogbo owo ti yan pa o je 250000 ngbo wa di jo monday won tun a mo 50000 mi wa fun mi ni ba tun sadua fun mi lopo lopo emi na wa ngbe sori emi wi pe ase lo to ati lododo ni ma tose lo loyo ile ti o ba toju eni su e da kan imarin berin lokun ta ba da faka se tutu o se se ta ba sari fun lo se lasan komo sise to na ti biyanju biyanju idi eyi ni pe imaran ti awon akawe iko wa ni pe ka ma wadi lori gbogbo nta ba se ile ti oba toju eni su e da kan imarin berin lokun ta ba ti wa wadi olodun ni fun yan ni nkan si gbogbo awa ta ngba yan le olodumare oni je ka si yan gba le o a ni fomo wa ki ise ta si ti o dejo ti o doran won ni gbe wa ba wa ka ma si wadi mo tose lo loyo nto ba jo mbayi on la si fi nwe ka ma si wadi lori gbogbo nti a ba se olodumare o mo gbowo wa sise o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile olu oje of oje ibadan land ero obani soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 elaboru elaboyi elabo sise ogbo ato asuri urufu
2: baba pere apo ni agogo wole ge

0: se ni ko ma jẹun bi eyi ri oja tẹgbẹ rẹ nta ni wọn gbe kalẹ lọta o so wo pe yawo ore re nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode we ji adubi otun olawo le ibadan ni baba asale loju ona je nbadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti so kale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada e we ji adubi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye we ji adubi otun olawo le ibadan lo ni irorun la ba ni gbata adaye
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu shekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: ori oke tete premier
3: mokola ibadan

irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori su idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si

0: alẹ bubble leto alẹ ta ti ma n bubble gidi gan
1: olorun
0: daddy e ma ti sun mi ati n loro lale oni mommy e ma ti sun ejo emi ati ni oro kan oro ajoso mo n dedicate program alẹ oni si awon omo ti won gbe ni aworo isin ele ta si n wa ti won ti de awurijirisi royin laarin lojojumo
1: o ti jeju aye
0: ton eyin bloggers e de ni suuru
1: o ti fuck up dada
0: mo ba jeyin na gbe nile aye yin e se ye ma e ma ma si wa lona bloggers ironu e mo se ejo e ma mislead wa ejo bloggers iranu ka sa le lowo page yin
1: be
0: ba ri ru owo be tujo e ni rin gan gidi fi se lase itumare e ma mislead the public mo
1: to ra si tani o ti fo kan I mean like the kind of thing be je
0: ale yi a ma jo so awon oro kan papo awa ta je oniroyin lori

agbe osi ago mewa koja iseju meji din ni ogun 32 fm 94 e ma wa mi lo anywhere o ibi ni mo wa ma wo mi lori facebook wa ri bi mo se wa won ti mo tela le oni be pade mi laaro ma fun won ni ote ni be pade mi losan ma si ni ote ni ba pade lale ma fun yin ton ni ise ti mo nse re mi o ni se mi awon side hustle mi tan ri yen ah je ko danu mi o si lara awon presenter to ma n le ko ye classic

0: seki ma paro tan yin de dele akinbode dele ejinle eh ale bobo yi o ti tagbagba yi ka le o ti tagbagba yi ka oko enta e ba ri ni e bere lowo e pe ki laye ngbadun lale ejimo won lawon o gbon kan ran dan dan in to da la won fe ti awon gbo ve soro dadi yin lale yi o mommy se ni binu sha mommy mo fe soro dadi yin se ni binu daddy ma so die npa oro mommy lale se ni binu sha
1: papa fuji to sibe
0: o ma je nda wa lagara mommy mommy
1: atelele
0: mumsi mami abro mi se wa nbe te ba wa nbe e ko notify lori facebook lori tiktok e ma lo sori at honorable ijinle lori tiktok e lo sori 32 fm 94.9 lori facebook e ba mi share e o lo dada e share e jo tes o waju gidigan oro to kan dadi yin ni mo fe so lale yi o oro to kan mommy ni mo ko fe ra menu ba

0: ti o ba le ko le wo. Tori bansu we tajode o.
1: Ekure ni te toka.
0: Eyin ti badon, money money kan o. Si
1: wa be wa pe kan ko si de o.
0: Wa pe wa pe kan ko si wa be.
1: Money kan ko si de o.
0: Oya, kakoko sere mo dena.

0: dara le e ma tete sun toro ro yi emi ati yin ajo ma ajo so ni o e je ngoko na le daddy she trust yawo yin 95% mommy she le fo gba ya lori daddy yin oko yin 95% ti ma 100% mo ti ko ju lodo elomi ni elomi a ma binu ti waju ti sagan eyan ki n gba 100% tan tan ma le eyan ti wo 85% o ti ni he ni yen 80 85 90 ti ni he bi si she trust daddy 95% mommy any mo so pe she trust daddy 95% daddy she na trust mommy 95% lori awon kan wo te ba gbo nkan nipa won she le fowo gba ya gbe ki so ko yin lo se sa she le fowo gba ya pe pe ba gbo nkan nipa yawo yin te le fi 100% pe 100% ko le je yawo mi te ba ti ka po on tori e ke ni o ye ni so nbe se le so be ti mo fe ka jo wo lale ni elomi e ta jo ngbe le gan ko mo se to nse oko mi o le so po gba ya pe ti yawo ohun ba dagbere office office yen lo ma wa to n ba de be ni 12 losan yo me ma ba de jo oju oni ti o brother mi
1: every to ba ni challenge
0: the love inside

kule baso wanda Isa madupe lo tan Toyi to ba jagbe A o si ni po ta yi Ise na ma ma fi wa pa Won le lawon lawon ko wa ni ise Ba o si ni po ta yi o ji ba

0: Hello, somebody. Hello.
1: Hello, Ijine.
0: Baba.
1: I'm a little the American.
0: Baba, je wa pa.
1: Adupa le wo lorun aku asiko yi.
0: Asiko yi ni o.
1: Ah, in sort of trust.
0: Trust. Yes.
1: Gbogbo eyan ni gbogbo eru guilty afen lo ba pull for ara innocent.
0: Eh.
1: Ah. Bo se ri mi e mo pe eni to ri ni to ribo. Wakati movement e ba jo wa gangan number 1.
0: Eh.
1: I don't know.
0: I'm going to go to the house. E won ti mo gbe ko sin ti o se ran ni.
1: To ba gbe ko ti o se le so e ko mo suspect mi mo se mu ya wale ni so pe ko ya wale.
0: E ni mo so.
1: E ma da wa je story. E ya ya ka ti pa ni oro ye le kan.
0: Pe
1: ti o fe ni hypertension. Ti o fe ni hypertension ko mo wule stress. Ba e mo lo re kan.
0: So laarin awa mejeji ka ma trust ara wa 95%.
1: Mo ko sele be ni pe ti e ba di trust ju ninu ke yan popo so tabi college jeru.
0: Conclusion niyan. Conclusion niyan. O ti da. O ti da. Anba lo.

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo jẹ ikan lara awon omo baba ninu emi mo de olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi eko mo wa sa
1: eko le ti wa ba
0: ben sa
1: emi na ma de ko lejo kan
0: la koko ni bi ose meta seyin akobi mi o sick to je pe o nbi she was vomiting. Mo fe gbe lo so hospital o daku. Mo wa wa sa ba mi rescue mo pada sile. O mi ori oke wa nu le. Mo ni nigbagbo ninu ipe Psalm ojo. Mo nigbagbo ninu ipe majemu ori oke ogo. Mo so fun omo mi mo ni I ask my daughter mo ni do you believe in this word? Only yes. Mo wa fun ni omi yen mu. Mo wa fi wo loju. O sun lai gbe lo so hospital. Olorun de wo san
1: loju ese
0: loju ese
1: e pa tewo fun to ba de niyan lo duro
0: wa ti ba so
1: to ba de niyan lo se yi ni wa ti
0: gbera lo ba je niyan lo duro mi a ti ma siregun oni duro mi ni baba ni ka ma gbadura mori angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma nyo mi lenu nigba ku ba oju e ma nda omi ni sugba nigba ti baba ni ka fi owo lebi to ndu wa ka fi owo si ka gba ni emeje bi wo se ngba mori imole angeli to si wa lori pepe yi si jade o si wa ba mi o si fowo ko oju na mori nkan to jade ninu oju na and I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Iba oloju children.
0: Sir, o ti pe sir.
1: O to sun mele.
0: Sir, o ti le lodun mewa omi ma nigba to ba digba orun bayin omi ma ma jade loju mo ma lo glasses ni tomi ma ma jade tomi ma ma bi igba to ba ni eyan sokun omi se ma nda loju mi
1: kile wa ri si
0: sa bi mo ba se ngbadura angel yen wa o si fowo kan mi loju mo de ri mo pe bi igba to ba ni kankan jade ninu oju na oju na mo de I now saw the light
1: and it's more clearer
0: clear
1: clap for Jesus.
2: Boya Karen